0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kaya ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-I Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drug.

0: lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batuyan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko din allergy. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang

0: Tataasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Sweet Joe.
3: Hi, miss.
4: Hello.
3: Ilang serbisyo mo?
4: 500 sa kama, 200 sa papag, 100 sa kailamunan, sir.
3: Oh, aring 500.
4: Wow! Manggaranon kagali, sir. 500 ginang napili mo.
3: Manggaranon kada. 5 ka round day sa kailamunan lang ta.
5: Sweet FM. How sweet.
6: Estación
5: K5 News.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
2: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
3: Correct.
2: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton since duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBCs kay part isa sang aton lymphatic system ano ang WBCs ta ang mga macrophage ta mga immune system ta ara tatatanan that's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas una-una gini sila mag-react once mag-react ang immune system mo inflammation goes in because remember inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses basta na wala nga naghilanat ka nag-inflame ka because your body wants to beat gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ang D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
3: pero
2: part.
3: Pero kung may tonsillitis sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
2: Oil pulling.
3: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
2: Correct. No?
3: Kag wala na sa plain nga D3.
2: Why na sa plain na D3?
3: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
2: Canker sores.
3: Pwede na mabuligan, Sir Boy.
2: Pwede.
3: Through oil pulling.
2: That is the power of D3
3: ang
2: Bio.
3: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria, Sir
2: Correct.
3: Boy. Nga amo ng cause sang tonsillitis.
2: Tonsillitis.
3: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo wala na MCT. Take note.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3 Extra virgin coconut oil lang ahara pa lang kay D3 Bio. Amuna ng epekto si mo. So kung mag-oil pulling ka, no imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot to, ma-absorb.
3: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo nga kagaw, ma-disintegrate Sir Boy.
2: Wasaag
3: sila.
2: So inisya, matap na. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
3: Correct. Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
2: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
3: Amo na yung chore, Sir Boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
2: Ara na yun.
3: Kay grabe na.
2: Grabe na.
3: Aton niya, sa chore sa ano sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Cure. Prevention is better than cure. Amo na permente mo. Amo na nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
2: D3 Bio na yun.
3: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparation ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
2: pag-ira. Lain na yung istorya.
3: May nakita ko, Sir Boy, kung plakaong kagitamis, after kaong tamis,
2: mawil
3: pulling ka.
2: Oil pulling ka.
3: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
2: Correct.
3: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa inyong tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, Sir Boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene. Gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
2: Oil pulling, no?
3: Wala kalingaw, usap-usap, palang nadabla.
2: Correct,
3: ma'am. Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipatyon, Sir Boy.
2: Correct, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: KL Gold Capsule must be the saka level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-KL Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-KL Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-KL Drops ato at ang I-KL Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I-KL Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala ang gina-energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tigasin!
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan. I-Memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.

0: Magkano ba yung kilo ng tilapia?
1: 20 lang yung half kilo, yung midya po.
0: Yung dalunggong, magkano kilo?
1: Ang 20 din ang midya.
0: Puro ka midya. Kilo yung tinatanong ko. Bigyan mo ako ng midya gramo. Ha? Yung midya gramo?
1: Ay, wala namang midya gramo.
2: Computer, PlayStation,
3: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanun sa ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag yun ka sub.
3: Duha ra ka stop? Yun sa man yung pag inom?
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: TTX 500. TTX 500.
3: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto sila karon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. But silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginailapan.
3: Pula ay ilakulor.
4: In contrast sa white meat, timanok eh, pato. May isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya kuha na.
5: May pula.
4: Pula-pula.
3: Oo, may araman na, no? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
4: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, di sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
3: Correct.
4: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing nga kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan, ang kahoy.
6: Patay.
4: Iwala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di malikawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amun ang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: TTX 500!
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag naga

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha magyapon mo bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula ang karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya pula ang karne. Uy ba, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila nang grabe nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sa red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX500 kag may TC, pwede ka makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian sir GP. So, inumiga di TX500. Christmas kan paano blaw? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano sang karne, ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di man guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na ton ginabalik-balik.
3: TX 500. Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. At

0: Kayamata.
1: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene.

0: nga may katarata.
1: Intestingan ko ang eye care gold kag eye care drops.
0: Subong?
1: Nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boyd

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalida sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Pharmacy.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
3: Four Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Four Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Four Biotics.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
8: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Gara ka pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunaw na sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunaw na. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
11: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
12: Hey, five, galing nga.
13: Sweet Joe.
14: Ga?
13: Ano ga?
14: Sexy man ko ga?
13: Okay lang.
14: Ano gusto mo ga? Mapadugang ko boobs?
13: Okay na nang duwa. Ano to ayan, tsura ya kung dugangan mo pa?
15: Sweet FM.
16: How sweet.
17: Computer, Computer. Station
18: K5 News FM.

0: Bio. Ang T3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
2: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akon viral load.
1: Yeah.
2: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukha tarot lang kaso kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
1: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The Monolaurin.
2: The Monolaurin.
1: Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
1: Kaya tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
2: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
1: Correct.
2: No?
1: Kaya ka ba, no? Ang rason nga ang lubi is tree of life.
2: Tree of life. That's the reason. Ang Monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
1: Kinaba lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax-relax.
3: Oo, oh, gapahuway.
2: Kadami, no?
1: Amo na mga benepisyo lang kung gainom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasunod.
2: Gafalo kita.
1: Gafalo ta. Especially kung aras buwa.
2: Correct.
0: Alright. D3 Bio.
1: Another benefit sa Sir GP.
2: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
1: Correct.
2: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Duksam. Kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na sa ingadaan. Ang duwa, naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: So mo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw gigugay ng D3 Bio, Sir Boy. Number one nga namiyaan gigit ako sa D3 Bio, nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least blabi sa edad ko 80, Sir Boy, CEO niya po kong kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
2: Six ko ba?
1: Amo na bintahan kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, in decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi bala sila nga
2: hindi aburido ka
1: nang ulihan na sa boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod, Sir Boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
2: Sa mga cells.
1: Sa simosilula. Para magdipinsa na daan. Grabe, no?
2: Kung baga, pag ino mo, Doc, may mga siyen kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another siyen kakatrack, marikta to yung mga silula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
1: kinangalan na mo backup. Kinangalan na mo support.
2: Hindi na kinangalan support, Sir Boy. Kaya to na sa field mismo.
1: Manghimos na lang.
2: Himos na lang.
0: D3 Bio.
2: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus.
1: Ang replication, grabe na.
2: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Hasta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka na monolaurin mo, anak na.
1: So, amo ng bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko mataas na galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!
3: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop

0: Talawas, nabantian ko sa radyo ang Dietry Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: Dietry Bayo, ang Dietry, yung may Visio, ang Visio, yung may Dietry. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extract. Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: Dr. Ramil Uy.
1: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
2: mo, mga electrons sa mga molecules mo.
1: Amo nang molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
2: Why na?
1: Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
2: Mabuyan.
1: Mabuyan. Cellphone. Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
2: Wala problema.
1: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabak kal DTX 500.
3: Tag 40 mil ang cellphone.
4: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
1: Imagine lang.
2: Kamu na ka na, nandi DTX 500.
1: Kamu na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag lima kakapsula sang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
3: soft drinks.
1: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
2: Ah, di damo. Diabetes.
1: Damo-damo, no?
2: Diabetes.
1: Cancer. Diabetes, high blood, problem,
2: hypertension, cancer,
1: mata, gubak, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
2: Correct.
1: Kung alam ka.
2: Kung alam ka.
1: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Oh. Kaya Pinoy, Sir Boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
2: Suplemento.
0: DTX 500.
5: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, nag-it sa akon nga mata.
0: DTX 500.
2: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
3: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nung account tamis, pero grabe pa kaunan kanon.
2: Correct, no? Gabi pa kaunan kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gyapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gyapon kalamay.
4: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
2: Correct. Amo ginadapat, no?
1: The cause of disease, not the disease itself.
2: Correct.
1: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
4: Mabalik-balik lang Japon. Oh, kung ara Japon ang
1: timus
4: cause.
1: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya. Inom kuha na ipin reliver.
2: Correct.
1: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same. No? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
2: Correct.
1: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
4: Ang aso.
1: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
2: Correct.
1: Ang muna, Sir Boy. Even mata, apektado.
2: Apektado?
1: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka lantal mo tsura, bata pa.
2: Bata pa, no?
1: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
2: Wala ka pa yung maintenance.
1: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
2: Ito
1: kanami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radicals.
0: DTX 500!
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag-alaman pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.

0: Ito ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing.
1: Kruhay, Antike! Welcome sa panibag-o naman nga edisyon sa aton nga Masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa pagniniyugan. Kag syempre no, ang aton nga programa ini sa pagmanguna sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 6 sa Philippine Coconut Authority Region 6 kag sa PCA Antike. Kag iniman no, under the supervision sa among nga center director si Ms. Mary Annie Ramos, sa ating regional manager sa PCA, kung PCA 6, si Doc Neil Melanchon Kag, sa division manager sa PCA Antique, si Sir Gregory Tenyoso III. Well, sa nasiling ko na, welcome naman sa panibagong edisyon sa ato nga program. Kung sa diin, panibago naman ka lesson, kung panibago naman no, ka impormasyon na hanungod of course sa lubi ang inyong matuntan. Kagini, sigurado nga mabuligan din ka mo para sa inyong mga negosyo o kung sa inyong mga future businesses nga gusto nga himuon nga in terms of lubi ukon magalin sa coconut palm ukon sa niyog. Ani no, bago kita mag-umpisa sa aton nga RP o ko sa aton nga discussion na subo nga hapon, ginakumusta ko kid ang tanan nga mga listeners, viewers, audiences, kag tanan man no, nga solo enrollees sa aton nga season subong kung sa diin ang aton nga season naga-focus no sa province of Antique, kag sa mga munisipalidad naging identified sang PCA Antique nga ginapatihan ng ilang main commodity amo ang lubi ukon amo ang coconut. Inino nga pa programa ukon aton nga Radyo Eskwela maginapatihan kito nga makapuliga sa aton nga mga coconut farmers kag sa inyo nga mga miyembro sang pamilya even though no ara lang kamo sa inyong mga panimalay. Kag syempre, makuhaan ninyo inisang madamong mga impormasyon kung ano ang dapat himuon o kung ano ang dapat ninyo nga mabalaan. Nahalungod sa pag-alaga sa lubi, sa coconut farm management, kag sa madamong mga produkto nga pwede ninyo himuon nga maghahalin sa lubi. Ngani, ang inyo no, nga maging RP for this lesson. O kung sa subong week, no, sa subong Sunday, pagatunaan ka mo sa nahanungod sa farm enterprise. Well, ano bala ang farm enterprise? Kag ano, no? Ang mga nagakadapat, anong mga key components ni para mas mapamayad ang inyong business, ang inyong enterprise, kag ang inyong man, of course, nga farm itself. Para matunan pa ang iban pa ng mga detalye, iban pa ng impormasyon na hanungod sa topiko, atin nga tawagon kag i-welcome ang atin nga RP, ukon RP, no? For this afternoon, sa Sir Arnulfo Magcope, ang manager sang Imon MPC. Sir Arnulfo, welcome sa Radyo Eskwela sa pag-iniyugan.
2: So, nag-generate sang profit. That means our farming activity is an enterprise profitable. Okay. So, dire, istoryahan naton to be particular ang coconut farm as an enterprise. Coconut farm as an enterprise ini siya nag-refer sa pag-produce. No? Pag-produce. Okay. And pag-process. Pag-process. Produce kita sa nuts. Then, i-process naton. Then, i-market naton ang mga coconut products. Ang pag-market naton is efficiently and profitably. Yan. To provide a sustainable source of income for the farmer and the family. Yun. So, ang aton objective sa aton coconut farm o kung nag-aumakita sang coconut, kinahanglan para matawag siya nga enterprise, maka-generate siyang profit, nga mag-insource sang income sang mangunguma sa lubi kag sang iya pamilya. So, sustainable farming, sustainable enterprise para sa aton mangunguma kag sa iya pamilya. Farming should not only produce crops but only generate income. That is farm enterprise. So, farming, production of crop, enterprise, generating profit, coconut farm, ang aton na coconut plantations, nag-generate siyang profit para sa farmer kag para sa iya pamilya. So, ang farm enterprise simply means farming should not only produce crops but also generate income. So, muna ang keyword, no? Farm enterprise. Coconut farm enterprise. Ang aton kalubihan na nag-invest kita sang time, nag-invest kita sang talent, nag-invest kita sang resources, capital, should generate income. That is farm enterprise. Okay. So, ano ang mga halimbawa sang mga coco farm enterprises? Well, ang very common sa aton is copra. Tanong kita lubi, alagaan naton ang lubi, kang magbunga na, aton nga arbison, then aton nga kapahan, baligya, copra. So copra, that is common, that is primary, no? Primary or traditional. Amo nang aton nga naandan, copra. Well, after sang una nga panahon, no? Copra lang gid, no? Copra. Pero subong madamo na. Sikat na subong ang buko juice. Ginagamit sa catering mga buko juice. May aradas na mga terminal, may mga buko juice. O kung kisa gani, coco water lang, no? So, sikat na ining buko juice subong enterprise. Isa sa mga profitable, I'm sure, na enterprise out of coco farm. Then, inisya, isa man inisya sa mga traditional, no, na enterprise, ang coco wine or coco vinegar. Ang coco wine, na-experiensyahan ko ni, ang local term namon sila nga ginagamit is pagpananggot, no? Sa English, tuba gaderer. So, ako, sang nag-edad ako, 13 o 14, naka-experience ako as an alternate sa akong father. Kaya ang akong father is ang iya-gidya isa ka-major nga livelihood aga o tuhapon is tuba gatherer. So, nagapananggot tapos ang mananggiti or sa aton pa pilot, no? Madasig nga pagbiyahe pilot, 3 times a day nagabiyahe as a pilot. Pilot sang lubi mananggiti, yan. Okay, so isa ina ang another is manok harvest sang matured na coconut. So father ko is a pilot and kami mga ground crew, kay kami ang nagatipon sang mga lobby. Pero ining tuba, no, coco wine, sang una mo na ang sikat na mga ginainom-inom sang aton mga kautoran sa baryo, no. Ang bagong dawat na ginatawag nila kag ang bahal, mga bahal na hapona na. Then kung magbahal gani, maaslom na, gina-convert na naton vinegar, no? So vinegar. Sa unang nga panahon, nasta subong, kami ang ginagamit namon is natural na vinegar out of cocoa, no? Cocoa wine. Kay ibagidya ang natural sa mga ginabakal na natin subong sa shop, no? Mga store. Hindi na natin mabalaan kung sila ang ano ang iyang genuine nga content. Pero kung tuba, gani siya. Tapos, ginpa-ferment mo lang, sigurado kagin na healthy. Healthy siya. Okay. Copra sugar. Actually, ining copra sugar, dito ako naka-ano sini, mga kautoran, no? I don't know kung kamo man naka-witness kamo dito sa may Garin Farm sa San Joaquin. Nakakita ko dito sa ilang pag-produce ng copra sugar, no? Ang coconut, ang cocoa wine, gina-caramelize, ginaluto, ginang iyang product, sugar, okay. Then ang pinakasikat sang una nagsikat din ini ang virgin coconut oil or VCO, hindi lang ini siya local, international nagsikat ini ang virgin coconut oil. In fact, for curiosity reason, ako nagtry man kung paano ang paghimo, no, base sa mga ginbasa, ginistorya sa akon. So ginkudkod, ginextract ang gata, din ginpabayaan sang 24 hours kag ang iyang gin-extract mo ang iyang paste, and nabilin ang oil with sa akon nga pag-try kon akon nga lantawon madali malangdali siya paghimo. But for 3 years ako nangin a user sang BCO for 3 years. Okay. Then ang cocoa coir, ang fiber na kina-extract natin sa bunot, no, sang coconut, is included inisya sa registered na natural fibers dere sa Pilipinas. Cocoa coir, ayan, ang fiber out of coconut. Okay. Now, ang cocoa coir, kung mag-extract ka sa cocoa coir, madamo ang imong ma-generate nga product. Una, ang cocoa peat. Mahal din yung cocoa peat, no? Bina-mix ini sa duta, ginagamit sa organic agriculture, no? Organic agriculture. Nakita ko ini sa mga lettuce. And actually, kami gagamit yun eh, andiri sa amon gamay na organic gardening, no? Together with ang ginakuha natin sa aton composting facility, ang dira sa aton manure sa manok, ang iyasang sang aton na swine, kag ang aton na carbonized rice hull na product sa aton recirculating dryers, kag mga partially decomposed na mga rice hull sa aton rice mill. Ang cocoa peat is an excellent material for organic gardening. Okay. Ang cocoa twine, so ang atong cocoa coir i-convert mo into twine. Ang ining twine, pwede mo mahimo nga knits, no? Sang ara pa ako sa Land Bank of the Philippines, nagbukas kami sang branch dito sa Pandan, natabuan ang pag-construct sang Nabas to antique nga kalsada. Ang gingamit naton nga erosion control dira sa pag-construct sang kalsada from Nabas pakadto sa antique, ang gingamit naton is coconuts, no? So coconuts ang gingamit nila dira sa gilid, ang pihak nga gilid sang karsada, ang madasig ang pag-regrowth, no, ang pagtubo liwat sang mga vegetation sa may kilid sang aton karsada hon to prevent sang soil erosions dira from Nabas going to Antique. So coconuts. Okay. Ang coco poles, amo ni siya ang mga ginapakabitan mo sang imo nga mga hardin, mga area nga hardin ng mga flowering plants, no? Flowering plants. So, madamo man sini ako sang nakita, ginabalikya sa mga store ng coco poles, no? Ang coco shell is of course amo nang sikat sang unang nga panahon kay amo nang ginagamit naton sa plansa, no? Kung magtig-ang ka gatungan mo sang bagol, no? Then i-collecta mo ang iyang auling kag amo na ang ginagamit mo kung mamalansa ka sang unang panahon nga naga-eskwela kita, amo na ang ginagamit naton kung magpalansa kita sang aton nga uniform sa mano-mano nga plansa. Okay. Ang coco charcoal briquettes ini nagtry kami sini diri, no? Okay. Ang coco charcoal briquettes wala lang ginamon na tagai sang dedikasyon kay sang una, hindi masyado organisado ang aton nga production, but ang coco charcoal briquettes is isa inisya sa mga product na kinahanglan sang aton nga mga food chains, especially sa grill, no? Pag-grill sang isda, sang mga meats, no? Okay. Wala siya. Then, ang coco tree, ang coco palm, I mean, is a versatile na klase sang tanom na it can grow harmoniously with other crops. So, sang nag-eskwela pa ako sa Auckland State University na dumduman ko anay ang isa sang akon na professor na si Professor Ping Bulyo, siya ang akon advisor, siya ang project in charge sang multi-story na coconut project na under sa coconut may mga lansunis, may rambutan, and then ang pangatlong na crops is ang banana, and then ang pang-apat is pinya, no? So

coco banana yung ang makita mo normally sa mga bar, yung yung very common is ang saba, no? Saba, dirty coco palm. Kasaba, no? Kasaba, yan, root crops. And then, hindi lang sa mga crops, no? Pwede integrate ang coconut tree. Okay. Kay pwede man na under the coconut, may ara kita cattle, no? Cattle, yes, cattle. And then, kulik. Kaya hindi man maubos ang iyang nga bata, no? Pag kinaprocess mo into flavored fresh milk, may ara nga ice cream, and may ara nga mga tinapay, no? Or sari-sari nga mga product out of the dairy, gatas nga halin sa aton na karbaw o sa baka, kanding, poultry, no? Poultry, native chicken, Rhode Island Red. Muna, kagang aton sarili nga darag. Yun. Mga pato, baby. So, it's a very versatile plant, ang coconut, no? Na may ara kita intercropping, at may ara kita raising of poultry and livestock, mga native na mga manok, native na baboy. Hindi lang poultry and livestock, may ara man kita actually coco inland fish, no? Coco inland fish, isa man ina sa mga project nga ginaduso sa aton Philippine Coconut Authority. Yan. Then hasta subong, no, ang aton gani nga co-op diri nagabaligya kita sang walistingting na ini sila mga product sang aton mga kaugdanan nga mga indigenous people na ginabaligya sang aton co-op, isa ini sa ilang mga product, common nga product ang walistingting, no, kay ang mga nagakahulog ng mga laya, ng mga dahon sang lubi, ginakutihan nila ina nga mahimo nga ano na, silhig, no? Silhig, no? Walistingting. Ayun. Okay. So, actually, sang unang panahon, sang mga bata pa kami, may ara kami ginatawag nga salirap. Salirap, amoy na siya ang dahon sang lubi na ginahabi naton, na amo na siyang ginabubong naton sa aton nga balay, kag ginagamit naton nga pang dingding sa aton nga balay. So kami naka-experience kami nga ako mismo nga naka-stay, naka-star ko sa kabalay nga ang iabubong dahon sang lubi, ang iyang kalibot dahon man sang lubi. So, solirap kung tawagon namo nina siya. Sang una, sa subong, daw, bihira ka na makakita sang mga balay nga solirap, no? But of course, sa mga farm, sa mga rural areas, madamo kapasang makita na mga ang bubong sa ilang balay dahon sang lubi. Okay, ang Coco Nursery is isa ka major program sang Philippine Coconut Authority, and we are proud to share na ang Ibon MPC may ara kita duha ka contract sa PCA for the Coco Nursery. Ang duha ka project, duha ka project na wherein magapatubo kita sang lubi, kag kun matubo na gani, pwede for planting na, i-distribute sa mga identified na mga farmer beneficiary sang coconut na under sa program sang CFIDP na ginapatuman sang Philippine Coconut Authority. So, isa ina siya, Coco Nursery. Huh?

0: So, amo ina ang mga example, no? Mga component, mga examples ang cocoa farm enterprise. And of course, ang isa sa mga halinsang-una, ang cooking oil out of coconut, no? Ay sang-una ang ginatawag naton nga ginainigsan naton, no? Ginainigsan naton, ginakudkod, tapos ginakuha ang gata, din ginaluto naton, tapos ang iyang product na coconut oil amo na ang ginagamit naton. Magluto kita sa balay, sang ulihi in process na ini sila, meron kita cooking oil nga coconut, but sang ulihi nagsulod sa aton ang palm oil. Ang palm oil actually is kung imulan tawon is intended for animal feeds, pero dire sa aton sa Pilipinas baklo naton sa iban nga nasyon, then kumagabot dire sa aton sa Pilipinas, gina-refine naton, pagkatapos ginabaligyan naton sa market as coconut oil, mas barato kumpara sa oil out of coconut. Kaya ang aton nga cooking oil from coconut may ara siyang very stiff competition, no, dere sa aton. Well, anyway, so amo na ang mga examples na pili lang kita kung ano ang aton masarangan, diin hasta ang aton resources, ano ang demand sa market. Ay isang dito ako sa Thailand, isang ining inilang June sa perte kamahal sang ila dito yung coconut, no? Pero maayo sila mag-market sang ila yung coconut, maayo man sila mag-package, pero just the same, pareho malanggit ang ila tong yung coconut na ginabalibya dire sa ato, no? At sa subong may ara kita mga aromatic na mga varieties, no? Siguro ang aton lang din dire is ang aton nga skills, no, skills aton, skills ang aton nga kapisan, aton nga innovation sa creativity to develop sang enterprise out of our coconut farm. Ayun, okay.
1: Well, ato na nay no nga uton sang malipot ang inyong discussion with our Mr. Arnul Pumagkope. Bangon ari naman na kita sa segment sang aton nga radyo eskwela nga ginatuwag na i-text. So, ano ini? Anong mechanics ang aton nga i-text mo? Maghahatag ako sa isa ka pamangkot tukoy statement kag ini pag-asabto ninyo paagi sa pag-text ng inyong mga sabat sa mga numero nga amon nga i-flash ukon sa mga numero nga akon nga pagkabasahon. Once mabatian ninyo ang question, please, no, isend ang inyong mga sabat kag hindi man pagkalimtan ibutang ang inyong mga pangalan ukon ang inyong ngalan kag ang municipality kung diin ka mo nagapamati ukon kung diin ka mo enrolled kag diin ka mo nagbiya. Walang atin na question for this last one. Ano itong maituturing na negosyo na paggawa, pagproseso, at pagbibenta ng mga produktong niyog ng mahusay at kumikita upang makapagbigay ng napapanatiling pinagkukunan ng kita para sa magsasaka at pamilya? Kiwaton ko ang ating question. Ano itong maituturing na negosyo na paggawa, pagproseso, at pagbibenta ng mga produktong niyog ng mahusay at kumikita upang makapagbigay ng napananatili pinagkukunan ng kita para sa pamilya or para sa magsasaka at pamilya? Walang inyong mga sabat ha, isend sa mga numbers nga i-flash namin sa screen o kung sa mga numero nga akon nga pagkabasahon. 0920-294-8912. Sa liwat, 0920-294-8912. 0998-249-4891-2. Ang isa pa ka numero, 0994-249-6556. Saliwa, 0994-249-6556. Again, no, hindi pagkalimutan ang inyong pangalan, kag ang municipality, kung sa rin ka mo naghalin o kung enroll. Inino pa maagi namon para mabalaan kung sino ang active nga. So, wa-enrolly ako ng atong participant for the season, kag anong municipality ang may-ara ng mga active na mga participants. Subong atin ang padayunon ang discussion sa inyo nga ARP.
0: So, let us proceed with the next topic naton, ang components of Coco Farm Enterprise, no? Siyempre, kung establish kita sa Coco Farm, ang una naton nga components na is may production kita, of course, no? May production kita. So, may ara kita, nag-establish kita sa plantation, nag-maintain kita sa coconut plantation, kinahanglan mangin healthy siya, no? So, isa ina, no? Ang component is production. So, sa production, that means may establish kita sa healthy coconut plantation, no? And sa pag-establish sa healthy na coconut plantation, so abunuhan naton, manage naton ang pest and diseases. So that is still part of the production. Then ang pag-harvest sa mga matured na mga coconut. So amuna ang mga concern under sa production. So balikan naton under sa production ang pag-establish, ang pag-maintain sa healthy plantation of coconut, and to make them healthy para ma-maintain naton, we fertilize and we manage the pests and diseases, and then kung mamunga na siya, so we harvest the mature coconuts, mature nuts. Okay, then ang after nga may produce na kita, so dira na kita ma-inject sa ginatawag nga value addition, no? Ang mga activity, ang value addition, ang mga activity nga nagapataas sang value in terms of Philippine peso sang aton na coconuts, no? So ang coconuts, kung i-convert mo into virgin coconut oil, nagataas ang iyang nga value na coconut cooking oil, ito nga balat coco sugar, coco syrup, coco oil, coco peat, ang iban sini mga byproduct, charcoal, activated carbon, yun. So pili lang kita dira kung ano ang aton nga kaya na hilig resources market, yun. Dire sa value addition. Madamo, desiccated coconut, cocoa and the crops, madamo. Dire sa mga designs, no? Mga wearables, product sa mga handicrafts of out of coconut. Okay. So, may produce na kita, nag-value addition kita, ma-market na kita. So, kung mag-market kita, madamo man kita sa mga pwede ma-engage sa marketing, like pwede natin ibaligya sa traders. Okay, kung hindi kita organize nga market, hindi kita organize group. So, kung halimbawa, individual ka lang abi, tapos wala ka man sang organize nga marketing sa imong association, we can sell directly to the traders, no? Okay. But we can supply to processor, pero kung kita mismo ang processor, mas maayog it, no? So we have the institutional or organized processor, we have the institutional or organized marketing na ginatawag. So we can, pwede kita magbaligya sa trader, pwede kita magbaligya sa mga processors, or directly to consumer, no? To consumer. So, halimbawa, kitang nagtanong sang lubi, kitang mag-harvest sang lubi, kitang makonvert into virgin coconut oil, kitang mahimo sang coco sugar, kitang mahimo sang coco wine o vinegar, and then kita man ang mabalidya. So, mas mayog it. Mas mayog it. Okay. Kag ako arap man sa landak. No? So, muna, marketing. Ang pangatlong component sa una, production. Pangalawa, value adding. Pangatlo, marketing. No? By the way, sa marketing, pwede man ang mga online selling subong. And then, ang pangapat na component sa Coco Farm Enterprise, importante ni, ang pag-manage sang kwarta. Kag ang financial management, bisan anuman na enterprise, amo ni siya very important. Ay sayang lang ang imo investment kung hindi ka kabalo mag-manage sa imo financing. Let's say, like, I am always proud to tell na kami sa Ibon MPC, we started 4,800 pesos, but now we are half a billion total in assets, no? Ang pag-manage sa imo finances, ang pagsulod kag ang pagwa, pagsulod sang kwarta kag ang pagwa sang kwarta, ang pag-monitor sina importante. But it is not as simple as that na kung pilang nagsulod kag kung pilang nagwa, kundi dapat mabalaan mo ano ang nagsulod. Ang nagsulod ba liabilities ba? Ang nagsulod ba revenue ba? Ang nagsulod ba equity ba? So, madamo kita sang dapat mabalaan pag abot sa financial management. That is the secret of business, no? Financial management will tell us kung ano ka healthy, kung ano ka progressive ang imong enterprise, no? Okay. So, balaan natin kung anong nagsulod, balaan taman kung anong nagwa, kung ang nagwa, expense ba na or investment. When we say investment, ang nagwa ang kwarta, ginbakal mo sang nuts. Tapos ang nuts, ginpatubo mo. Tapos ang nagtubo na seedling, ginbalidya mo liwat. That is enterprise. So, pila ang gingasto mo sa pagpatubo sang nuts, kag pila ang na-generate mo sang ginbaligya mo na ang nuts. So, dira mo mabalaan kung nagkita ikaw o kung wala. So, that is financial management. So, ang financial management, importante diri ang keeping of farm records. So, ang tanan nga activity sang farm, sang enterprise, nga nag-involve sang kwarta, dapat may ara sa records, no? Kung tawagun natin ina sa accounting is source document. Like kung may ara ka source document, ma-account mo gid ina siya kung ano nga klase, ano nga nature ang financial transaction mo, no? Kung gasto ina, revenue ina, investment ina, or ano ang iyang nature agud later on, maklasify mo siya kang mahimuan mo na sa financial report kang ma-analyze mo profitable ba, saan o ba ako until when ako makabayad, kung mangita ako sang credit, yon ano ba ang akon asset, inventory ba, cash in bank ba, cash in hand ba ang akon asset, o fixed asset ba, o pharmacineries ba ang akon asset. Kay kung ang imo asset puro na lang dota, building, pharmacineries, kag wala sang kaso, wala kaman sang ano, may magudlayan ka maghulag, no? That means may problema ka sa liquidity. Kung sobra ka man ka liquid, that is not also good. So that is financial management. So amo ini siya sa importante nga bahin sang farm enterprise, kag ini that this requires special knowledge, no, and skills and attitude. Yeah, okay, di lang bastante nga you know, di lang bastante nga balaan mo, pagkabalo ka mag-umbra, pero dapat ay ara ka ganyan nga kinabubuton or ugali nga maidid, masino, kag-willing kagin nga umbrahan mo pag-abot sa financial management. Okay. So, amoy na, no? Ang pag-compute sa production cost, kaga ari gani ang isa naton ka example, no? Simple nga example lang ini ang cost, ang expenses sa imo farm enterprise, no? So may ara ka individual na documentations, may record mo kaga may compute mo ano ang aton gingastosan, pila ang gingasto naton, kag pila tanan ang aton gingasto sa aton enterprise. So isa ina, no? Ini naman ya agribusiness. Ang ini nga una is daw production lang ini siya. Pero ini a total of summary of expenses in agribusiness. This is farm enterprise. So, nakabalik ya ikaw sang 180,000. Nakagasto ikaw sang 80,000. Kung mag-amon eh, ang imo nga net income is 100,000. So that means basi maayo ikaw mag-manage ang imo enterprise. So only good financial management can speak, can tell us kung maayo ikaw mag-manage or namamanage ba tama ang atong farm enterprise. Okay. So, kung ang atong farm enterprise nagakita, nag-generate, nag-invest kita 100, kumita kita 20 pesos, i-reinvest mo liwat. So, ang imo nga profit is nag-multiply. So, muna ginatawag nga double your money, triple your money, in a certain period of time. So, maayo sila ang mga financial advisor sa mga investing. Ambal sila, okay, you will double your money in 2 years, in 3 years, in 5 years. Sa cooperative, we can always say, we can double your money in 7 years. No? But cooperative is a service-oriented. It's not profit-oriented. But in cooperative, basis sa amon experience, we can double your money in 7 years. So, you avail the services and we will double your money in 7 years. So, that is one of what we call important components ng financial management. Monitoring and computation of profits, rate of profits, rate of returns, and payback period kung gusto mo mag-utang. Okay. So, balikan naton. Ang aton nga gintun-an subong is gin-differentiate naton ang farm, ang enterprise, ang farm enterprise, ang Coco Farm Enterprise. Yeah. And then, nag-identify kita sa mga possible nga mga Coco Farm Enterprise para makaisip kita kung ano ang pwede sa aton. Ano ang pwede sa aton? Nga pwede natong sunlan of all those enterprises na Coco base. Yeah. And then, ang apat ka component sa Coco Farm Enterprise, ang production, ang value adding, ang marketing, at ang pang-apat, ang financial management. So, mga ka-Coco kabuhayan, dali lang anay gatapos ang aton nga simbed. And padayon nato na ni sa next na episode, no? So thank you sa madamong nga salamat sa pag-upod nyo sa aton nga pagtuon. Kabay pa nga ang aton sa kauras nangin productive, may aton nga natunan para mapasan nyo ang aton Coco Partner. Christ. Madamo kita salamat and saliwat mayong hapon.
1: Well, madam, huwag niya salamat kay Sir Arnold Magkope, ang atong nga featured resource person subo nga hapon na hanungod sa Farm Enterprise 1. Kung sa tino, iya gin-discuss ang different components or key components sa Farm Enterprise. Ano ang mga advantages kag disadvantages sini? Kag ano ang dapat himuon sang isa ka manguma o kag coconut farmer para mangina successful ko na mangi madinalagon sa nasambit nga topiko. So kung naman, no, as usual, at the end ng atong nga lesson, may ara ako igataong mga statements, questions, so kanya quizzes na inyo pag-asabton. Kaya inyo mga sabat, igahatang ninyo sa inyo SOWAG coordinator. So ari na ang tatlo ka mga pamangko. Magbigay ng tatlong halimbawa ng Coco Farm Enterprise. Kaliwat, magbigay ng tatlong halimbawa ng Coco Farm Enterprise. So earlier, no, madamo sa gin-mention si Sir, madamo ang gin-flash niya ng mga examples sa Coco Farm Enterprise. Ang kinapangayo ko lamang ang tatlo ka mga examples sa Coco Farm Enterprise. Sa ikadong question, ito ay isang key component ng Coco Farm Enterprise na kinabibilangan ng production records, sales records, expense records, at inventory records. Diwatan ko? Ito ay isang key component ng Coco Farm Enterprise na kinabibilangan ng production records, sales records, expense records, at inventory records. And the third and last question, ano-ano ang mga key components ng Coco Farm Enterprise? So earlier, no, may ara si Sir nga enumerate ng mga key components ng Coco Farm Enterprise. So igahatag ninyo tanan ang key components. So ano-ano, no? Ano-ano ang mga key components ng Coco Farm Enterprise? Well, ato no ang aton nga tatlo mga questions sa aton nga quizzes for our topic of lesson subo nga week, no? Na may topic ko ng Farm Enterprise 1. Inino, igasulat ninyo sa piece of paper kag ikahatag sa inyong mga SOWA coordinators sa lugar kag fecha kung sa din ka mo magagilipon para i-recap kag review ang previous naton nga lesson. Well, natapos na no ang aton isang ka-oras o kailangan isang ka-oras na pagpangalagad sa masaganang kong kumuhayan School on the Air at Coconut Production and Processing upon ang aton na radyo eskwela sa Pag-iniyugan. Kung sa diin, balaan ko gid nga madam o kids ang natunaan ang aton nga mga coconut farmers kag inyo nga mga miyembro sa pamilya. Ang aton man nga mga active listeners, viewers, and audiences sa various nga mga channels kung sa diin ang aton program gina live ko na gina cross post ko. Well, no, sa gihapon ang aton nga a live broadcast, no, una man sa gihapon makitaan o kon mapamantao sa ATI Western Visayas, sa K5 News FM Calibo, K5 News FM Antique, kag K5 News FM Iloilo. At syempre, no, inaman pamaagi namon para mas madamo ang maabot ng mga mahuma o kung mga interested na mga listeners o viewers ang aton na program. Well, madamong ino nga salamat sa tanong ng iba, nag-monitor, nagbantay, kag nag-upot sa ako at kay Sir Arnulfo sa kabilugan ng aton na pangalagad. Well, no, sa gihapon, kami sa ATI Region 6, pwede ninyong masutan sa madamo naman nga mga social media accounts. Sa amin nga Facebook, Instagram, Twitter, kag YouTube. Kung sa diin, mahimo ninyo mapamantaw, maging updated, ukon, mabalitaan, kag mabasa ang madamo naman nga ng mga trainings, mga activities, kag mga programs na hanumod sa pagpamayag, no? O kung pagpauswag sa sektor ng agrikultura kag pangistaan diri sa Western Visayas. Nagsaliwat, no, sa aton man mga kaupod sa PCA Region 6, sa PCA Antique, kag sa aton nga K5 News FM Kalibos, ilabi na is sa ilang mga editors kag technician, kag ilabi na sa ila niya station manager. Well, saliwat, no, ang aton yung radio program sa pagpangunay ni sa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 6. Sa pagpanguna sa amo ng Center Director si Ms. Marini Ramos, sa ang Philippine Coconut Authority Region 6, sa pagpanguna man ni Doc Neil Melanchon, sa ang PCA o sa ang Philippine Coconut Authority Antique, sa pagpanguna ni Sir Gregory Tenyoso III. And of course, no, under the supervision sa amo ng ISS Chief, si Ms. Floripe M. Mortaga. Sa liwat ha, madamong hindi salamat kag abangan pa ninyo ang mga nagpinarisali nga lessons pa nato no kun ang various programs training kag mga aktibidades sa ATI Region 6. Upod ang aton nga PCA kun ang aton nga Philippine Coconut Authority. Sa liwat, inyong manangin kaupod ako si Pia Jemima Silorio ang Technical Support Staff 2 sa idaluman sa Information Services Section. Magakilita kag taliwat kag sa gihapon ini ang masagana ko kubuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Madamo gid na salamat.
2: At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.
3: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Kadtota sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko na pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
8: Correct.
7: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
8: During the morning.
7: Kag the only food nga less ang free radicals.
8: Mm-hmm. Atak ang free radicals. Mm.
7: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy.
8: Mm-hmm.
7: Hindi ta magtambok.
8: Mm-hmm.
7: Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kaya siyempre may aras siya kuhan mo extra virgin coconut oil. Mm-hmm. No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang mga leptin, mm-hmm. mga ghrelin, mm-hmm. kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga-control sa imong ops, untat ka na kaon. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
9: D3 Bio, no?
10: Yes.
9: For ketogenic diet.
10: Yes. Mm-hmm. Another benefits ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. Mm-hmm. No? Kasi limon, hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Katon nga lawas, basta nagka D3 Bio.
7: Dali mapatay ang cancer.
10: Mm-hmm. O dali mapatay.
7: O palainom ka, no? D3 Bio.
10: Kag at the same time, ginapadamo niya nga itong nga NK cells o natural killer cells.
8: Oh.
10: No? Balo naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
7: Ang lauric acid sang D3 Bio, ang gasiminto sang cancer cell.
4: D3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio!
6: Ang D3!
4: Yung may BCO!
6: BCO!
4: Yung may D3!
8: Mm. Ano ginaubras ng lauric acid?
12: Una, ina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy, iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blank cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3 Bio, gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
8: Correct.
12: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
8: Uy!
12: Causing cancer cell death.
8: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
12: amo to mapatay siya mismong free radicals?
8: Ang free radicals, kikinpoto siya ni lauric acid ni aling D3 Bio, mapatay si cancer cell.
12: Gusto.
8: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells, bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radicals sa sulod sa cell, amun, mapatay siya.
12: Siyang bali, Dr. Mel Blanc.
7: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kasof.
8: Correct.
7: Ang sige-sige lang.
10: Kinanadod
8: lang. Continuous.
7: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
12: Ang palito ko sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, puhay ko na yung subong.
7: No. Oh.
12: And D3Bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
7: Hindi nila paborito ang ketones, sir boy, sa cancer cells.
12: Correct. Baralan niya to.
7: Mapatay na lang sila.
12: Hindi kasulod ang glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
8: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag-D3Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells na mayara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag-D3Bio ka.
7: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer.
12: Amo na nga,
7: tingala ko sigo inom D3Bio, sir boy. Kaya hindi ko gusto yung magka-cancer.
12: Correct, no?
7: Matibuls ako, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, sir boy, go for a ketogenic diet, then damuha inom sang D3Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
13: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio! Health News! Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026.

lilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Pakal di Buat Lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Hitri
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitri namon patumaron sa Hitri Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitri Bio.
3: Hitri Bio.
0: Ang Hitri Bio.
3: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Hitri Bio. With Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3
0: yung may Visio,
3: ang Visio
0: yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mga hinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dulahan na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM.
7: Hey, five, kalingawan time.
8: Sweetheart, ano bang binabasa mo dyan?
9: Oh, nabasa ko kasi sa research na mas mahaba ang buhay sa mga lalaking may asawa kaysa mga lalaking walang asawa.
8: Ay, pasalamat ka kasi ako ang naging asawa mo.
9: Kaya nga naghahanap ako ng maraming asawa para mas mahaba pa ang buhay.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga gatubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no, ang mga busay,
3: mm-hmm,
2: no, kakampyon.
3: So, music therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano, mm-hmm, mo mabatian ang words nga I love you? Paano, mm-hmm, no, kabulubudlay.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka mo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no, angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka na ginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh.
3: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
3: Isa ka lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of the reason. Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abido ka din.
3: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like, in general,
2: Albao. 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, dari nagpabalo nga kung puno sang antioxidant mo lawas, hindi dali basta matigo lang imong organ.
2: Amugid. Sir boy.
3: So, kung so, pabungol ka, way kagainom antioxidant.
2: Oo.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
2: Amo man na, isa man na.
3: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Inisinggit sang misis nato isa. Makabungol.
3: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
5: Palayo ka nalang.
3: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, perting makinag, haot siyang bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
5: Correct.
2: Ang ligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imo nga dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
2: Pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Na. Meningitis. Meningitis is saman, maka-affect sa imong
3: inflammation sa imong brain.
2: Example, wala kagid yung balatian, but old age will eventually destroy your
3: kagrabe gila diabetes sa Sir GP.
2: Grabe gid.
3: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang gakaguba ang imong palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na to ng aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: con Sakali Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at Oata. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3.

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Five Kalingawan Time!
8: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
7: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
8: Oh, matigas ito!
7: Nyog!
8: Oh, hindi ito namumunga!
7: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
9: Hey!
10: Aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Pamati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa. Ilabi na gitang kay Machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
12: Wow, my puso.
13: Ang kampyon nga istasyon,
14: K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mapakas, mangabot ka.
3: Nga abala, nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So, Dr. Mil, ano nga ang special ang D3 Bio?
4: Ha? What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kada bi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil.
3: Mm-hmm.
4: Lantawa binay inyong ma-supplement do kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
3: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio.
4: Samba pa lang.
3: Samba pa lang.
4: Patay ng kagaw.
3: Kagaw na nagakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo lang da. Pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imo mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
4: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli, di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalansi sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imo tiyan, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
5: Grabe, no?
4: So, ba, pag-agi sa imo supagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
5: Wow, no?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sang imo bacteria, good bacteria like probiotics. But anti siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inibuobrahon niya, padnanamiun niya pang absorption sang imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pagabot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
4: Correct. Ay,
3: ang isa sa ilang fatty acids, mahimo nang monoglycerides.
4: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na.
4: Correct, correct. Kaga amon isang potent ng antiviral,
3: yes,
4: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
4: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer. Tikay walo lang ka oras siya, nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inumliwat eh. Sa litri ba yun? Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, usarang pagid.
3: Usarang pagid niya yan.
2: Pagid, bayad na bayad
3: ka. And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Oh. Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita siya ng suplemento. Di kung gainom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: Correct. D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas, nang galing akong blood pressure. Paya ng paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butka!
0: D3 Bio!

Samanita, campeón sa serbisyo publiko at kasalanan.

0: Sakka Libua Clan. 94.5 K5 News FM. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang

0: Moisture Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, gakaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa Rican, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500.

0: TC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako gani si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit ta na kong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C. Pagsubong kanami sa kon paminsaron.
0: May TC, mabaka sa mga butika. For Biotic, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay

0: Sa tinatanggap ng memorya, Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sweet Joe.
3: Meg.
4: Ano, Meg?
3: Ano nang ginasulat mo nga daw kaina, kapada?
4: Gasulat ko sa hinablos ko.
3: Oh, tinga ka dugay, gitsi mo pa sulaton, how?
4: May hinay man bisya magbasa mo.
5: Sweet FM.
6: How sweet!
7: Ang kampyon na istasyon.
5: K5 News FM.

News D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imong selula na amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
2: Thank you Doc Ramil, no. Ini nga insulin resistant
1: amo. Ilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy.
2: Ano ba lang
1: si insulin?
2: Ang insulin is a kind of hormone.
1: Kung no? Sa central siya ang track.
2: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amo siya ang tracking. Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
1: dulong niya to central.
2: Dulong sa central.
1: Ang central amo ang selula.
2: Amo ang selula.
0: D3 Bio.
3: Kung no? Kung sa amo niya doc sa laboratory si insulin niya daw abridor. Kumbaga ang selula sarado. So para kasulod da ang kalamay sa sulod,
1: upod na si glucose kag si insulin.
3: So masulod na to si insulin, iya to slokon ang selula para abrihan.
1: Para ipasulod niya si
3: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
1: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose, tanan nga gingkaon mo mahimo mo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
2: Correct.
1: Anong nakatabo kung may insulin resistant?
2: Babe? Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
1: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
2: Matinil na lang si imong
1: glucose.
2: So mataas ang imo blood sugar.
1: Kag mataas imo insulin?
2: Correct na.
1: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobrang yung mga tambok.
2: So belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
1: The shorter your lifeline.
2: The shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon. Dason ko noon ni mga balatian is
2: insulin resistant.
1: Diabetes.
2: Na
1: insulin dayon. Resistance.
2: Pag diabetes na ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
3: Okay, mga complications.
1: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
2: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala ay nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
1: So meaning pa, ang una mabulig di D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
2: Correct.
1: Ang ketones nga ara sa D3 Bio.
2: Nga kikibiskan mo ano mo kakaon.
1: Wala na sa D3, Sir Boy.
2: Ha?
1: Wala na.
2: Wala na sa Boy.
1: Kung may nung ka D3, wala na ketones, pero kung D3 Bio, may ketones na.
2: May ketones.
1: So meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
2: Correct.
1: Ang isa pag-isa basahan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si
2: insulin. Liwat.
1: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan. So meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
2: Correct.
1: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man niya.
3: Magadaw shower siya, Dok.
1: So, in short, Sir Boy, ang target amo ni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imo ginakaon.
2: Correct.
1: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Paya ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere. via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: Sakha Libwa Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pampaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Erina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pumunta sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: K5 Kalingawan Time.
9: Sweetheart, ano bang binabasa mo dyan?
10: Oh, nabasa ko kasi sa research na mas mahaba ang buhay sa mga lalaking may asawa kaysa mga lalaking walang asawa.
9: Ay, pasalamat ka kasi ako ang naging asawa mo.
10: Kaya nga naghahanap ako ng maraming asawa para mas mahaba pa ang buhay ko.
9: Ay, ay, ay.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lo, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, nasun akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
3: Istoryanta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang nga vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-MITC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa ang taas ng high antioxidants.
3: Correct.
4: Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. May tani kung nagainom siya DTX 500 kag MITC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid ako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dr. Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: May tani kung gainom ni si DTX 500 kag MITC, kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag MITC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag-cancer mo, nagalin niya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok kung hindi pag-gusto kaon.
0: TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
5: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven. The best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
4: So, tun-an ta, Sir JP, ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa di sila nakainom di takes 500 siya. On the top is Iceland. Kung lokal ang ila life expectancy, Sir JP, sa Iceland, 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average, ha? Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant.
3: Kapalayan.
4: Palakaon prutas, palakaon gulay.
3: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
4: Talaga. How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITC niyo? Ambot pa ni 90 mo. No?
6: Correct.
4: No? Iba abi ang suplemento. Ang suplemento, extracted, concentrated. So, amo na, mami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
3: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil.
4: Yeah.
3: No? Kalamilig sila, steam.
4: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
3: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy, Boy, sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman, sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne. No? Ang source ng protein is fish and tofu. Grabe.
4: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ila stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
6: Labang
4: ka inom lang DTX 500 kag MITC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag MITC, daw gakaon lang kasang damo ng
6: gulay.
4: Damo nga prutas, sigurado magalawig gid ka buhi.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
6: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa shop kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng Dave Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat yun? Mag DTX 500.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako. Nga sugar na batian ko. Antitex Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik nga ako. Nga lawas. Kag nagnubo ang ako. Sugar kamiyara. Inigali. Nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser. Sa estudyante. Nga problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
6: Mugs 4 Biotis, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend good supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Hey, five! Galingawan time! Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
12: Ay, tuod ka! Wow!
11: Oo, tuod-tuod na, Day.
12: At ano ang akon role, Day?
11: Bali, ikaw ang kagaw. Hey, aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Pamati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa. Ilabi na gitang kay Machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka-K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain niyo ginabatsa at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
2: TTX 500 lang amugi na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies. Gintunan ha? And research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
5: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang makapugong nga hindi ka magkanser, wala ginayag na tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sa antioxidants,
4: uh-huh,
5: nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag may TC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butang nga maga-prevent para magkanser, why gid sir?
3: I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik.
5: Mm.
3: Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors.
5: Mm.
3: Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
5: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
3: Gusto.
5: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God, God. Damo.
3: May mga treats.
6: Damo gidya mga
5: refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapa,
6: ice cream,
5: spouse, no? Food loaded with additives and preservatives.
3: Arapagid.
5: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag may TC. At least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
1: DTX 500.
7: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko tag dua-dua ka kapsul morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So, buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
1: DTX 500!
5: You be race.
3: Init sa kadlaw.
5: Kung di bastante mo antioxidant sa imulawas, di bastante DTX 500 kag may TC, di pwede ka magka-skin cancer sa GP. No? Sa mga pagtuon, mga 2,000 kataw nga gakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
3: Grabe, no?
5: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
3: Ay, grabe. Did this form cancer na.
5: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo, traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
3: Farmer,
6: mangunguma,
3: construction worker.
5: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
3: Sa kadamo, no?
5: Yung survival rate sina, grabe. Kadipindi na kung ano ka bakod ang ima, no?
3: Kagun, ano nga organ ang apektado?
5: Oh, kag ano ka bakod?
3: Ano ka bakod?
5: So, ang nami ya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag may TC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom may TC. Nga, mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
3: Ang potential ya to stop cancer.
5: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag may TC, or pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
8: Tinig ng Reformasyon,
6: ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
8: Tinig ng Reformasyon.
6: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamo nga tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nag-asubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tining managasulod nga bago nga tuig. Kamay pa nga kamutanan, ayara man sa aktibo nga pag-alagad sa Dios. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sininga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Dios. Samana nga sa sining aton mga palatuntunan, kamay pa nga dako man inabulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmi naton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi dari sa kalibutan, amo lang gid na ang pinakasikrito nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkatabo, mga kakugmat nga nagkatabo sa kalibutan. Amo nang hindi tagina siya pagkalipatan, mga kabiyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamutanan, ang aton pangabay nga yara kamo permi sa inyong ikayong lawas, espiritual, physical, mental, proteksyon, nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw sekundary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ang mga pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, espiritual, financial, kag protection. Mag-obda na higin na sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios mo na. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Dios mo na giyapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan ang pagpagkamaayo, halin na sa iya. Munang ibalik ta sa Dios ang mga pagdayaw, kag pagpasalamat, kag dakukid ng kalipay sa Dios. Malipay siya ng magatipan sa aton. Iya suguon ang iya mga anghel. Agon nga kita, mayara perme nga proteksyon ang aton anghel de la guardia. Munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man, nga mauna, amuna ang magbantay. Sige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta, kagitanan nga mga aton nga ginasiling nga mga pagpagamayo na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero anti sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalim mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patumbay at gabay sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rukamino Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. At kaming lahat, nawa, kami yung karapat-dapat sa paglingkod sa inyo, lalago ang aming panambalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong minisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo. Nga tani, ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung masahon ta ang balaan nga kasulatan, dinhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulok sa 90 versikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Ya? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amo na kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan, nagklaro gina sa aton,
sunog nga tumabas sa pamasaon taman ng Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang nga mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo kaalam mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hamal rin o Ginoo, tubtob pabala san o ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagan. Una kami sa tagsaka aga sang imo mapinadayunon nga gugma. Agod magkanta kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karon sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na? Kita niyo ni nga mga pulong kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Muna nga, ato niya siya ginabasa bangod kay kung lantaon ta, mga kuturan. Ang mga kabuhi ta, lipot langit katama, diri sa kalibutan. O, ano kalipot? Kamal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita dari siyang isa kagatos ikumparata na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Hindi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David babasa taman sa Salmos 39 versikulo 4. Amal niya, o Ginoo, tumtong pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka bala utod? Labi na nga, bago na kita nga, nagbago na nga tuwi kita. Kay, na, Maldurio, san o bala ako mapatay? Ayay. Suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Kay versikulo 5, sa kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong. Matuod gid ang tanan nga iya ginahimo wala sing kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung san o sini ang magapulos. Munang diri sa mga daw tinaga ng mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 versikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga versikulo 4 hasta sa 7, diri mayo unami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon nga kun aton nga ato ba nga binagbinagon aton intindihon. Ano lang kalipot ang ato ng kabuhi. Naghambal pa siya nga, ipahibalutani sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere, nga tani, wala makita kabalo kung saan o kita papahuayon sa Ginoo, amo nangin hambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kaya kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tanan ta mga binuhatan ato sa libro sang handumanan. Ang tanan ta nga mga pangalan kung kita tutom nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi. Kag ang tanan ta hinimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon. Ayay. Naman ang magsulod na kita sa bagong tuig nga may matinlo tani nga record. No, mga nga may tani. Okay. Kung kisa hindi ta lang ni siya ginabinagbinag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos. Saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta.
gani nga kun kita mapatay, may ara kay destinasyon. Ang mga totong nga napatay sa langit sila, ang mga toto nga hindi totong sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kun kita magpati nga kun hindi kita kaayo matarong, hindi man kita kaayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadian mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tugutan yung nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kay bago na nga tuig mo. Babae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himuang nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaa ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga magulutod. Wala na siya pulos kay amo gina kung gahaman kita. Gahaman ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar mag-ayaw sang grabe nga mga kabudlayan niyan. Hapod ang gugma sang Dios sa kalag. Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamiyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton mangin paglabot sa tiyo sa bagong tuig, mangin isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abi-abi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa, magabal kita, ako kang kuluyan, basi. Sa dasun nga tuig, magkitaay pa kita. Pero kung hindi man kita magkitaay dito sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? O magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkitaay. Kasi siyempre, kung kisa, may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bago nga tuig, may family reunion. May ara pa, kami lang sa Amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning Amon Aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kung kanto ka dito sa Samal, dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte kadamo. Labi na gid sa Camotes Island, parte kadamo ning Aplido ni. Amo na nga panahon may family reunion, o panahon nga may reunion sang Amon nga Aplido, Estrera tribe, parte kadamo. Pero pagdason na tuig, ang iban wala na. Di mo na nga, ang importante nga kita tani kada adlaw, kada simana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal. Kag iban pa nga hindi nauyunan sa kabuton sa Ginoo. Agon na kun papahuayon ka man sa Ginoo. May gintigana ang Ginoo sa langit. Wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala naton tinguhaan nga poswagon ang diutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo? Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katawhan sa Ginoo gikan sa ilang pagtalikod? Amot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo? Delikado kayo. Hindi bala naton isali isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad? Kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma? Labaw kay sa Dios nga nangin balabag sa aton alagian sa espiritual nga dalan sa pagalagad sa Ginoo. Amo na ang aton Dios-Dios. Amo na nga baguhon ta, maghibo kita New Year resolution nga kalimtan ta, talikodan ta ang mga bagay-bagay nga hindi nauyon sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala naton na siya isikway, sikwayon siya. Kag maghinulsol, di ba? Sa aton nga paghigugmas kalibutan sa mga butang sa kalibutan nga hindi nauyonan sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala naton tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagud, kag magbukas ang ganghaan sang tigipusoon sa pag-abi-abi sa manluluwas. Si Kristo ang aton patineron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong tuig. Kamay nga ang pagsugod sa sini nga tuig 2026, mangin isa ka tiun nga hindi gin malipatan. Isa ka tiun nga si Kristo magasulod sa tunga naton
kag magasiling ang paghidait yara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga, "Peace be unto you." Ang mamantani na, kung si Kristo amuna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay, kag madasigon nga mag-alagad sa Ginoo. Amuna ang mga kauturan, mga kabyanan, kita man naghahandong nga sa tanan-tanan-tani kita makabaton sa isa kamalipayon nga bagong tuig. Nagkakabuhi kita sa mga buhat, hindi sa mga tinuig. Sa panghuna-huna, hindi sa ginhawa. Sa mga balatyagon, hindi sa mga numero sa dial sa tawganay. Dapat natin isipon ang oras paagi sa heart throbs. Anong buta malon? Kada oras tani ang pinitik sang aton nga tigipusoon. Tani, para sa Ginoo kag para sa aton isigapariho. Nga man, kay sila nagapitik para sa tao o kag para sa katungdanan, sa mga may-ara katungdanan, sa mga ara obligasyon, responsibilidad sa simbahan man or sa gobyerno. Kay ang Diyos labi nga nagalantaw sa atong kabuhi. Sino ang labing nagunahuna? Nagabatyag sing labing dongganon, nagahulag sing labing maayo. Ang Diyos lamang. Amo na nga ang isa pa kada tuig sang kabuhi karon magligad na. Ang bag-ong tuig nagabukas sa aton nga tumang. Ano man ang mangin record sini? Kay simple sige na siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal sa aton nga mga paggiho kun pagpaghulag, pag-umbra, tanan ta binuhatan, malain man o maayo. May record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton? Tani, dito sa langit, ang masulat dito sa anghel, ang wala sigdagta ng mga pahina. Bagong pahina na dito sa langit, na sulatan sa anghel ng tani, kita man, makabaton sang walay dagta ng record sa sining palabutan ng tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tagsa kaadlaw nga nagaligad amo ang magadesisyon sini nga pamangkot. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyo makabataan sang malipayon nga bagong tuig, magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya natubo sa aton mauturan, mga balkita malipayon nga bagong tuig. Oh, happy new year. Pero nga isa, pilala o isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig way nakalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani ang maghambal ka gani nga happy new year, tani pinsarun nga ang imong ginmitlang year, hindi week, hindi month. Di ba? Importante ka tama. Dayon, mga kabataan man, tinguhaon naton, dintingong habala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuod nga tuboran sang paghidayat kagkalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo, nga man, tingmahon ta, nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga, mangin isa ka kalipay ang ilang baton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta nato ng aton kagulingon nga mga tigipusoon sa Dios agon nga makahimo kita sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain naton sa ila gikan sa sala kag mga magsasala. Utambalon aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang Dios. Amen. Kaya hindi malipay ang Diyos. Kung maghimo kita New Year solusyon, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat manginbuluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak.
Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasaypanan nga punggan ang ila pagka matinas taasong subong nga ang Ginoo nagkinanglan kay Eli or Eli nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, imuha ang pulong sang Dios nga inyong giya sa edukasyon sang inyong mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kun ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kun ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamili gid pagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ila bahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babay kay kaangay sa anak nga babaye. Damo mga anak subong indi gani kabalo magbala maglabah sa ila underwear. O sa bisan gagmay lang nagsalig sa ginikanan, nagsalig labi na kun may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawo ayhan kung maminyo na? May bata ka na, adayon indi mangid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay di kabalo maglaba, hindi kabalo magluto sa mga pagkaon sa balay, hindi kabalo maglimpyo sa balay, ha? Kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala mo na nga, mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton mga kabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga mga ginikanan, napabayaan ta ang pag-irukar sa ila, nga tuduan tani sila sa practical life, practical way of life. Importante katama. Muna nga, tandaan ta siya. Dayon, mga amay, mahimo maghatag sa ila mga anak, lalaki, sing kapital nga mas bilidohon sang sa bulawan o kon mga kadutaan. Pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan upon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsigilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or

bana ka kasawa, pareha sila nga wala kay balo o di hindi makay balo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Managini magini kanan. Karon ang mga atiun nga pormahon naton ang makabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang makabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kagulingon, pagpugong sa kagulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika, paano mag-uma? Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kun aton mahimo ni mangin Dios no nang aton kabataan, may minimize majutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kagrabe nga mga kadamo sa mga adik, kagdamo sa mga kabataan nga wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may dokar sa tanan nga gin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo ta himuon ang isa ka malipayon nga bag-ong tubig para sa aton kabataan. Kun matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat kag sa dalom sang tanan isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Pagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing na kay gaigong pagpugong madamo man ang ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil indi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanaon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot indi malipayon kag indi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy, tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan magpakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutom sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang bulhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan luwas kun kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kun ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kag amo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong, babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 Music in Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rukamilo Oy at pamilya. At ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At lalago nawa ang spiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kayo po'y malulugod at patubay at gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulang pagkasala naman sa inyo. Ito ang hiniling sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Dibuat Plan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis, sandi trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamarkoso. Yung mga compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5

0: Miloy.
1: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto. Pa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
2: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
1: Kabuntag na o gabi eh.
2: O, nakaroon pila naman yung sugar?
1: 136 na lang ang sugar.
0: DTX 500!
2: O si Jean Paul Hineroso, istoryahanta ka ron. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig mga kabuhi? Istoryahanta na ka ron, kaupod sinang diskasyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Oy, diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
3: Kung kampanye lang be Sir JP, ginapangita mo sigurado guro ang Klinika de Alternativo Cagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat kung nga simpre adlaw-adlaw gyud mi DTX 500 may TC adlaw-adlaw gyud mi pure siya. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant combination sang DTX 500 may TC or pure C ang nagatap na mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotent, so wala impotent sa sabon niya.
2: Wala impotent din.
3: Ano pa, damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
2: O si Saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet primarily rich in vegetable. Kag isda unsaturated fat.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong.
2: Silang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So ano nakadugay ka na ginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500!
3: Isa sa pinakadamo, Sir JP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakanta mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
2: Grabe
3: yan. Amo na ang mga sikreto dito sa Israel. Number 9, Norway.
2: Norway.
3: Matinlo nga hangin kag mineral filled water ang ila sikreto. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
2: Grabe.
3: Ang isa lang ginainom ko halin sa Norway, Norwegian Spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kag carrots, ginapatuloan ko na tag 20 ka tulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500, tag 5 ka blog DTX 500 sa ako nga Diyos, may Norwegian Spruce pa ko ya.
2: Sa Singapore anyway, number 8 sila dok ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal to ya manigarilyo.
3: Bawal kay
2: sa Singapore. Tapos
3: may area gina sila nga para lang diha sa magsigarilyo.
2: So sa ila to dok, ang ila ya disiplina, grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi, kag of course full sa antioxidant nga pagkaon, sikreto sang Singapore.
3: Ang Sweden Sir JP ara sa ika number 6.
2: Number 6.
3: Balak ko ano ang sikreto nga ada mo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikreto, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
2: Grabe, 82 ang life expectancy.
3: Te, nami na ya. Mo na ang target aton Sir JP kung adlaw-adlaw ta ginom. DTX 500 kag BTC, nagakaon ka sang damo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir JP. Basta adlaw-adlaw ka binakainom DTX, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero, gusto ka nga healthy habit sa mga taga-Japan, aras last number 4, Sir JP, ang oldest population sa bilog ng kalibutan
2: sila
3: aras sa Japan.
2: Damo tigulang sa Japan.
3: Tig 100 years old mong edad mo, pag-healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir JP, kabulo ka, exercise kag diet Japan.
2: Diet.
3: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
2: Number 2, ang Italy. Bulo kag ilaman, pareho sa Israel, olive oil rich diet.
3: Mga extra virgin olive oil. Puno sang ano, antioxidanta siya.
2: Anong number 1, Doc?
3: Number 1, siyempre Spain.
2: Grabe.
3: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang taon natin, Sir JP, ang sikreto sa good health, number 1, pure nga fresh air.
2: Oo, hindi po
3: tapos, fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants halin sa prutas. Mag DTX 500 ta, mag BTC, kag mag PRC. Kada adlaw, mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
5: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Saka Libwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apply

0: Lopez ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Excel Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to 94.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
3: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa atong lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. So, huwag ka makita sina. During sleep, you do fasting. Gandar ang ketogenic. Gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga ang D3 Bio importante. Kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Ako yan, matulogi ko yan. Hindi magnubo, 8 ka oras.
5: Wow.
4: Gakalipay ko siya ang ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
5: Champion.
4: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka di 3 bayo, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka importante gakaon ka, dapat matulog ka man.
5: Correct.
4: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
5: Correct.
4: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silinderi, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
5: Correct.
4: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
3: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
3: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Physio!
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka!
4: So paano ang D3 Bio makapanami tulog? Amo ni ang theory behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides. Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imo tinai, mabulig sa imo nga probiotics or imo nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy. And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka-produce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
5: Gabi.
4: Panalito pa yan, Sir Boy. Dapat dulum-dulum ka tama.
3: Correct.
4: Para basdamo pag-inhimoon nga melatonin.
3: Correct.
4: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya, grabe nang imna na sleeping
3: shot pills. Shot nang ilaya.
4: So, no? So ang D3 Bio, natural gid yang pamaagi. No? Hindi ba't pangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami din tulog? No. Kinanga inom ka na damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom siyang D3 Bio, amo nang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, ginakonvert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nga nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
3: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin. Hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ambal ni Dr. Ramil. Take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala, but ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
4: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan balatian.
3: Correct.
4: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga gatigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
3: Okay. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
5: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Kampyon Estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene.

0: normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang eye care gold kag eye care drops
1: subong
0: nagamaneho na ko
1: kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold D3
3: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may Vizio.
5: Ang Vizio
4: yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag sa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
4: D3 Bio
5: ang D3
4: yung may Vizio.
5: Ang Vizio
4: yung may D3.

0: dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM.
7: Hey, five, galing na one time.
8: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
9: Te, boto mo sa iya si lola mo?
8: Ay, sobra. Kita mo subong, lolo ko na siya.
7: Hey, five, galing na one time.
10: Aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Oh, naku gali si Ay Caldioso. Umpisa nga nag ano ro K5, pinamati ako sa andang mga balita ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan ag premis sa launa sa balita.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
12: Wow, my puso.
13: Ang kampyon nga istasyon
14: K5 News FM.

0: 500.
1: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi mana, kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha ra ka start? Yun sa manipag inom?
1: Multago gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Yeah, pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500!
2: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto sila karon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
3: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. Hmm. Butsilingon mga karne or onod ni isang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginilapan.
2: Pula ay ilakulor.
3: Hmm. In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. Mm. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
4: Oh, may pula.
3: Pula-pula.
2: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionists, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
3: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
2: Correct.
3: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing epekto sa ninyo karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaon pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan, ang kahoy.
5: Patay.
3: Hindi wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same na. Kung hindi malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amun ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
0: DTX 500!
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kun sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha man gyapon mo bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula ang karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya karne. Pula ang karne. Kuy ba, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabe nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sa red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom ni TX 500 kag may TC, pwede ka makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian sir GP. So, inom giga ni TX 500. Christmas kan paano blaw? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano sang karne, ma-neutralize sa TX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di bang guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Eh, siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na ton ginabalik-balik.
3: TX 500. Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TX,

0: mata.
1: GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Informasyon

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa ato nga programa sa informasyon sa ikayong lawas si Brad Paul kag of course si Sir Boy Solweta. Dari natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy, bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor. Kulol ba an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Pauline Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Rap supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa imong tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo may iwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok yung immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga gadalas ang tragtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sa akon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxic nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drugstores.
1: Well, nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambalin niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Mm. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to sumong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Saktan gid. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na tubo bukol kisa sa imong nga
1: maskulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Aha.
2: Guro, mabalkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo.
1: Aha.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, ginimo sang doktor, nalantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamakabing ang bukol, engineer, it could either be, unay yan ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Uh-huh. Magambal ka nga ang bukol, cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo,
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na.
2: Oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na. That's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Uh-huh.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni siya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay oh, magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, ikompress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gig kamo DTX 500 para malikawan tani engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na nada ang susceptibility mo gataas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa, di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unodya. Kwan, inang ano bala, hindi ya bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pus.
2: Ano pada? O, pus. So, cyst, tawag.
1: Okay.
2: Now, ang importante, engineer, amuni, kanami, tani ko ni follow-up ni Sir Boyce, ditribayo, karun ba? Mm. Ining role of apoptosis, apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis. Kaya dapat, ang imong cells, kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death, nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role, nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. Ugaling may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Uh-huh.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni yung pound amo na engineer. So nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Aha.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic ya.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala dyan.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellula engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. 512 is. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nyo tong imo nga tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kagparisan gid permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Abi Kwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano to liwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Mayroon niya sa famous man nga, ano, nga saying alin kay DC.
1: Okay. DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami ginpapasan.
2: Namunang ginaulat ko gina.
1: So, apoptosis na.
2: Ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage ko mag-up mo. No, so, ginagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya ginggaan
4: niya ko sang ginatawag niya
1: impromptu
4: pangpagana ang pangpagana kung anum naman bala mabulig ni Ditribayo kung iupod mo ang Ditribayo sa DTX 500.
2: Wow.
4: kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect ni. They help each other and enhance mag-D3 bio every day. No, hindi lang kontra tang kaso ubo sipon kag gilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubo sipon kag gilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung ginom ka D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3 Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, tag i-manage mo ang imong stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin. Dapat pugay ta, medyo maganda ta, kag maayo ang atong abiran, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa atong skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kay mismo ang source ang pagbaho sa imo lawas gintap na sing ini nga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kay may VCO man nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha? Doon si engineer ka, layo pa lang, ha? Ka makita ina kung medyo kangay-angay ka o hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no? Maging daw hindi bla dry bla Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami mas care pa mga gambal ka, ay do ka lain how. Ha? But anyway, no? Kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no? Iban kapag pagana, anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, ga panuktok na, ga pangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds, gangatin lo sa imo colon, para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So, nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So, pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest ng mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-clinica sporebiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut-derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Amuni ang gapanamin sa atun mood, no, and of course ini mga B vitamins, hindi lang ninamis mga ugat-ugat mo para layo kasi nga tabang mga neuropathy, nami manis sa imo brain health, and of course kabalo naman tama mga happy hormones na amuni ang ginahimo, amuni ang gapalipay sa imo, no. And ang pinag-importante kita yung for me, nami imo digestion ko naka-clinica sporebiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-clinica sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinica sporebiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni what? Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy, ang mga flower dyan, sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amon yung sabat, no, mag-clinica sporebiotics. Basically, ginabalik ka niya natural flora sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blesser boy.
4: Mm.
1: Best supplement pini para sa atun nga stamina kag energy, sir boy.
4: Mm.
1: Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga dayunior, sir boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habits, sir boy. Ginapan nami yung mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad, mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo, ang dugo ni mo, amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo.
4: Mm.
1: Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles, kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka na, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man ng aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing, sir boy, uras ta medyo bitin na gid imo mga parting words, sir boy.
4: So hindi kita maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system nga matamat kapaputi, nami, tangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amunin ang ginatawag natin para maandaman ang aton mata, mag-usasang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lonis nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabayang Diyos magpakamayos sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian.

0: ko si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sunod sang isa kabulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas mga buti ka. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalika. Epic. Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Excel Food Supplement for

0: man.
1: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to 94.5.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: TTX 500.
3: Storyan ta karon, ano bala ining alcohol related liver disease. Matuod gimang bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila ako ng diskusyon si Doc Ramil Uy, ang amon nga CEO, Doc Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong ka blagulay, pala kaong ka prutas, pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan si Muatay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya antig silig, siya antig hugas, siya antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan ang tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kag gainom DTX 500 kag Mighty C, syempre, dara ginapakadto. Guba, ginimo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya na siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So, correct ni Dr. Ramil, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sabat sina, Sir GP. Botulingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ERLD, botulingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ERLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gahabok na ang tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
4: Probably, Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo nakalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulata, Sir JP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
0: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! Ang himpilan na pinag-alaman
5: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: Sakal Dibuatlan dari 4.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga dry. Gintestingan ko ang I Care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata.

0: teardrops. Mami, siya pinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Nagkaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tampis.
4: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: 90C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang
4: carrots. Oh, hindi lang carrots, mga kulturan.

0: sa ikaayong lawas.
1: Paglamati, welcome sa inyo pala tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Hindi nga program magdulong sa inyo sa mga health tips kag health information. A good maamligan nato ng aton nga ikaayong lawas nga mapabilin nga healthy ng aton nga lawas kag hilway sa naman yung mga balati. Ano man nga kinanglan? Kadadlaw, tumaroon tagad ang aton nga DTX sa 500, the super antioxidant. Tulad na sa iban nga antioxidant o kung suplemento nga may mataas ang antioxidant, 1.3 million in orak ka scale, no? Ang DTX sa 500 ang unang nagpahubin kag ang aton nga Mighty C, no? Vitamin C nga alkaline, nagpabakod kag nagpaalam sa aton nga immune system. Kadadlok nang lang yari kita sa nga Vitamin C, Mighty C kag sabog man sa ubo sipon, ginatrangkaso kag ginahilanan ka. Relax mag Klinika D3 Bio ka. Upod naton sa sininga program. Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solueta. Sir Kevin, good morning.
2: Mga suki nga tigpalamati, ang Isil North, Isil South kag ang Isil OFWs kag ang mga solid listeners naton, ang Sorabs kag Slorabs, no, mayong aga sa inyo. Kag before ta mag-start, Doc Sam, gusto ko magpasalamat sa Seventh Day Adventist Reform Movement kagapon sa pag-welcome sa amon ni Sir Boy, no, kag sa pagpamati sa amon nga istoryahan naman kita nga mga mapuslanon nga health tips kag health informations. I hope makabulik sa inyo. Kag syempre padayon ng inyo pagtumar sa DTX 500 Mighty C, D3 Bio kag Clinicas 4 Biotics.
3: Good morning, Doc Sam. Sir good Kevin, morning. mayong aga man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil Chigsubong sang Radyo Bandera, Taklo. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso o bosipon, kagilana at mag D3 Bio.
1: Siningadlaw ang aton nga suryahan for our DTX 500 health alert, no? About ni siya sa ginatawag ahos, Sir Kevin, no? Ang ahos or bawang pang gisa lang, no? Ginabutang sa Sudan, sa Kalokalo, pero damo ang benepisyo sa bawang ko naton nga gamiton nga raw, Sir Kevin. Ano ang benepisyo sa bawang, Sir Kevin?
2: Yes, Doc Sam, madamo gid nga salamat, no. So kung ang bawang namit na siya nga daan nga ginagisa, mas namit pagid Doc Sam kung ini hilaw, no. Ang bawang, no, may ara inis ang ginatawag nga alisin, Doc Sam. Alisin. Mm. Pero makuha mo lang ini ang alisin kung ang bawang ginachop mo. Kay kung hindi mo pag i-chop ang bawang, hindi ma-release ang enzyme niya nga ginatawag nga alinase, no? Ining alinase, Doc Sam, pag ginachop mo ang bawang, amo ni siyang gina-release nga enzyme, ang alinase. Tapos gina-convert niya ang aliin into alisin.
1: Alisin.
2: No? So dapat kung gusto niyo magkaon bawang, i-chop niyo sa i-chop. Pero wala man problema kung kumpleto pang inyo unto, no? Kay pagkakaon mo sa bawang, gina-chop niyo man japon sa inyo nga baba. Then anong bintaha si ni Doc Sam sang alisin, no? Ever since ang una, kung magsakit ako ng tutunlan, ang balsang lula ko, no? Butang ko bawang kagalab ng labaab nga tubig kag imnon ini. Then kung sa ano naman ko, no, kung sa barikos ang TL kita o sa unang lula ko, ginabanyos niya sa barikos niya sa TL, then makita ko nga matamat ang iyat ang mga ugat siya TL, no, ga matamat kupos, Doc Sam. So ang alisin nga ara sa bawang, damo ni siya gali sang benefits, Doc Sam. May ara ni siya ginahambal nga antibacterial, no, anti-inflammatory, anti-cancer, no. Paano ni siya nag-anti-cancer, Doc Sam, ang alisin? Simple lang, no, ang cancer cells kung magtubo ini sa aton lawas, wala na iniga kapatay, Doc Sam. But if plakaon ka mo hilaw nga bawang, no, ang alisin makabulig sa ginatawag nga apoptosis sang cancer cells, no. Ang apoptosis amunis ang ginatawag nga programmed cell death. So kung ang selula mo pag nag-cancer na, nakalipat ni siya mag-apoptosis. But if you are palakaon ka sang bawang, no, may alisin ka, amuning makuhit to or matrigger sang switch nga uy, kinanglan mo na mag-suicide kay nagapanghalit ka na sa atong lawas, no. So amo nang ginaubra sang alisin as anti-cancer property. Then ang iya antibacterial property, Doc Sam, is kaya niya i-inhibit ang growth o mapungga niya ang pagdamo sa bakterya nga mga methicillin resistant nga Staphylococcus aureus. Mm. But silingon mga nag-build na immunity nga sa nag-build na immunity against antibiotic nga mga kagaw kaya tapnaon sang bawang, no? But then kung ang iya naman anti-inflammatory property because it works as antioxidant, Doc Sam, no? And we all know nga permi din namon gina lecture sa inyo sa impormasyon sa ikayong lawas nga ang antioxidant is an anti-inflammatory. How? Paano naging anti-inflammatory ang antioxidant? Una-una sinobala ang naga sugod sang inflammation sa aton lawas. It's free radicals or ang latak nga halin sa aton unhealthy lifestyle nga nagaguba sa aton selula. Kay kung maguba aton selula, naga-abnormal ini Doc Sam, then naga trigger ang release of inflammatory cytokines, then may cytokine storm na ang imo na mismo lawas ang nagaatake sa guba ng selula, no? So ini nga free radicals, no, bag-o pa makatapik sa imo selula, ginapunggan na inisang antioxidant. So kung antioxidant lang Doc Sam ang pag-aistoryahan, hindi matupungan ang mahatag nga antioxidant sa aton sang DTX 500 lalo na pag ginaparisan naton sang alkaline vitamin C halin sa Mighty C. Kay ang DTX 500 amuning antioxidant nga may pinakamataas nga radical scavenging capacity sa talaksan sang neutralize, sa pag-neutralize sang free radicals, no? Or ginatawag naton nga ORAC scale. Imagine 1.3 million ang iyang score sa ORAC scale, no, sa talaksan sang antioxidant level. Amuna kakusog ang antioxidant nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang DTX 500, no? So kung palakaon ka mo bawang, parisin nyo pag DTX 500, kampyon ang inyong selula. Layo ka mo sa ginatawag nga mga inflammations, no? Kagluwas dira Doc Sam ang antioxidant kung ma-neutralize mo na ang free radicals, it goes, no, it follows nga it prevents diseases like hypertension, diabetes, no, mga pagatubo sang tumor, mga cysts, no. It's because free radicals triggers all these mga sakit, no. Ang kabangdanan sang ini nga mga sakit is free radicals. Dako ang papel sang free radicals sa pag-develop sang sining mga sakit. So, para layo kita sa mga balatian, mag DTX 500 parisa naton sang vitamin C nga hindi makapasulab sang aton chan ang Mighty C.
1: Damo-damo beneficyo gali sang ahos mga kautoran, no? Kung kabalo lang kita magagamit sang ahos, tudluan sila Blaster Kevin sang inang ginatawag cough syrup, no?
2: Oh, cough syrup.
1: Cough syrup. Slice nyo ang ahos, no, isa abi or tatlo abi ka kapungpong blas ang ahos, no. Tapos slice mo nang nipis, butang mo sa garapon, kag butangan mo sa ginatawag honey, no.
2: Honey.
1: Dugos, no? Namin na siya, ibutang mo sa ibutang nyo lang sa ref ka para hindi siya ma-permanent.
2: Mag ano ka mo sang honey, hindi ka mo magamit sang metal, ha?
1: Oh.
2: No, kay mapatay ang enzyme sa honey. Garapon. Dapat kahoy.
1: Oh, kahoy or
2: kahoy ang inyo i-scoop sa inyo honey, no?
1: Correct. Oh, so ibutang sa ref, tapos kung may ginaubod, ha? Kung alam ka mo gamay, kag ipainom, labi nang sa mga kabataan, namin na siyang cough syrup ang ahos, kag ang yan ginatawag honey, Sir Boy.
3: Kampiyon, ha? So, may natundan sa mga aga, ha? Mm. Ang magkuha sang honey, hindi dapat metal. Kahoy. Kampiyon.
2: Okay, sa ampang ko ako sa honey, Sir Boy, money mo.
3: Money?
1: Money?
2: Kaya huh? No money, no honey.
3: Anyway, no? Padayon ta sa aton programa. Dati nami ginatod may antioxidant ka para at least, no, malimitahan ang ginatawag nga oxidative stress nga kapatigulang sa selula. That's why ginapush kini namon ang DTX 500 adlaw-adlaw. Nami man ang ahos, no, but not every day do you have a chance to eat regular cooked food, no. Lalo na kung gobra ka, dali ka perme, kulang ka gid sa sustansya lalo na sa antioxidant. Kindi ka nakaluto, kandi ka nakaluto sudan kalibutan, nga may utan, hindi ka nakakaon putas. That's why DTX 500 is really helpful for you to get your required daily requirement sa ginatawag nga antioxidant sa lawas. That's why putiktahan ng selula, mag DTX 500 ganda adlaw-adlaw. Pero kung gusto mo yung putiktahan ng ilong mo, kag imo pa nila. Mm-hmm. Maligo ka. Maligo ka adlaw-adlaw using a super soap. Ang super soap nga ini DTX Beauty Soap, ang habon nga may VCO. Perte ang antimicrobial properties ng VCO, kaya ni tapnaon no ang mga mikrobyo nga gatuga sa imo skin diseases, mga eksema, an-an, bun-e, mga amuna klase nga mga masakit nga alin sa fungi and bacteria, kayang-kaya kwaon sang VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, gusto ka magpute, gusto mo magpugati gid ang imo skin sa kaputi, may papain ini no. Mm-hmm. Hindi lang papain, may ginatawag nga guava extract no, extremely, and the term is extreme no, extremely rich in vitamin C, that is also proven, vitamin C is proven to also whiten skin because it basically elevates the levels of glutathione in your body no. That's why layo ka pa sa wrinkles no. Mm-hmm. Kaya ining DTX Beauty Soap combination sang antimicrobial kag beauty soap. So diin ka pa, gusto mo mumot ka, hamis ka, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Kalabanan sa mga balay sa Bong Sir Boy, may ara sang DTX Beauty Soap no. May paras gid na yang Clinica Dio Fresh no. Mm. Ang Clinica Dio Fresh tapos naton paligo gamit ang DTX Beauty Soap. Ginanglan mang swipe sa wala kag sa tuo para hamis, puti ang aton nga underarm kag hamot Sir Boy. Ang Clinica Dio Fresh may ara sang extra virgin coconut oil nga nagatap na kag nagapatay sa nga kagaw nga sanit sa pagbawas ng aton nga kilikili. Amo na kung gusto naton hamot kag puti ang aton nga underarm, mag Clinica Dio Fresh.
2: Mm-hmm. So dapat duha gid ha, DTX Beauty Soap kag Clinica Dio Fresh. Kay kulang kung guwapo kag guwapa lang dapat hamot pag ilok mo. So bro, tapos na kamo paligo, tapos na kamo pang swipe sang inyo nga kilikili, hindi malipat para in good mood kamo perme kaga to start your day healthy, magpangape. Ooh. Sang healthy coffee, ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga bugana sa antioxidant nga nagahatag sa inyo sang hindi matawaran nga mga health benefits no. Mm-hmm. Lalo na ang chia seeds ini nga nagabulig sa pagtinlo sang aton lawas, sa nagadetox sa mga toxin sa aton lawas. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na,
3: nakadetox ka pa. Mm-hmm. Talking about detoxification no, kung gusto mo yung bugana gid sa ginatawag nga antioxidant, kay may ginabatsyag ka na, diabetic ka na, hypertensive ka na, ari ang kape para sa imo, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, parehas mas ang DTX Coffee Mix, may DSE. Ginduwa nga nang niyagaling sa isa ka super antioxidant nga ginatawag nga ergothionine nga lin sa ganong mushroom. Hmm? Sa Chinese medicine, this is termed as the herb of immortality. Kay ini klase nga antioxidant nga ergothionine ang pinakadugay nga antioxidant nga gatinil sa lawas. But silingon, ang lawas na mismo gambaloy, nugay ka nilayas, ha? Dahil ka lang anay, kimapuslan ini siya. Kaya ginapang ublay ni Doc Sam, ginapang revive, ginapang paliguan mga usado nga mga antioxidant like vitamin E, vitamin C, and even glutathione para mausal liwat sang lawas. That's why DTX Premium Coffee, kung gusto ka gidya bugana sa antioxidant, amuning kape para si imo, pugay sa duwa ka D3 bio, putiktado ka na contra free radicals, putiktado ka pa kontra sa mga viral and bacterial infection. So diin ka pa no, mag DTX Premium Coffee plus D3 bio ka na.
2: Mm-hmm. Pero kung gusto mo nami ang imo nga mood, dapat no amunin mo kape ang prebio coffee. Ang prebio coffee, isa ka kape nga may ginupdan sang probiotics no, hindi lang basta probiotics, ginpabakod kag mas ginpaepektibo nga sahi sang probiotics no, ang amuning ginatawag naton nga spore forming probiotics. Amuning makuha nyo man nga sahi sang probiotics sa pag-inom sang Clinica Spore Biotics. Anong ginaobra sini sa aton lawas? Kay kalabanan ang aton nga traditional nga probiotics or ang aton nga mga probiotics, pag-abot sa aton tiyan, gakapatay bangod sang asidos ang aton tiyan. Imbis nga makahatag sa aton benepisyo, hindi naton mapuslan completely ang aton probiotics. Kay dapat makalabot ini anay sa aton bituka para makahatag ini sa aton sang health benefits kaangay sang paghatag sang vitamin B complex no mga gut derived vitamin B's, vitamin K kag ang serotonin no kag syempre ang pagboost sang inyo nga immune system ginapabakod man sang probiotics sang inyo nga immune system ginapanami ang mood so dapat laari ni siya sa bituka so ang spore forming probiotics sa Lin sa Prebio Coffee kag Clinica Spore Biotics gina make sure nga makasurvive ini sa asido no sa acidic environment sang aton tiyan no kag amuning nami sa Clinica Spore Biotics kag Prebio Coffee bangod sang iya spore forming probiotics plus ginupdan pa sang prebiotics no ang imo nga probiotics may vitamins nga upod para magtaas pagid ang iya nga survival mode ang iya nga survival rate no para sigurado gid nga makahatag siya sa imo sang benepisyo so kung probiotics man lang imo ginapangita diri ka na sa Prebio Coffee kag Clinica Spore Biotics ang fortified probiotics.
1: Yes. Wow! Yes. Mm-hmm. Para magnami ang blood circulation, mag-extend food supplement for men, sir boy. Ang sekreto ni Engineer Albao sang barangay 35 nagagamit ni kadadlang mm-hmm. inom sang extend food supplement. Balo ka, sir boy, kung namin nga nga blood circulation, naganami man ang pagdulong sa mga nutrients, vitamina sa ato nga mga cellula, sir boy.
3: Mm-hmm. Kita mo si Engineer kay naka-extend. Laing dyan tindog ni Engineer.
1: Oh, grabe.
3: Tisong tindog. Tindog ni Engineer kay naka-extend food supplement no nakaratanan sa dugo no ang sekreto ara sa dugo kun nami imo blood flow nami ang pagdulong sa mga minerals kag vitamina sa imo cellula nami man ang paghimo sa basura sini no that's why your cell health really depends on your blood flow that's why ang extend very important kid no pero kung gusto kayo nami man ang imo blood flow wag extend ka pamasahi ka three times a week at oksam no dapat man ang ginapagabang ginamasahi ka kampyon ang balanyo sa ginausa sa imo dapat naka DTX herbal oil pili ka lang kung gusto mo active ka pa tapos ka masaiyon mag lemon scent ka kung gusto ka na yan mag sleep mag mimi magpahuway tapos masaiyon ka mag lavender scent ka kay iniga promote sang ang lavender ko no according to science increases the serotonin levels in your body that is turned into melatonin that basically help you sleep in sa gabi no so that's why kung gusto ka magpamasahe kay gusto mo nami ima blood flow dapat ang Balanios kampyon DTX herbal oil
1: so ang numero uno nga kontra sa aton nga lawas no ining kagaw kag viruses kag fungi no so mabuligan ina patay sang Clinica D3 Bio pero hindi lang amo na ang mabulig sang Clinica D3 Bio sa aton nga lawas kundi damo pagidya sir boy
3: correct no ang D3 Bio is basically a pharmacy inside a capsule gina-term man ginatawag sa D3 Bio as a superfood supplement cause it is a superfood supplement habang ginapaayo ka kontra sa mga infection nga gin-cause ang ginatawag viruses bacteria fungi and parasites madamo pang ikaayong lawas ang D3 Bio ginahatag ng mga benepisyo nga ikaayong lawas ang ginahatag niya sa aton no ano ni no basically ang amon lecture ni Sir Kevin Gapon no sa church no sa Seventh Day Reform Seventh Day Adventist we talk about calories.
1: Oh,
3: what are calories no ang calories niya ini these are needed by our body to power itself no it's a source of energy
2: no battery
3: no battery no para maobra sang cellula ang yaobra kung gaobra ang cellula gaobra ang mga organs ta kung gaobra ang mga organs gaobra ang atong lawas no so, kumbaga this is our fuel no
2: katong.
3: And katong and calories comes from food ano bala ang role ni D3 Bio diri no of course D3 Bio basically is also an source of energy no because D3 Bio contains medium chain triglycerides no ini nga medium chain triglycerides ini unlike normal fuel which is carbohydrates nga alin sa kanon may bihon kag cakes hindi ko magyapon man ko gets ang rap ni boss hindi ko magyapon gets ini yung medium chain triglycerides kini is a source of energy in fact it is a more it's a cleaner fuel and a more efficient kind of fuel para sa aton lawas nga kiway niya gadiposito Correct. Why niya ka deposito nga sobra? Why niya ka patambok sang imo atay? No, your liver is your storage of your extra carbohydrates nga gin-consume, turn into glucose, ginatago sa liver. That's why you have fatty liver. Kung tama nga kaon. Si D3 Bio, provide you the calories you need. Pero ginausada yun. Meaning to say, wala niya gatiposito. Why niya patambok si mo? In short, no, in layman's term. That's why kampiyon gini ang D3 Bio. But before ko naipasa kay Sir Kevin, no, I just want to i-touch ang lecture niyo gina sa DTX 500. You talk about garlic. Garlic, no? And usually, gina-criticize na subong ang diet sa Filipino, no? Oh. Kay puro na tayo instant. But the fact is, sang una, ang diet sang Pilipino way back 1940s, 1950s, 1960s, and even the 70s, is really healthy. It's really healthy because magluto ang tawo tayo, wala instant. Magisa ka gidya, sibuyas. Magisa ka sang ahos. Garlic, sang ahos. Maluto gidya, laswa, no? Maluto ka sa ginatawag ng mga, ining ang mga source ng imo calories, ng mga pagkaon. But the fact is, all of this food, lalo na ang ahos kag sibuyas nga sa ulo at panggisata.
2: Barato lang sa una, Sir Boy.
3: Barato lang sa una. Ma-abuse mo. That's why sa una, kung maggisata, so tatlo ka sibuyas. Ha? Namit ang pagkaon. Tagpila ka butil sang garlic na usan.
1: Subong tunga na lang.
3: Subong tunga na lang sibuyas. Pwede 1/4. 1/4 na lang isa. Or putangan na lang sa ginisa mix, no? But tungod sina nga gatipid ta kag sa modern ta nga kalibutan nga puro na instantanan, we deprive ourselves of the nutrients coming from this super panggisa. Ang tawag na super panggisa nga garlic and onions have one thing in common. They are rich in sulfur.
2: Thiosulfate.
3: Sulfur is basically a base of creating amino acids, no? Amino acids that forms the raw materials of ginatawag naton of our super antioxidant kung ginaproduce sa aton lawas ta, which is glutathione. So that's why, no, di mo makita nga ang ini nga D3 Bio nga ini ano ginaubra niya, gina help niya absorb ang sulfur sa alin sa sibuyas kag sa ahos. Can one more thing, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, is also rich in sulfur. Oy, that's the reason why kung gainom ka D3 Bio, nami ng absorption mo sang sulfur, nami ng production sang imong glutathione, sang imong gatawag nga endogenous glutathione. That's why kung abi mo gaayo ka, gaputi ka, kiginapaputi ka manggid sang D3 Bio.
1: Correct.
3: Ano? So going back to calories, no? Sir Kevin, ano gid mao ba sang D3 Bio?
2: Makabulig yes, sir, boy, no? So ang calories, amuning nga bal mo kagina, kaginausar sang aton lawas. So anong matabo, Sir Boy, sa mga calories nga hindi masunog sang aton lawas? So ini nga mga calories ni ma-convert ini siya into fats,
3: Palan.
2: No? Store ini sang aton nga lawas in the form of fats. Then, usaron naman iniliwat kung kinahanglanon na sang aton nga lawas. So, what if be adlaw-adlaw gasulubra ka sa imo nga ideal calorie intake, no? Let's say be ako, Sir Boy, ang ideal calorie intake ko is 2,400 calories every day. But then, no? Ang 2,400 kay hindi ko ya be physically active, no? Pungko lang ko bilog nga adlaw, ang na-burn ko total lang is around 1,000 calories.
1: Oy, then, magamit ang iban.
2: Utang ta ang 1,000 calories gin expend sang akon nga metabolism, no? Kay metabolism like paginhawa or ang mga body functions ko also uses calorie maski nagapungko lang ko. So what happens to this 400 calories? So magatambok ako, no? Pag gain ako sang weight, amo na ang gakatabo kung gasulubra ang imo nga calories. Now anong nami kung naga D3 Bio ka? So ang ideal gali nga ano, Sir Boy, nga meal plate proportion, no? Ano ba lang unod sang imo pinggan? So dapat mga around 40% kuno sang imo nga pinggan should be consisted by vegetables and fruits, no? Ara dang imo antioxidant and vitamins. Then your 10% ara sa fats, no? 10% mo ara sa fats. But dapat ang imo nga fats is good source of fats. No, we have good source of fats.
1: And
2: seaweeds nyo is very rich in omega 6 fatty acids. Hmm. Then you have your avocado, your nuts, no, mga mani. Galing kong ang mga mani, ang mani kontra ni sa mga may gout doctor, no. Kasi sila sang
1: tuhod.
2: But then you have this alternative for your fats, no. Hmm. The D3 Bio nga may arasang virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is rich in MCTs. Kag gina-burnish siya completely sang inyong lawas, wala gakadiposito sa inyong lawas. So amo na, kung naga-diet ka mo, makabuligid sa inyo ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang D3 Bio.
3: So doon mo makita na ang D3 Bio makabuligid when it comes nga sa imo calories, sa imo intake, gado pag-usa sa imo calories, sa imo pagpaniwang, ang D3 Bio. And of course, D3 Bio also help you absorb all the nutrients and vitamins nga makuha mo sa imo pagkaon para bayad na bayad ang kaon mo. No? So diin ka pa, no? Diin ka pa. Kung gusto ko magpaayo, kung tatlangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kag gusto mo nami ang imo gitawag overall health, mag D3 Bio. To you by DTX 500, Mighty C, Clinicas Probiotics, and D3 Bio.
1: Ang una na itong
0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong

0: sipon.
1: You might get ubo. You might get trangkaso.
0: Kaya ngayon pabago-bago ang panahon,
1: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica 4 Bionics.
8: Mighty C.

0: sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: You're listening to 94.5.

0: ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, datong oras alas 4:37 na tagahon. Good morning mga ka-K5, gising na.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Michael Solorio sa Balitang K5 sa Umaga.
3: Balitang K5 sa Umaga.
4: Well, good morning mga ka-K5. Mauganon nga agahon, mayroon nga agahon mga ka-K5 sa kabilugan niya probinsya at Akanbano, Itay, Kalibo. Good morning. Good morning again mga ka-K5. Pwede nga agahon gid ag ugan ka ina pagid ana pugtaw ako siguro mga 2:30 tapos sa katugo man ako. Pero ginugan ta kay na pero bukod yung gid mat mabasko gyas banuet kalibo ay dito sa ibang ka mga kabanuhanan na chat abi ninyo kung basko gro ugan na. Priya, okay yun daday, medyo asaw-asaw baga. Anyway, good morning sa ating mga tagpagamati. Ay, mga negosyante kayo na sa tuting race na agyan ko. Una, utsanda, no? Okay, ugan ng sila ko. Tuloy lang ang buhay, ho. Di kita pwedeng hindi maghuga kay abor aton yung mga bagayran ho. Aton yung mga estudyante o di ba ga? Anyway, good morning agri nyo anchor manas tatala sa isa gahon K5 Michael Silorio. Lunes makarang niya adlaw July 6 mga ka K5 may klase, may opisina, may klase rin yung mga high school ho. Mga college sabi medyo August pa tayo. Anyway, good morning sa ating mga tagpamati, sa mga nanay, mga tatay, makaroon nga nagagubog pa rin, iba nagagahaot, pamahaw, mga driver, may mga karinderya. Good morning! Sa Bilog ng Kalibutan, makita kita sa Bilog ng Kalibutan pag isa itong official Facebook live programs na K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, ag-share para maging updated sa mga balitaan lokal at mga balitaan national pati sa mga international scenario.
2: Ang kampiyon ng istasyon K5.
4: May mga nag-chat at angani kay now. Papa nag-umpisa na itong program. Anyway, good morning. Basa ko natin ni Dunara. Good morning, kids. Sa ating mga suki, ng mga taga-pagamati, mga K5. Sa ating makaroon niya pag ililiba, mga ka-K5, ano makaroon dato yung managapon ng mga balita, no? Ano rato yung managapon ng mga informasyon, mga balita, ato yung mga nagapon ng mga headlines. Headlines sa mga balita lokal, mga ka-K5. Ba, medyo dahil mabaw-baw nga daya karon nga hadakpan karait mga pulis. No? Kinabana-bana, mga 1.5 million yung ginadudahan yung Hagad Chabo na recover sa Baybast Operation sa Banot, Altabas. Turismo sa tungait nasyong China aga Aklan ya sa Islet Boracay, mas nga ginpabaskog. BJMP Aklan may bago karon nga OIC Warden matapos ang daya karong insidente at pagpamunok. Pamatian kung anero, ginatanaw ko na interview kahapon, di man mahambag itdaya karon nga warden niya ako na ano, gitaron daya nga motibo, may una man nga, basta hindi na tama hambag. Pero kung ta ay tanawon ta kung ano karon do mga daya mga K5 nga ano ra, daya nga gina sa resulta matana itaron daya karon nga investigasyon, it aton karon nga kapulisan mga K5. Dugan natin yung mga balita. Ginaaligar ng Iranian National pagkapasak anit kaso matapos nagpangloko sa probinsya at Akgan. Pero dapat ay siguraduhon kung Iranian National yung gidmatana ra. O, kasi rin ang itsura at mga Iranian niya ra. Mga taga Middle East nga ragpati. Rada yung mga iba pagkita yung mga layhagos sa pagarihas. O, di ba ga? Kita matabing mga Pilipino nga makakita kita at dugaw rabo kay kano utero tawag. Bisan South African temo kung Canadian. Ama na ra, anang sawa man ay kano. Di ba ga? Makita sa nat ito may man ay negro. Hindi mo tawag yung mga Afrikano ta ba ga? O, negro ito nang tawag. Mga man ba ga? Pero sabi nga ni Kako, no, may kayo na pugi, kagayo, tama. Sa ilo sa atin yung mga balita. May mga balita may ito sa police report. Mga balita sa atin yung newsroom department. Sa ilo sa atin yung mga balita national. Impeachment impeachment di BP Sara dapat nga tutukan ni publiko sa kay Gatsalian. Sandi mo doon si Rick Sugiro na igasuguon na siguradong tutukan gid at sambayan ng Pilipino. Agad masayran kung sinuro gaboto base sa presentation of evidence o kung sa political color. Pagpanabay itidad, criminal liability dapat nga istudyuhan suno kay PBBM. Balita international mga KK5. Traffic sa Strait of Hormuz, nagapadayon. Gam ko tadi karat sa may mabini, sa may Jalibib. Road traffic, boom, pati sa Strait of Hormuz. Kita bi maintindihan na ng pistok, maray, sige mata ng inaway. Siyam ro patay matapos nga magupo karon do bomba sa sangka restaurant sa Damascus, Syria. Dai mga balita mga ka-K5 ginatod kato ni DTX Coffee Mix ang healthy ka classic ka pinakakapi ka naka detox ka pa may anak karon ampalayag may anak pud nga DSE o di sugar cane extract sang kapampait nga parte tubo para masukan daton karon nga mga diabetes may anak mga ka-K5 mabakay ron sa aton nga klinika de alternatibo medicine and wellness center sa Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa IBL Sports Complex.
2: Balita KK5 sa umaga.
4: Una kita sa ating mga headline balita international.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Ating mga balita international. Makaroon sa kabomba ro nagagupokar sa matawang nga lugar sa Central Damascus kung sa pumatay ra siyam ka mga tawag 22 na ninahan suno sa state media mismo sa anong media rito ang ginapadagat gobyerno. The interior minister said an explosive device was planted inside a cafe sa cafe ta bukod at restaurant gali which is located only 350 feet from the Palace of Justice, a major government building in the capital of Hijaz district. Kita mo ron? Rabbit ano? Ano ko no? So no sa report 350 feet yamara kagayon sa Palace Justice and dari igto mga ka K5 kung sa sino na daya karon yung mga building ang ginapinagihan mismo na karon yung gobyerno kagapit ano? There was no immediate claim from any group for the attack. What ga ako? Ba nandat mga grupo sa taot mana. What at ga ako mga kiwi? It was the deadliest bombing in Damascus since suicide attack on a church on June 2025 killed 25 people mga kakayfai.
2: Kakayfai sa umaga.
4: Ay kaguoy man datong ato iba nagakapikapi siguro ito bombahan sa mga kakayfai. Samtang duwan aton makaroon yung mga balita. Iba pa rin natin yung mga balita bago magsailo kita makaroon sa mga balita. Daya ka rin nga, ano ra, daya ka rin nga national. Strait of Hormuz, o nag-iapon o daya ka ng traffic sa nagapunang agagyan ita. Daya ka rin nga mga barko, o na sa lugar mga ka-K5, no? Steady mata, pero uwa man nagadugang mga ka-K5. According to the maritime authorities, official says, expected to discuss the Strait security in this week NATO summit. Sige nang diniska, sige nang inaway man yan eh. Mambaw sa bilog, magapit lang man na ano, ma-approve man na rodaya nga pistok, sabat sa piyaka, what man, bukong tama nun. Tapos mga ambang, naka-scheduled for signing today, mga nangan, magupok, tarubomba rito. Dahil mga balita mga ka-K5, ginatod gaton makaroon, ita rondaya karay nga, extend food supplement for men. Bay manggarano na sa amino acids ang phytonutrients gisang kapanit makarut ag clavo waska nga makabulig para masolusyonan datong frigidity erectile dysfunction nagapatas pagit potensya ag passion mapagaki man okon mapababayin nagatawman it extra enerhiya nagapatas it libido nagatawman it extra performance mabakay mga ka-K5 sa aton karon nga Klinika de Alternativo Medicina Nuevo Center yaron sa aton nga Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa prentya ng dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex mga ka-K5. Siyempre, sa mga mag-asawa, kinangan ninyo daya karon nga extend food supplement for men nga mga ka-K5 para ron nga ano ra, madugangan din nyo karon nga labing-labing ni Mrs.
2: Balita KK5 sa umaga.
4: Sa ilo kita sa ating mga balita nasyonal mga ka-K5. Oy, gising na.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Bawasan talang anero mga mensahe nga basi. Bakan ta kay John Ryan Brostaho. Good morning, Bagabaldo. Good morning, gid. Aga Roddy Kagoy Nerha. Good morning, ka K5. Make shoutout kami sa Balaktasan Madalag. Nerha family. Bye, thank you, gid, ha. Kay Claire Eaton, good morning ka K5 Mike, always listening. Ang shoutout man sa pirmigid ng kapinamati sa programa mo, kanina na Norma Eaton, Lani Ricardo, ang naibibing Ambrosio, si Auntie Aida, si Uncle Tickboy, si Buhano, ang stanan niya nagpamati sa programa mo sa Arcanhil Balete. Okay, good morning na sa Banot Balete, ah. Dali yang maiya pang kay Sir Jack Sokati Tirasona sa personal ko tanga ano yung managsugod, oh. Monitoron kami iya sa imong kampyon nga balita. Regards and God bless. Good morning man Sir Jack Sokati Tirasona, ita Barangay New Buswang, no. Agay misis mo. Rowel Sapico, good morning. Sir Mike, kapita habang ga hugat it balitang K5. O nga ni kayo na, alas 4:30 po. Ayan, nag-chat yun. Ema, pag-greet lang si Nanay Lita. Bibing, Precious, ag si Sammy Kahilig. Shandy, ag Samantha. Gapamatigid, adlaw, adlaw. Thanks, kay mo, K5 Mike. Good morning, man. Good morning, man. Ag text messages. Good day, K5 Mike. Ask ko lang, kung gapati ka man sa pamahiin. Ah, ako, wat ang gapati sa pamahiin yun, eh. O, pero siyempre, ginarespeto matanato na pagpatit iba. Si Mr. Abby nga rin sa Bungiro. Aga, siyempre, ay nagadahan kami mag-abo amo nga. Nagaskid kami ko amon nga labing-labing. Mayad nga ni. O, gaskid kami ay ga-family planning ta kami. Tama, mataron o. Sige. Ugaling kung may nabugang tayo nga manok, agbisan ni schedule, tanamon ay, ay, di tayo maghulig ka ako, naimalas ta ko no. Napagabi na para manok kisa kakon amauron para akon amauron para ako. Ay kun ako takon unahon ko tarang asawon alin mo manok nga to. Basi kun may anat ang bayir ang nabangdanan na gataro manok awa ah, mataron ay sandabi nga ron ay nagakwanta sandaron ho daya karang may mga family planning sandaron ang family planning. May anat ang mga pamahiin oh. Ay kun amat sa'yo sa mga sa Bungiro nga ra. Sorry sa mga sa Bungiro. Hauna patandahimason dandang manok kung kisa ng asawa. Amauron, taro awa na ilaing, awa tang magbugang, ay. Unahon ko ta si Mrs. Undun, ay. Ay, malas ako nungan, hindi ta ka na magulid si Mr. Nay. May una, mata. Ay, basi wat, pirmi ta sigurong champion si Mr. Moron, ay. Wat ay magahulid kung may nabugang mong manok. Batian ko, tapos ang matiyo ko, tayo man ako pang chicks, malason man ako magbugang. Tawabi kon mi natuod no. Ngon nga wagid ang kato nagbugang ay ah mako na ibasi kon maungkatan mo pating asawa at pag labing-labing ako. Alin mo taro mga manok nga ron nga ba manok. Hay bukon man siguro ah tumayad kan istoryahan ninyo eh mato na ay karay makabawi-bawi ka karamisis makaw na gaban sa mga manok ay dugo abo dugo wa karat bugang. Para maton ay dugo ng mga manok ka ra. Base yung maton mag-u-schedule ka. Pero siyempre mga pagpata karon it mga November, December, ati-atihan nga ra. Abong gina-condition kami gina-derby. Ay kato ka gamanon medyo. Medyo kung kato na ipigaw o mapigaw rusihod. Aba rusihod. Sapat ang problema rin mga misis ha. Ayot at pati ka. Eh, pero respetuhan lahat tayo. Siyempre, andat ang pamahiin dun eh. Loko tayo na. Pero kara, tigdugugo ra. Kara ka makabawi. Tigdugugo. Anyway, good morning. Benji Antara ni Kagoy. Good morning ka K5MX. Shoutout man kami sa Lapnag. Grabe, tama ng manok ro. No? Anyway, dugo natin yung mga balita. Ginahambang makaroon niya. Dapat man ha. Amba ni Senator Sherwin Gatchalian tutukan ni publiko rin impeachment ni BP Sara. Itong impeachment trial part ng ating proseso o pananagutan ng accountability. Ag-importanting proseso para masigurado man na naton do institusyon ay nagagana gihapon ag hindi mauman do mga maura karang bukon itang bukod manami man ang pamagi sa pagserbisyo sa publiko. Napaka-importanting masundan man at mga pumuguyor proseso. Amba ni Gatchalian. Karan naton masairan kon inyo karang ano ra dayang live baga. Masaira natin daw, although hindi kita kahambal, eh siyempre kapamantaw mo lang kita, pero makakonclude kita sa dayang impeachment nga ra, kung sinsan na paagi ay magboto sa dayang political color o sa presentation ng base sa daya karong ebidensya nga igapakita, mga ka-K5.
2: Lita, K-K5 sa umaga.
4: Alas 4:51 na tagahon na itong oras. Sige, daya nga. Ba, may interview kahapon ng dayang sa BGMP, may nagbuunan dito mga ka-K5 nga, no ra? Daya ka ng mga PDL, oh. Ay, dali ang gin. Correct ako ni Sir Jex. Iyata kami, Sir Mike, sa Old Buswang. Ay, sa may Old Buswang. Sorry, sir, ha. Ambag, danakon kina, New Buswang tabi. Basta, pareho ang sir, may Buswang, ah. Hindi, ha, Old Buswang si Sir Jex. May nag-chat, ya, lukot, man nga, Mr. Donay. Nauna na, tama na, ramanok. Nga, ni, moro, tara ako, nga, wagi lang nagbugang, ay. Pero Mrs. Kara sa tigdugugong ra. Siyempre hindi mo kabugang karakit na makabawi. Abo makabawi. Wala pang utdit pakpak ra nang manok ni Mr. Magudi kabugang gud sigit aron labing-labing ay. Ano man abi mato de si galing alinon mo tay diversion dat mga manugbugang ron eh. Simeon Renacido, Sir Mike mana good morning mana may good morning pare good morning. Sige, balikan ta ka madali ang ayarara. Ito niya ma-report man ni K5 Romy Kahilig, kampiyon niyo mga balita.
2: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
4: K5 Romy, good morning.
1: Yes, K5 Mike, no, good morning. Asatan ka ng mga...
4: Bedroom voice, pagdana na ikaw, K5 Romy. Ah. Oh, bedroom no. Voice, gagiting makon. Oh, medyo, medyo kwan pa tayo, medyo din pa, feeling mo tabuyang nga naman ko sa gugban pa tarlimbog na miyon pamatian baga, sige pa dayon. Sige.
1: Ipay Mike, sa aton karang nga mga natipon nga balita, no? Unahan ta niya sa aton may Kalibo PNP Station. May isang katilugan nga Ipay Mike nga gindaga. Sabi niya sa aton karang nga lakap sila Kalibo PNP matapos ka ni karang. Nga magpangasata sa nga barangay sa aton karang nga Banuway na Kalibo, no? Presente mga karang nga kulong. Sa nga nga tinuga kay Pai Mike, kaya nagmikyo na umpawan yung manimo, no? Nagapungkupungkuan mo iya sa aton karang nga first nga, kuan ba first room, first defense, ito na karang nga lockup cell, ito Kalibo PNP Station kay Pai Mike. Basi ito na matarapulguan, matarong day karang tinuga, matapos nga mag-create, ito na karang askan na sandalo sa sangka barangay. Iya sa aton karon nga banwa ita Kalibo Ipay Michael. Samtang sa dugang gihapon karang nga balita kay Ipay Mike nakapatigayon kara ita investigation ro aton mismo karon nga Kalibo PNP kahapon kay Ipay Mike no bilang balik ito nagsto mga apat limang balik kun siguro kay Ipay Mike no. Ang katigayon karang nga sandang ay gin allowed yon ko aton karang nga BGMP nga magkakanda kay tunday karang nga anda karang nga investigation. Sa natabo nga rang kipay Mike ng pagpamuno, no? Sugod mismo, kung tayo karang jail facilities o penal facilities, o aton karang BGMP kipay Michael, na konsen, ay makarang at simpo kipay Mike, base nga ni sa aton karang pagkikipag-angot, no? Kaya jail senior inspector Woody Palmihar, no? Aton karang bagong officer in charge, ay mo ta kipay Michael ay ginpaliluhan tayo, okay? No, gin aklaro ng assignment ng Dr. Michael operation trimaw sa operation trimaw sa may party kara ito atong regional office agro ano ng pag-adto tangaya ginpadayat mo ka atong regional director para nga ni mag situit ag mag kung baga mag
4: may balik
1: na natawag nga o di may balik at kipay Mike official order at temporarily kaso pag-adto tangaya sa provision taklan kipay Mike instead di makabalik mo ita Iloilo automatic tagi panawagan tagi mo order himo taro temporary anay yung official in charge niya sa aton karang Kalibo kay Pai Mike sa Aklan. So what mo nakauli kay Pai Mike so sa Iloilo para nga niya magbalik sa ng position ay ana ang ginasunod sa aton director ay gina kun anay gina balik anay bedroom na tawag nga peace and order security guard ko aton nga facility sa tabo nga nga pagpamuno kay Pai Michael pero ini sila bi kay Pai Mike aktore ra aton nga pakikipag-angot kay Inspector Woody. Pwede ka rin sana nga pag-assume bilang
4: OIC.
1: Bilang OIC. Pero, pero investigation na kay Mike ay nakita sa mismo karang spokesperson, no, kay attorney, sang abogado ng spokesperson in the regional office regarding sa nang investigation ta kung naman tabo o rinday karang insidente ito pagpunong sunod kung nakaroon nga jail facilities, no?
4: Kaya galing K5 Romy kahapon, ginatanaw ko rin yung interview ni K5 Leonard Haikwan. Hindi na may establish kung ano motive eh. Kasi up-up baga naman nga raro dayang binuno o daywaro suspect.
1: Oh, to against for the K5 Mike. So, rinday ka. Pero pang inisklat, ano yung mga information ba na nga kintao K5 Mike na pero gulo, kinitawa nga deeper ang nagtigir itong day ka ng investigation sa part ako aton ka nga abogado ag spokesperson sa regional office kay Pai Mike. Ag initially kay Pai Mike ay rin na tama itong ginamahan itong kahapon kay Pai Mike para si mataman sa investigation man kung aton nga kaligo PNP nga ro, mga gamit na ingamit sa kapumuno nga rahay ag mga improvise lang ng mga kutsara na ginagamit sa so, na mismo karon nga ubra it mga trabaho sa sud itong day karang kulungan kay Pai Michael.
4: Eh doon nga niratan nga reaction kahapon kay Febrome eh. Pero siguridad nang dadikaw magsugod ka. Gali ay ano ra to mga improvised weapon o ginagamit.
1: Oh, then ginagamit tanda sa anda nga pag ginbait-bait ba man nga dina. Eh, hindi man wa pa na bisan nga allow kay Pai Michael magamit ng mga kutsilyo ra.
4: Oo.
1: Wa siya kon nagaga soro sa kitchen na anda siguro ng tawag dato ng mga pagdita mga trusting nga nga nagagaha.
4: Oh.
1: Pero kung mga nag-ubrat ang harap ang mga krap na ginawa ay was na gagamit sa house ko sila. Mga maintok pa lamang ko tati kay Mike.
4: Pero mga pangkiwa sigot si Buyas na.
1: Mga pangtudlo malang sila itong haba o mga kutsilyo ko rin ginagamit sa sugon. Ago agad ang bisan sa pag-interview pag himo itinisyon ng investigation ko aton nga UIC kay Mike ay waman ito. Parang nagpangayo ka rin pasinsa kay Mike rin nga ng mga priso nga kay Inspector Palmihar kun haman ko taubra nang dagiti pay micro nang karang pagmumuno man sa takarang mga kaibahan man nga mga priso ang wa gid mas kanang mga motibo ating nga pakita nga may kaaki kit at report nga nang mga suspects ada mga akusado or nga nang mga priso nga so nang kapwa preso kay Michael ang umpisa na yung pag-assume ko aton karang IP ano nga gigi pay bike kang nagpatigay sa takara itong tawag aton karang Operation Greyhound sa andat mismo karon nga bilog nga facilities kay Pai Michael agarong nga medyo anda matabi kapon nung parang is OP agi kay Michael pero sa natabo nga rahay karang may mga confiscation at mga pamalangatoron mga inuyap ang kay Pai Michael itong mga anda nga rang mga paraternalia at mga patawang bang bagay ginagamit sa nakaroon nga fan ba sa anda nga rang nga kinaubra ay ula counted for man kay Pai Mike no wamat at maamba nga nag sobra o nagkuhang kay Michael ay may mga panabiron, may mga designated sa daron nga kung ano ang ginagamit sa anong mga craft ay nakalista rin kay Mike sa na mismo karon nga logbook una sa aton karon nga BGMP kay Michael ganit kung may sobra ang sanang papakita or madiskubrihan ay katong siya rin kung asin o posibleng nakagusot sa kay Mike no? Tanong ba yung gihapon sa aton karon nga kumpitong pagkipag-angot at kamanaman sa investigasyon ko aton karon nga regional office ay ko nabi ko na kay Michael para isolated na tabo nga ray. Bisa sanda wa sanda nagasalig ang naga kumbagwas na naga kon baga. Ang nakibot sanda sa tabo iya sa akong sa aklan ay tumag sa akong na tabo no unlike sa ibang mga jail facilities. Na may kakinang tabo nga guluhan sanda nga presuhan pero sa aklan tumag sa akong niya nga may nakakatabo ang first time na tabo nga may una ang makarakit kay Michael na nagbunan sa suod ko aton sa mga presuhan. Kung managataka siguro pidi pero ako na nga inaway sa nga rahay, tumalsa ko niyang K5 Michael. Sometimes sa lugang niya, sabihin, kaya may katang mga tagpuyama tiyas sa mga update development sa atong pagkipaangot. Sometimes matok sa K5 Mike sa update at development ng Japan sa kaso nga actually, ito natabu ko nga pagpangaluko ito tatlog ka mga Iranian national.
4: Iranian confirm mong ginmatara, no? Nga Iranian.
1: Confirmado ako K5 Mike nga Iranian.
4: Oh.
1: Bakit man pakita ng taga mga pangbaga ID no ang pagpirma pa aton kara nga Maliti Municipal Police Station daling kitay micro makasubo karahay masi makapiansat arang makauli patay tanda karang nasyon kun indi ta magagas ra kay Michael nga indi mag kun indi magagas ra yang mga kaso nga ra nga may mga reklamo nga ra ay tipat only ordinary tipat kay Michael lugin pasaka nga kaso ay ratong-atong nga mga previous na ito ng mga containers, ng mga more or less mga napuwo kay Pai Michael at Chapur, diba pag sa guwa, patun ka nga probinsya Taklan.
4: Oh.
1: Ay rato na konta mga rambi retail. Pero rato abik kay Pai Michael ay pagbukos at kwarta ko takunta.
4: Kuan, tagaling rato kay Febrome. Gampas na reglamentary period ka to.
1: Ay mahog, tama nera sa regular filing.
4: Regular filing, tama
1: tamo. Pero kaso, ang tip nga rin naging consider pa atong PNP ay tagkaso at ang presente nga nagreklamo nga hadakpan mo sa rundahe ka rin ng checkpoint, rundahe ka rin tatlo ka mga Iranian National. So, ikon kwarto sa gumawa ng Pai Michael, ako nagpakotanangan na ubo sa English kapon ni Pai Grunard. Nga, makagawa man na kami, ano man ako, makapiansa kami, makagawa kami.
4: Ah, hindi, Maton. Hindi mo ta. Ay, sino kanda magpiansa, meaning sindikato rin kami magpiansa kanda, iwa mo sa nat pamilya rin diya, maliban lang kami ay, asawa
1: sa da. Aray, pangalik, kay Mike, abo ta siguro parta, karang tinago sa suod ka ng siyakyan.
4: Ay, apply search warrant. Search warrant do siya kaya nagod mabuksan baga?
1: Apply na kay Mike. Oh. Apply na tara ko aton karang PNP within this week siguro.
4: Mm.
1: Ay, dahil nga nito may mga kasi ko may mga baril para sa word, may kasi may mga abo ang partang tinago ito kay Michael.
4: Dapat applyan tayo lagi makondon kay Febromio, agad mabukan oo. Baga. Oh.
1: Ay, tama rin kay Mike.
4: Oh.
1: Aga, rin nga kay Michael nga, nagpangota na siya kung paano makapiansa. Sunong nga sa atong hipe, wasa na nakapiyan sa laki. Actually, na high question sa laki pa yung Mike.
4: Mm.
1: Ko, ano yung biyernes to, no? Ay, galing, wasa na nakapiyan sa it is because nga, tandang papilis, ang papil ng mga ginipresent ang IT, ay buko it valid.
4: Ah.
1: Karon sa tinama, kay Pai Michael.
4: Oo.
1: Gani ay pag hindi ko, no, pumukot valid, karan mga, isa dapat may mga passport sa ndara.
4: Oo, oh, dapat may dapat passport dun eh.
1: Mm. Passport dapat kita. Ay, wag ginapakita mga ID at ang nga bukot valid. At siyempre, reporte nag tawag kita rin ito, verification nga dapat ay valid ito kami mga presentara.
4: Mm.
1: Agot, ikaw kita ba kay Micro?
4: Oh.
1: May kaso, ano basi ko, kung ka ting baga, dyan do ko ating baga, ako na ano, ay, hindi ka ting iba, tarapang itong tao nga to.
4: Mm.
1: So, rato ro, walang anong fault nga, wasan na nakagagas, that's why nga, wasan na nakapiansa kay Pai Michael. Ag, tambilog sa tatlo nga kay Pai Mike, ay, may, kumbaga, illegal alien si Pai Michael.
4: So meaning hay may records na sa Bureau of Immigration eh. Dapat sa immigration day.
1: Ag subject para kanda tatlo sa verification kung anda karang estado pag it ay ito ka itong pag-asawa ka to sa milo ka to na medyo maitad ay negosyante ko ni Mau. Ag tapos ay itong bata-bata na itong na permin na panggugo si Kwarta ay wala naman ko nung negosyo to sa Iran. Tapos ay dewang
4: basi kung sa straight adlaw. Hormos pagidanang ni
1: oo, dewang adlaw kang kunos na mga bakasyon at ang tagi na termi gina-inses na santa ay turista si Pai Paiget. Turista na nagpakasyon sa Santa Clan. Ay, siyempre, atong na respeto ko naman sa arandang mga depensa. Pero suno kay, suno sa atong hepe, ay mga tinuga nga si Pai Michael ay wata permanent address kaliya sa atong sa Clan o siin man niya iya sa Western Visayas ng Ubrata, nag-rent na car, tapos kung sinis na maabutan ko andang operation kay Pai Michael pagpangloko, kasi mga may mga gamit sa nakita yung Michael sa suod ko andang kutsi. Kompleto andang mga gamit karon nga kung siya ma maabutan.
4: Mm.
1: At tapos ay pero mga plaka nga nang ginagamit ang lasa ng siyakan. Ilis-ilis kay Kipay Mike.
4: Ah, ikaw ang sandara. Professional. Wala
1: kita. Ro dati nga niyo, plaka nga medyo may anang folder nga natawag.
4: Oo.
1: Nga transparent. I guess so, ikaturo akwan. Raya nga rang gin-xerox nga rang akwan, no? Ginprint nga rang pangagan nga rang ita plate number.
4: Mm.
1: Ngayon una mong kita pag picture mo bisan sa video ag identify mo ag verify mo sa atong highway patrol ag sa atong LTE what number nga nag-exist.
4: Mm. Dali
1: itong original taging tabunan ta ngayon kung makapalaya di usan da kapot sunahan bailuhan tarang no plaka ang matak si Michael.
4: Mm.
1: Ngayon ay grabe ta mudo si tarang matulang kubrang rin kay Michael.
4: Kano nga naging file landa Friday no?
1: Oh Friday agi kay Michael siguro.
4: July 3?
1: Kaora yung ulihi.
4: Oh.
1: Kaya ang panakaw na nga, at kaso nga, which is beautiful, may nalikin pa yung mic, karoon dahil karang kaso. Dapat makayagas. So,
4: sa siin nga din, nasa nang, anong tinakawan nga ra? Ang hafailan, sanda?
1: Altabas, ano, balite.
4: Kwarta, no? Kwarta. Paano oh, nanda hatakaw? Paano hatakaw?
1: Ay, ginpakita-pakita. Parang ipupakita, manalikin pa yung mic, kailan naging hapon, kumagyapan ng bisyo. May mga video nga ni karasi pa yung mic, ng Jinsen, kaso hindi ko ta makita, anong profile ko, kung nagsin niya ito nga, kita kita itsura sa siyakyan kay Pai Michael.
4: Mm-hmm.
1: Nga imaw kita ro itong tagbata sa panggugos nga may itsura kay Pai Mike.
4: Oh.
1: Ag kapag kita yung matkwarta kay Pai Michael, ay gin pares kita sa nang itsura ha, ito sa lakap sila imo kong bagit.
4: Oh.
1: So grabe kita, kunin mo kita tanaon, kunin mo kita obserbahan doon ang bisyo, ay dalik at tingit matumada dahil istorya pang kay Pai Mike ay grabe taruan na pag-istorya. Waka pangalik ka ambang ito imong sang kasenten sa pilang word ay iribat o pinanagrabe sa pag-lesya team. Parang ginadadaya ka tinang disporya. Ngayon ay, hindi ka tayong malukong patol ko. Hindi ka tayong magpatawag sa pinino. Madaya ka tayong kanda ay nababa sa hindi matamis na kay Michael may tama istorya. Tanpa yung gihapon sa mga artist development sa dating ng pag-angot at dugan ng mga development sa kaso nga ra ito na dahil nga pagpanakaw kay Mike. Mga inisira nga balita, alin nga sa area, ako si K5. Romy Cahilig para sa kampiyon nga balita sa Facebook Blito sa Singawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
4: Pasayamat kay Febromi, no? Grabe man dayang mga ginaaligar nga ng mga Iranian National. Oh. Ay, posible, tara nga, makagupad, sandara, mag-jump bill, tara mga K5 kung regular filing, iba, kung may mga financier pa tanga ni sandara. Alas 5 na tagahan datong oras. Good morning, Mike. Happy Monday, Kimo. Ang satanan nga nagtutok sa programa mo. Good morning, kid satanan. Pa-shoutout kami iya sa Kabayugan, Malinaw, Galdesa, Placido Family. Sige, sa ating karoon nga pagpadayon, sa ating nga pagbalik, dalihan. Good morning, kay K5 Michael. Kapamati kong makaroon nga itagahon pa. Sa imong programa from Numancia, good morning, gid. Frank Neil Villones, good morning, sir. Pakita mo, Sir Mike, kay nang Lorena, ikiniya, itbanay-banay, malinaw, wag si paring Nixon Imperial, it Rosario Malinaw. Thank you, gid. Good morning na sa Rosario Malinaw, kay Mr. Nixon Imperial. Naaman, Janet. Good morning, kay K5 Mike. Good morning, banong madalag nun. Tama, gid, sir, may kilaga ako karon pagbugtaw, itagahon, manok, gaginaginharuan. Grabe, no? Pero kakon ngayon, tarang haruan doon naman. Unahon ko, tarang manok nga toko. Sa ating pagbalik, dudugan ang mga balita. Dali nga, dugan natin yung mga balita nga ra. Ag, rupang utana, karakon safe pag-iapon doon BJMP, pag-sabto noon ni Palmihar nga ra mga K-Pep. Sa ating pagbalik, ag iba pa yung mga balitaan. Pagkatapos sa mga reminders, pati rondayang 1.5 ba, nga haga it's suspected siya mo, balikan natin datapos sa mga mga K-5.
2: K-5 sa umaga. D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
6: Ma-checklist
7: ka. Ma-checklist. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
6: Uy.
7: Ubos.
6: Oh.
7: Lalaki, nanay, tatay, may mga nakasurvive, bata, igo lang tao nila sa record, ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
6: Uy!
7: Oh. Even
6: may
7: mother
6: ka nga kapatay.
7: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin, sir boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources? May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa ginproseso, ginbutang sa D3Bio.
6: Wala sa D3.
7: Na ordinaryo.
6: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya, wala pa niya. Gasalig lang niya sa kwan because of monolaurin. Ang mga pasalamatan na to ang ginoong giprovide na sa mga kababayanan inang didi kag makaproduce gatas para sa kabataan, para ang tao makasurvive kag makadamo.
2: D3Bio.
6: Another checklist.
7: Gusto ko ang D3Bio over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
6: Economy na boy.
7: Gusto ko ya.
6: Gusto ko ya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
7: Gusto ko ya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Nga, sir mo yaw, ang aras D3 Bio nga wala sa D3.
3: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadisturbo sa aton neuron signaling, no? Kumbaga, din isa gadiposito, gadiposito niya sa tunga, sa duwa ka neurons, di hindi nakakommunicate.
4: Sa mga dendrites, no?
3: Kung sa mga synapse, di that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's git for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
4: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga idag gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio kagid yung galing dapat?
3: Ma-D3 Bio kagid.
4: The best para sa may edad.
3: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
2: Mga cellula na sa brain cells nga may mga ano resistant tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
3: Type 3 diabetes na. Munang nambal ni Doc.
2: Diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain.
3: Amak na.
2: Siya. So, ara lang na sa D3 Bio. Wala
3: na sa D3. Ordinary nga vitamin D.
2: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain. D3 Bio ang pinaka-dabester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
3: Correct.
2: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang Eco Live la, Sir Boy.
3: No.
2: Ga-travel halin sa latrasa.
4: Butangan mo to barrier?
2: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang Eco Live, hindi pa kaabot sa flower, patay na siya. Ang namin na, Sir Boy, ang isawardo ka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pang
3: wash mo na siya.
2: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Anjara, ipasulod mo git.
3: Pwede man, ginausag
2: ganyan. Imuhan mo siya suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo ha?
4: May applicator.
2: Imuhan mo oil lubricant.
3: Uy, ma, yun siya nga lubricant
0: ha. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Visio, yung may D3. D3 Bio.

0: Alas 5.13, tagahandaton yung oras.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Dahil mga balita, mga K5, patod gato ni D3 Bio sa Enkel Supplement, pinaghalong a virgin coconut oil, like vitamin D3, nga parehong kilaga nga may natural, like antibacterial, antimicrobial properties. So, kombinasyon nga nagataot mabasko nga suporta sa aton nga immune system, nga nagabulig sa gawas para masukan na nagasarisaring infection, mga viral bacteria, like fungal. Arong VCO man, ay kilang malic acid, sang fatty acid, nga may kasarang nga pumatay, it harmful pathogen sa gawas. Samtang vitamin D3 matay, importanteng regulation it immune system response, ag pagiging healthy ito, ang nagkasukasuan. Sa mga pagtuon, doon nagkaigong level it vitamin D3 sa gawas, sa pwedeng mapanaba the risk respiratory infection, ang iba pagiging inflammation-related condition. Ag sa regular nga pag-inom yung D3 Bio, pwede mong ma-experience ang beneficio, kapares kung mabasko ng resistensya. Madasing nga pag-recover sa ginabatyag, protection sa mga mikrobyo nga nagataot masakit, ag sambilog sa natural nga pamaagi para pabasko kung datong yung gawas, kontra man sa anuman nga bagatian adlaw-adlaw. Mabakayron sa itong klinika de Alternativo Medicina Nuala Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente man, it dating Garcia Khalid sa technology ang magapit man sa aton karon nga ABL Sports Complex, mga ka-K5. Ang sa itong makaroon nga pagpadayon, dali ang bawasan at pagid-anir mga mensahe, tig tatlo-tatlo nga Rinaldo Implica Ramos. Good morning, shout out iya sa San Roque, Malinaw. Agahon pa, nag-gahait pa mahu. Good morning, ha? Siyempre, kung adlaw ko ting mo magaha ka ni siyempre ilabas ito ron eh. Doon nga ni Hamba Nanday. Permit naman na may kasama dra akong adlaw. Ay, sa'yo mamakon ko na normayad para hindi masama ding adlaw. Gabi ka magbugtaw. Ay, rin po Fuentes Kinesio. Good morning po, K5 Michael. Shoutout lang yan sa Barangay Arcanel Balete. Kapinamati sa ang mga unga. Sanday, Ariel Kinesio. Ariel Quatres, ang always listening gid kay mo. Good morning ha sa imo karon yung mga unga ag kay mo kay Irene na Kinesio. Good morning. Qualis Conception, good morning kay K5 Mike. Shout out kay Perry ano ra? Amin Conception, Bangbang Kaleso Balete. Thanks. Thank you man. Ag Miss Maria Lisa Nakor, good morning kay Weda Inan. Good morning Mike. Good morning K5 Mike. Greet ko lang unga si Angel 18th birthday na makaron Sir Mike. God bless po. Kay Lorna Makidato Ricampo. Good morning kay K5 Mike. Pag-greet lang sa unga si Angel 18th birthday na makaron Sir Mike. Thank you gida. So long life and good health. Weda Inan, good morning. Sige. Araya ho K5 Fred anay ho. May iya nga rang ano ra ho. Daya ka rin suspected shabu nga rang nadakpan. Mga 1.5 million tara K5, ano ra ka, K5 Fred, no? Tagdaya, abi ka rin report ni K5 Sandro. Kumusta ho natin daw mga balita ni K5 Sandro. K5 Sandro, good morning!
2: Daywang ka mga high-value individual, mga K5, nung natigayon nga madakpan, itaton yung mga otoridad sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Diversion Road sa Barangay Poblasyon sa Banwa at Altavas, takna alas 3:45 rong pang-urason kay inakarait hapon mga ka-K5. Nga kung sasiin, rong mga nakumpiska sa daywa kara ka mga subject ay nagabugat it kapin sa 230 ka gramo ka-K5 nga nagabalor imaura it nagaabot sa 1,564,000 pesos rong balor it mga nakumpiskang ginaaligar nga shabu mga ka-K5, ginkilagarong mga subject sa kay alias Nunoy, 34 anyos nga residente, it Rojas City, agrong daya nga si alias Dudoy, 46 anyos mga K5 nga residente, it Kwartero Capiz mga ka-K5. Sa ginpatigayon karon nga operasyon na bakgan, it sang kasasye, it suspected shabu, rong daya karon nga subject, nga kung sa siin nga ni nagabalorda ita 4,100 pesos rong bypass money mga K5 dugang pagid karon sa pagrikisa sa raya karon nga mga subject mga K5 na kumpis ka pagid rong kapin sa 35 ka mga sachet ita ginaaligar nga shabu sa posisyon it raya karon nga mga daywang ka subject mga ka K5 sa makaron una sanda sa aton nga bahin it Altavas Municipal Police Station para man sa nagakaigo karon nga disposisyon ag magapangatubang sa paggapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa K5 News Alert, ako si K5 Sandro Salazar, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Daya mga K5, sa bilog sa pinakamabahong makaroon niya akong placement ha? So far by 2026 sa akong pagkasayod eh. Anata Provincial Aklan Provincial Drug Enforcement Unit mga ka K5. Dumayo pa sandariya sa Aklan ng Tagaro sa bagay Altafas magapit abi. Magapit gid lang eh. 35 mga kasasyado na recover sa nang posisyon. Aga nagabugad at mga 230 grams mga KK5 mahit tagali ro siya bugong gid amo kano. Tao nga awot ang ani ako ron kamangmahan nga klaseng bisyo abo ta na karon nga nagaanora nagatangkilik mga KK5. Ato sa time ani na dating presidente Duterte wa utat mga maurang ara pati ro mga drug lord ka to. Ah, nagakagatumbat sanda. Ali may bumunot ngani sanda. Jason Pasilan Zonio. Good morning, KK5. Pa-shoutout kami sa Alfonso 12, Libacaw, Gapamate. Oy, good morning na sa Banu at Libacaw. Ah. Kay Toto, Solidum, Relohilor Jr. Good morning, KK5. Kapamate kami sa Maloco, Sitio Batiano, Sanday Makoy, Salcedog, sa nang asawa nga si Ma'am, ano ra, si Mami Edith, at kay Art Florentino. Good morning na kinyo ah, sa Maloco, at kay Toto, Solidum, Relohero. Oh. Ginilin Tonel Marte Fernandez. Good morning, KK5 Mike Silorio. Dan sharing. Iya kami sa Barangay Mina Leso. Gapamatik. Iya kami sa gun kami sa Radyo Adlaw-Adlaw. Shoutout kay Nong Ramses at kay Nang Arlene Gonzalez, Poblacion Leso. Agahon pa ng gabukas ito radyo para makabatik. Igi mo kay KK5 Mike na ila. Diyan na kayo mag-deliver, it-report, mag-mga joke. Pati man doon ang asawa nga si Rogel Fernandez. Nagapamati man kimo pa shout out mando si Lorio ang Marty family. Thank you gid kay Feming. Thank you man mama. Oy, wa matagabugang si Mr. Mo. Rato kay ina nga tawong nagabugang ta kuno ay hindi ta na magulit kun gabugang ay malas. Man wa gid ako nagbugang ay. Colin Maming Fernandez, good morning Sir Mike. Astanan nga nagapamati. Good morning mana. Hara makaron di may nagbunaan yo tong mga preso sugod it dayang ano ra dayang BJMP mga ka K5. Hay according kay jail inspector o jail captain Palmihar ay ginakutan nay mo kahapon ng K5 Romy. Kun ano ra daya karon nya motibo hindi gina na establish anyway naka ano eh naka ano tara daya karon nya gina turo na sa dakarang spokesperson no. K5 friend tag dato lang kung safe gid man do kwan kung safe gid man di ka to lang K5 friend sa masunod sa dayang kung safe pa baga mag-raton yung mga preso in asasulit BJMP, mga KK5, para araw pagpasalig it anda karon nga officer in charge.
3: Pinagid sa mga pamilya na nagamunitor sa mga pamati.
4: Ang ginahimo kita na, hindi ko kapano, pero ginahimo kita sa BJMP nga maging safe gitang isa ka jail unit natong gari. That's why nga adlaw-adlaw, ginapakandak kami sa Greyhound operations na every shift na dapat mag-conduct sa Greyhound operation sa atong jail unit to ensure nga makuha natin kung ano manda ang mga contraband, especially na mga deadly weapons na ginatago nila. So
0: okay, so doon yun, safe matagihapon natin nga dayang BJMP mga KK5. According sa report nga ni Hay, doon mga gingamit nga tayong mga improvised weapon, mga kutsara, kung nung katbuitan, it kutsara baga. Oh. Pero syempre ron, Hay, daya abi mga K5 nga ano ra hindi pa ma-establish gid kun ano gid ro motibo pero tanawon kara sa nang spokesperson kun ano gid ro motibo kasi alarming ron mga K5 ay daya nga syempre ro aton nga mga kamo may nyo karon yung mga paryenteng man kulong base ma-involved ba gid to kaguoy man oo katuanay mga nababasa ko anay gato mga 60s 70s nga ray usot aron mga riot yun dito sa mga prison sa mga Manila no. Mga ano mga 50s ko na sari-sari abiro grupo ay may mga Sputnik, may mga Okso. That's why kata ko may huli halin sa prisuhan makon ano man naron Okso man imon wow power inubat gambong ron maginagto sa inuman ay mga may tato nga mga Okso, Sputnik, Ralikod man. Oh di ba ga okay nadlock nang kato ani kat nga ako mikita ko may mga tato hadlock tango ay kun mga makaton pa abing pobreng ra magpatato kay pero tawag dagi kay may priso. Oh, tawag ta kay ay man mo tara tato criminal bu din tiagi ba. Pero kon pobre ka ag aboring tato ay tawag kay ay manami ta man ang body art man. Bagay ta man nakanaraan ng body art man oh. Kan namion gyud man pagkatato kay man. Grabe ta man ang tawo namion man tato body art man ni. Kon pobre ka tawag kay ay may tato man criminal man. Duyon tiagi ro kwani. Nga medyo nahadlok at ingbaga. Ay one time nga ni kato may isang ka babaki ba yung igtim na preso man ko na imaw, no? Pagka preso na ng mga ka-K5, pag uli na, wow, ito may kilaga ka asawa, sus, babo, tratato. Ay siga, tamani, man yung sa presoan. Hasta, sa dapa-dapa may tato, ag saan nga, uyahon, puro tatato. Wa mo tang mana makilagon, sweetheart. Ay, ayo galiman na, sweetheart. Ikaw ta. Nana, biman niya puro tato. Taman na rin itsura. Ay, ay kada may hibakog. Taman na sa prisuan. Ay, kapatato ako. Ay, sa kabuabo man akang habakog. Rang tato man ay wat at babutangan. Pati ang uyahon, pinabutangan ko ah. Ay, believe ka kakon. Habag ko gakay. Habag asawa, oh, maning pinatato. Kung tama na, kung tama na, nagpatuli ka lang. Pumati pa ako. Pupatato mo man akong ging patuli mo kunta ay. Ay, nako lang. Anyway, ratong BJMP, safe mat ah. Ah, safe mat eh, mga K5. Ako, ito yung pagpasali ka rin ni Jail Officer Palmihar, mga ka-K5. Anyway, sa ato niya pagpadayon, dahil mga balita, ginatod ka itong makaroon ni DTX 500, sang ka-superior antioxidant supplement nga abong binipisyo sa atong ikayong gawas na gapong ng epekto ginasukan ng oxidative stress, sang ka-proseso kung sa sino kakasama do silyo labang sa sobrang free radical sa mga molecules nga nagataot premature aging nga nagasari-saring mga masakit. No? Pagi sa mataas antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 nga maproteksyon ng do silyo la para hindi ramasamad tapos nagiging healthy para aton karon nga organ, nagraton nga immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga masuportan do type 1 at type 2 diabetes karon nga tawo mga ka-K5. Bangod sa mataas nga antioxidant content nga nabada inflammation, nagabulig sa regulation ni blood sugar level nga parehong importante para sukan do diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, bukod niya matakakabulig sa pag-detoxify, kunin nga serving natural nga suporta sa healthy metabolism, mas malimpyo nga gawas at mas matibay nga resistensya kaparehas ko daya karon nga nagmasukan agi napatibay do atong resistensya para sa daya karon nga chronic disease kaparehas ko mga diabetes. Mabakayron sanda, siyempre, ranang partner karon is vitamin C. Ay, kilala man do vitamin C nga nagkapabas kong resistensya sa kagawasan. Pero mas narekomenda nga dapat high alkaline niya vitamin C, which is makita ni mo sa Mighty C. Partner sanda, DTX 500, aero Mighty C man nga ra, nagkapabas kong kita itong immune system, ginadugang ang collagen production, katong gawas, ginapaligon na itong tuwa, nagkasukasuan, pati itong kaugat-ugatan. Ag manami ron, ay gadugang ron itong collagen production, ganami ron itong panit, mga ka-K5. Partner sanda, DTX 500, mabakayo sa itong klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, Prente ang idating Garcia College of Technology, magapit pagin sa EBL Sports Complex. Oh, di ba ga? Anyway, sa ano makaroon niya pagpadayon? Nga ni, hay, hindi gid mag padagadaga sa init itugo. Kalisod ang mapreso mga ka-K5. Okay, kadatong nag-lecture kami ito sa BJMP. Kita ko ro, mga preso nato na kwan gid abugasan na naila masa nakimong makipag-istorya baga oh listen gid mga K5 bay may bat ako kun igto sanda hay gina sari-sari karon nga mga ano ra daya karon mga religious organization gasud igto para mag Bible study sana. In fact may unang mga taong kundi pay kulong hindi na makilaga ro Ginoo mo aron oh nagbag-o sanda igto dahil sa Ginoo ambo nanda may kilaga mata ako nga iya mata sa guwa. Pirming ka simba. Ah, gapiyong-piyong pa sa simbahan. Oh. Piyong-piyong pa magdupa-dupa ba kaibahan do. Anda karon yung mga kaibahan, mga sister and brothers mo na. Gapiyong-piyong pa't pinangamoy. Pero kung makalibak, ah, gamugutlog, ramata. Piyong-piyong pa't pinangamoy. Oh. Amen. Man. Pero kung maglibak sa sigataw, ah, gamugutlog, ramata. Kada sabat Domingo simbahan. May una pang extra ron yung mga day activity sa andang kunano sa simbahan. Kada Domingo, pero Lunes hasta Sabado man na Mike. Ah, grabe mo na maglibak. Din dumatong ipokrito. Reynaldo Regalado, good morning ka K5 Meg. Shout out man kami iya sa Barangay Lumaynay nga pirmigid ang kapamati kimo. Family Regalado de la Vega Gallardo ang si Uncle Warner ang si Ante Emax tutuhain sa Agstanan niya taga Lumaynay. Good morning gida. Kay Sir Isagani Ritero, Sir, good morning ha. Good morning gid. Thank you for ano ra daya karon nga listening. Daligang. O asa na tanda. Agad ma hugot kita K5 kumustahan daligang. Rowel Sapico. Good morning daligang ha. Gakapis anda. Oo. Habang gahugat, balitang K5 sa umaga. Sige, good morning lang. Basa kong daya ag... Wagon? Sige, harap pa. Sige, sa ating nga pag-padayon, mga K5. Sa ating nga pag-balik, rudugang paginaton yung mga balita pagkatapos. Pilang ka mga reminders, standby.
1: Balitang K5 sa umaga. istasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare.

0: Moisture Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

antioxidant, gakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapastog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw bala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa Rika Epic. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX.

0: nagsiksiks ako, nadulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Di inom ko may TC Alkaline Vitamin C.
1: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
2: May TC! Mabaka sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: katong memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Asingko, 34 na tagahon, makaroon datong oras mga kakay-five. Garoon na yung mga balita, ginatod ka to. DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Rana karoon nga sweetener ay Stevia, no? Mabakaroon sa itong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibuaclan. Printed dating Garcia, Kalisab Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Dugang pag-inaton karang mga balita, makaroon mga kakay-five. Pag sa ito nga pag ililiba, dali ha? Sari nga pag padayon makaroon mga ka K5. Rondayang ano? Rondaya karon nga hagang ra itiabo 1.5 daya karang nga pilata 1.5 million o dayang 1,564,000 to be exact mga ka K5 ron hay ano ray sa daya karong bypass operation nga ginobran ginimon sa Banwa Ita Altabas. Dayro pinakamabaho so far nga ano ay nga nadakpan makaroon ita PDEO ay gain matara syempre accomplishment at PDEA. Oh, grabe no? Nagdayo pa sanda iya sa ano eh. Sa probinsya Takgan mga kakaifay. Nga niron ay ano ra, no? Mabahaw ra nga sampay ra sa aton nga dayang mag-intra gyapon sa bisyo nga ra. Sige rin yung intra. Sige niya kamot baligya. Sige man kinyong dinakob. Kilita agad ka mo sa BGMP o kundi sa ARC. Oh. Sige yang. Nano man abiro ibang ra. Tawa chance it korte. Mag-apply it plead guilty. O plea bargaining agreement ay nabalik ta dahil sa nang bisyo. Grabe ta. Samtang doon natin yung mga balita, partnership kara sa turismo sa tunga karon i China at Pilipinas, specifically di kara sa Islay Boracay, mas ka nagligon. Aero Department of Tourism Region 6 in partnership with the Tourism Promotion Board at the Philippine Department of Tourism sa Shanghai aga Beijing, successfully conducted the Philippine-China Travel Exchange sa Boracay, no? Ko June 24 at 27. The programa nga rahay para paligunon pagidro daya karon niya tourism ties. So, daya karon niya turismo sa tunga it Pilipinas at China pagiron sa pag pakilaga, no? It daya karon niya Philippine destination, no? Kung ano rong mga tourist destination na bimana. Rebuilding travel confidence and supporting the revival of direct flights. O nami, tara kami mga direct flights ka mga ka-K5. Siyempre, gusto mo't ang mag-relax. Gupad, gating pa China gagi. Di ba ga? O nami. O, kaabot agad. Eh, manami, tara. Magamit ang turista ka inabot mga ka-K5. The program concluded with a business-to-business session at 4 points by Sheraton na Boracay bringing together 17 Boracay tourism stakeholders and 15 Chinese travel agents along with representative from PDOT Beijing and Shanghai. Ay, kara mas basko pag ito-turismo ka mga ka-K5. Oo, sa isla karon ita Boracay ag daya karon nasyong Pilipinas mga ka K5 babo umata karon turista ay bisan sin ka magdumon ka babong Chinese ben yes banud kaliboy randa mga negosyo hay ah, patok man yani sa mga Pinoy man bisan sa pagkaon may unang ginatawag Chinese kangkong may Chinese bisugo yan. Oh di ba ka may ginatawag lumpiang Shanghai man. Ay, wow, nay abo-abo ta. Pati raw pagkaon na sako po ta. Oh. Diba ga? Tapos yun ang mga produkto mga kefe, may gininamba nga, oh, bukon nun manat masyado. Bukon nun manat matibay rin ang produkto. Anong bukon? Tibay maton. Barato man ay bukon nun matibay. Matibay ay nakabakay nga ni kami nga to ni Mrs. Daya nga termos. Daywang hampak na sang likod ay wagid masamad. Ay, makon matibay ta. Ambay nanda nga bukon, katibay wagid kasa wagid magsamad. Dewang bunang na ay. Makon katibayon kya. Malita, K5.

0: Dugan na ito yung mga balita, makaroon mga ka-K5. De, joke lang ka ba? Tapos nabubunago ko na termos, planggana, ta ginagamit. Makaroon yun na pa-estudyuhan. Nahugat na ito ng K5, kumustahan mo ka na. 5.38 na tagahon na itong oras. Gina-estudyuhan makaroon nga rupag panaba itdaya karon nga edad o dayang criminal liability ay gusto ka rin ni PBBM nga may una man karon nga mada o maingat, meaning sa English ay prudent, no? O madahan gid nga pagtuon sa daya karon nga panawagan nga papanaogon do daya nga edad at criminal responsibility mga ka-K5, no? Panabaon gid. Oh. Kasunod it pagpamaril nga tong natabo sa Tacloban ay sa aton man nga mga child psychologists, no, mga survey man ang ginaobra, may kang tanan sa mental health it mga unga, kinahanglan pag-estudyuhan man at mayad. Ay, med man kami kato, what at mga mental health sa among time kato? Ah, hayat ang bayawas. Ano. Iyag at ama kong si Rizal, may mga mental health nga ra. Oh. Nga ba kating? Wa man nga ni katot mga ginatawag karon yung mga postpartum depression. Nagnaintindihan, matanatom, may una utama karon after pag-unga, nagatinangis, pagangon, gahinambang yung mga isaga. Ay, kung may umumang garanon, kating maka na may imot naman ng postpartum depression. Pero kung pobre ka, tawag ka on, bughat. Kato anay ko ni bughat ay ipahilot siyang anay katawag, paimnon ni mga kiwot ay mayadman. Gayo, ungid ano, katot ang matuod. Ay, sa Robelo family, good morning ha. Morning manapod, termos gida. Bukon man, planggana tay. Good morning kinyo na tanan ha, sa Robelo family. Oh. Nga ba, matod no, may mga mental health yun. Matod, makaroon niya ano ra. Daya kara mga ka-K5. Ginapa-estudyuhan makaroon dahi. Madumdumang niya, tatlo rin namatay sa pagpamaril nga to, mga ka-K5. No? Ag, nagapanawagan niya i-regulate do social media. Ag, may unang layi para sa recruitment at nihilistic violent extremism sa mga hampang siguro rang ano. May kami kato at mga cellphone nga ron ha. What at mga cellphone kami nga ni ay gaedad kami kato at mga 12 inosente pata kami. Makaron ah. Nga ni timprano pataga inasawa ay siyempre ga daya ka nga pinamantaw at mga porn siguro nga raho. Galing katuwa man yan, need porn ka tayo, mga unga tayo, matig 12 pugo, takan. Waman ka tayo, Facebook. Ay, nako. Anyway, ay, daya ka rin, ano, daya nga, dapat istudyuhan da. Eh, sa makaroon doon mga minor di edad, di pusong pa nga ni Katon, oo. Bukon matatanan, ha? Mga minor di edad nga rin, kagagko, pagi mo ay, hindi mo dapat pagkamalan nga minor di edad. May una, matang pugoy nga rin, mga minor di edad, pinanaw nga rin, ha? Tagdayin ba yung ating sambisis at magkaon ay kaintok? Pero may mga minor di edad ang aranga kagagko-gagko ng mga tao. Oh. Ay, pares abi man na karoon mga minor di edad yung kapanugod-sugod at bagay. Apa, kung sudlon ka na na't gabi, irito mga tana ka, bago may mapusngahan, kung may shotgun ka tayo, to, minor di edad ka to, syempre hindi, taron. Ito, tayo mo sugod bagay, may sanduko, tayo mo, kung may baril, tayo mo, rito pa mga tana ka pa kung minor di edad ay do yun, do atong ginalikawan. Nga dapat ay rodisiplina sa bagay gagi. Oo. Di ba? Ay galing may mga unga man karang kung amat disiplinahon. Pero dapat mas maisot pa disiplinahon mo ta. Ay kung pabayaan mo ta, mabahaw pa kimo. Ang bakit mga magugang di mo taman na magubag rasungay karon ay which is correct. Ikaw tarahakwa ta ni haboy sa bintana kon. Mas kapindo tatay abi mag-ininom hindi na ipanuhan da mga unga. Ah. Bisan gaobra lang it assignment hindi na mabuligan ay naloko na. Ay, one time ko ito nga, may isang ka-hilong ba yung araw, hambag ka ng asawa, ikaw man, abi man, natur imat, assignment doon, ngayon, gagaba man ako. Nag-ininom tayo mo, ay, pungko, mga karatoto, ito nanda sing assignment. Ano man, yung assignment nga ron? Kuhan man natin sa mga shape man lang. Ay, pungko, kara, tandaan mo, daya ro, lapad, rero bilog, rero long neck. Ay, nana, abi man ito, ding expectaron. Kay Ma'am Daya karon nga ano ra no. Nancy Agowil Carpio, good morning. It kaano ka pamati. Kay Sir Joel Itolid, good morning, no? Nasa Barangay Bakhausor. Pamati. Wa pa sanda kay Five Fred dali ang. Payabay gon tani ato mga listener nga ra. Ubat naton kay Five, kumusta ani? Dai mga balita ginatod katon makaron ita. Clinica Diofresh, ta bacteria that causes underarm body odor, may VCO, may vitamin E, nga nagapakinis, nga nagapaputi, katong kilikili mga ka-K5. mabakayron sa ato niya Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yaron sa Defender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Sa prentiang, idating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex, mga kakayfaybo. Med aran ko medyo may una-una, karo tawag kon body odor, ay kon mga pobre, kay tawag kon angsod. Panaila, kating tawag kon kami angsod ay mag-Klinika de Eufresca. Okay, line number 7, kay Febis from Visayas, good morning.
1: Salamat kay Sir Nestor. Kadto na to ng Kalibo, Sir Michael Silorio, Kalibo.
0: Good morning, Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Western Visayas, kag-Antiki, good morning. Kampiyo ng signal, nagataliti di sa amon ka inas ang aga. Kaga so far, subong okay naman ang chimpo. Nakadetect ko, balik sa imo, Bacolod.
1: Sige, way pa nga ton sininga Pilar Capiz, Sir Jovert Lago, way pa. I-check ba natin ba kung si Arasa Sano? Sir Jovert, Arakanti, Capiz? Why? Sige. Dere na kita sa ton sininga mga dalagong mga balita. Unahon na ito ng Iloilo, ang preparasyon, kamusta ang preparasyon sa ikalimang anibersaryo sa Iloilo? Si Rek?
2: Aga, salamat kid sa greetings. Ti ari ni Jokro Kapoy Kapoy. Abong nga solo flight sa Subo sa Lugani. Sika kay 5 mil mar ari de. Sa ikot ni Upo Jackon. Wala kay bukunta sila nga apat. Ali kay Kapoy Kapoy gid. Ha, kay ti karon ang highlight sa kamon sa tingay Bersap. Yung mga gila night. Problema kay ara kamuda paano tadi ka ulop na nay abi wala to lang kuna may reunion liwat
1: amo man gani
2: kaysa ang una abi daw say tsura lang ta nagkilala ay lagi ka magistoryahan ay hindi kana preparado na no? Pero anong good news to ni kuna ni sir Nestor gamot tong dunaming balita. Doi pa kami di balita, ah! Basta mo na kayong good news, ah! Bago ay madalag ko nga balita namon, diri sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, madunduman nyo, ato blang PNP ay mig, nga ginsulod yung Bulo Police Station. Kaya dito, ang inilasambit siya nga wanted person, nga isa ka-ex-police, o dito ko na yung nagahukmong. Pero pag, pagpangita nila dito sa may Bulo Police Station, why man tong ex-police, ah? Sanya Biyernes ang gabi, nag-surrender, ining nasambit siya ng ex-police. Basi inadlukan ng kabuhi, kay ginaayam subong sa PNP, ay neg. Isa nala nagwa ka nagkadto sa opisina, sa nga mundering acting director, sanya Police Regional Office 6, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Dito siya nag-surrender sa amon sa ring regional director. Pagkatapos ka nami, pasang iya ginasuksok na nga the hoods ni. Abi mo nung nabutang ang ngalan sa hoods ni, your time is done. Ang pala ko tapos ako nung oras mo. Kaya na sumusunod sa pag-inakop sa kapulisan naton, inang ex-police na si Jerry Villanueva. Damo man kaso, kagaya pang ito, bang dire, dapat patong rin ko, mas maubos oras ta. Basta kaso ni sa pagpatay sa kilala man nga bata dire, no, sang uda, sang higher official man, no, kag-involved pagid sa pilasin ka mga kaso sa pag-bypass, no, nga ginreklamo man. Kagaduga pag dato nga balita, masubo ni nga balita sa mag-asawa dito sa may barangay Salngan sa may syudad siyang Pasig. Kaya kahapon na sa puwan lagid, nang wain sa kabuhi ni mag-asawa. Binyong edad sa mag-asawa ni, ang asawa, ang babae, nag-edad sang 62 anyos. Ang iya sa ni nga ba na, kapag idaron, 82 anyos. Mga tigulang na, pinangpatay, tugas ang pagkatiro. May nakitaan to nga basiyo. No, sanya pusil, may igo sa likod, may igo man sa uno. Agilang taong motibo, away sa duta, personal grudge o kon pagpangawa. Kung na-identify pa ni kung sino ang may, kung sino ang sa likod sa ning kamatayon sa mag-asawa, nga malayo abin ng balay. No, nabukid na ni kag ang antad sa isa kabalay, mga 500 meters, batyalan lupok, pero may malagin sa pa. Ang may madalag kong balita is my shudag, pabinsa sa Iloilo, kagtaya ka monstri, nga ikalimang adversaryo, mga ka-K5. Balik sa imo, Daddy Babes!
1: Salamat gid Sir Rex sa Iloilo, mga kaki 5 katuan nato nang mayong balita to. Kadaw siya nakabalo, mga kaki 5 si Sir Nestor sa Antique ni Sir Nestor.
3: Thank you so much Daddy Babes, akin lang man raad kiti nakagawi unbla Daddy Babes nga kada mag anniversary may
1: bonus.
3: Una, bakat man bonus bati ko Sir Rick may mid-year ko na. Mga balita sa Antique, balita sa Antique sa San Remeo, ang tong naglabo sa ginapayag padasti sungad la nga suspect napasakaan rin kuno kang kaso nga homicide mga kasimanwa. Basi sa investigasyon kang kapulisan, nagagto ko ng biktima sa balay kang suspect nga may daranga lungnek. Kagsamtang nagalawid ang andang paginom-inom, gusto kuno kang suspect nga magpauway apang may mga istorya nga hindi manami nga nagtuhaw tub-tub nga nagresulta sa pagpambuno. Samtang dumduman nyo may saraka drug din kang nagligan nga smana nga gin sarakay ang atin mga otoridad. Tatlo to ka mga high value individual na dakpan, isarang barangay secretary. Gin pa idalom sa drug test, baw, nagpositibo kuno si secretary sa ginapahayag shabu. Amara balita sa Antique, balikan mo Daddy Babes.
1: Salamat gid Sir Nestor sa Antique, mga kaki 5 gadoan na to ng kalibo. Kalibo, Sir Michael.
0: Morning, liwat K5, Eastern Visayas, Negros Island region, nagalabot sa 1.5 million nga suspected shabu. Ang na-recover diri sa Amon Aklan Provincial Drug Enforcement Unit. Matapos ang napatigil sa bypass operation kahapon diri sa barangay poblasyon sa Banua man sang Altavas. Ang mga suspect, taga Roha City, nagadayo diri sa probinsya sang Aklan. Si Nonoy taga Roha City, kag si alias Dodoy taga Kwartiero Capiz. Nakuhaan sila sang isa ka sa siya paagi sa bypass operation kag bypass money nga 1400 kag sa pag body search 35 ka mga sachets ang suspected shabu nga nagabuga tanan sang 230 grams nga nagabalor sang 1,564,000 mga ka K5. So para maning dako-dako nga mga nadakpan diri sa ating kapulisan mga ka K5. Kag dugan natin nga mga balita, tatlo pa subo ang nasa ICU kag isa ang ara sa ward matapos nga naglunta dag pagbun-anay sa BJMP Aklan. Ang suspect duha. Amon ang pamangkot gani diri kon anong ginagamit nga mga patalom kay according sa report mga ka K5 hindi halos pagpasudlon sang una ang aton kapulisan para magkandak sa investigation pero kahapon gid pasudlon na sila. Kag nahibaloan according kay police captain na Palmihar ang OIC subong sa BJMP nga improvised weapon ang gingamit no ang uyatan bala sang kutsara ginbaid guno samtang nagahiwat sila sang ila livelihood program hindi pa ma balaan subong kung ano gid ang motibo mga ka K5 kay gin nakatalana subong nga mag-interview si K5 Bromi sa spokesperson nila mga ka K5. So far ang tatlo sa ICU isa na subong ang stable nga kondisyon mga ka K5. Kag sa katapusan nga balita tatlo ka ginasugid nga Iranian national nga nagapangbodol diri nadakpan sa probinsya sang Aklan paagi sa checkpoint mga ka K5 matapos nga may nga gin sila gin reklamo sang isa ka negosyante sa Banua sang Balite. Amo na mga balita di sa Aklan, balik sa imo Bacolod.
1: Kel sa Kalibo, mga kakifad, diri sa Amon, sa syudad sa nga Bacolod, kag Negros Island Region, mukaluluoy maning isa ka food cart, ginarado sang oil tanker, mga kakifad, sa gilid sa nga dalan, sa may barangay Palaka, sa Banua, sa Valladolid, kapon. So, no, sa panaysayon sang mga nakasaksi sang aksidente, so ginkahibot lang nila nga gulpada mahitabo o nakita nila sang isa ka residente nga nagakamang pagwa ang driver sang tanker nga ginkilala sa kay Junision Liboon Jr. kag nagapangayo sang tabang. So no, kay Liboon napiyongan ini apang wala nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Tatlo ang nagabantay sa palamhawan kaga ginaligar na dulaan sa kabuhi ang isa ka babaye samtang pilaso naman ang duha ka mga upod sini mga ka K5. Halin sa Kabangkalan pa Bacolod ang oil tanker nga sa din na aksidente mga ka K5 dira sa may Valladolid. Alas 5:51 na May duha pagid ka asod-asod nga bypass operation diri o mao dako-dako maning na tigayon ni na kwan na recover mga kakibay bagisan ni 34 mil nga balur sang siyabong na confiscal sa bypass operation na tabo ini sa may barangay Handumanan arestado ni isa ka street level kag drug target matapos ma magpatigayon sang bypass operation ang mga katapos sang police station 10 sang NADF village barangay Handumanan sining sudad sa Bacolod arestado si alias Shot residente sang Purok Santa Rita barangay Dulao siyudad sang Bago ginaristo man sa Shot matapos nga iagindaho ang isa ka sachet sang ginapatian siya bo kabaylo sang 500 nga bypass money. Amo mga balita na mo dire sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod na di ko na pagibalik sa inyo ililoro sa NTK kag Kalibo. Salamat gid.
0: Inagaman na. Inyo karon na batian mga kakaifebro kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region ng Western Visayas, no? So may ano ra daya karon nga dit na maduga pero mayro bypass operation. Basta unta mensahe pag inyara ni Ma'am Nancy no. Kumlaw di gari la unga ron man kay Fay Mike ay ami muray sa taro buti o oh, ayo ron ma'am ma kumuro dero lapad bilog aglong nik ko no hindi man memorize sa. Well mga kay Fay inyong nabatian ako bilogan yung mga balita sa Negros Island Radio nag sa Western Visayas no. Ang siyempre kasalas pag mga balita kay Fay Bromi kahilig balitang pulis. Sa aton karon nga Technical Engineering Department kay Fay Fred Batoy, mga ka-K5, saan ka mo Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa atin niya maalwan niya, Chief Executive Officer K5 News FM Philippines, kay Doc Ramiloy. Hasta naman hinaga, no, 4:30 to 6, mga ka-K5. Sa gabon ako si K5 Michael Silorio para sa Kampiyon, yung serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 90.
4: TTX 500.
6: Tapos si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
7: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
6: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
7: Yes.
6: So,
7: Gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nagaresulta sa mataas nga level sa ang uric acid na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo Sir GP ang resulta siya na is gouty arthritis.
6: Okay.
7: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo Sir GP. So para hindi magsakit imo joints permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500 may TC or priorcy kada adlaw. Kay kung wala oxidation wala sa may matabo nga gouty arthritis.
6: Husto ano? Sang 18th century nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecules sang ginkumbine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
7: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
6: Mini ara sa sulod
7: ara sa sulod. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
6: Correct ano?
4: TTX 500.
8: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
8: 300.
6: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
8: Mga duha pa kasi mana kapin.
6: Pila imong nainom DTX 500?
8: Pag yun ka sab.
6: Duha na ka stab? Yun sa amin yung pag-inom.
8: Multag o gabi eh.
6: Mga pulo. mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
8: Oh.
6: Ya pila na may sugar ni Moron?
8: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
9: TTX 500.
7: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
6: Oh. So muna gani nga lang siya galing.
7: Tingala kang iban nga palakaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iban niya palakaon prutas, palakaon gulay.
6: Oh.
7: So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom paka mighty si kag pure si, mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
6: mailuguan.
7: Dos may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
6: Tiamo na da.
7: Gadamo nang uric
6: acid. Palakaon ka tina isang manok o isaw.
7: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
6: Oh.
7: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500 Sir Boy. Sige inom nimo sa Mighty C. Sige inom mo Pure C. Ga prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jacqueline Solar, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before sang wala pa ug take sang DTX 500, taas ang ako nga cholesterol around 200. Tapos nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto kag pagdasig makapoy.
6: Advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
10: I-try nyo gid kay naami gid ang epekto, hindi gid ka mo ginulsol, proven and tested.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01 agahon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Headlines.
11: Para sa ato niyong mga headlines sa balita lokal. Masobra 1.56 million nga balor ita Shabu na recover sa Daywang ka mga HVI sa bypass operation sa Banwa it Altavas.
12: Headlines balita lokal, 3-4 nga PDL nga ginbuno sa sugod it BJMP nga nagapabilin sa ICU.
11: Sa tanduga nga headlines sa aton nga mga balita lokal. Masobra na po ka mga biktima at mga Iranian national nakipagbuligan sa Balete PNP sa pagpasaka at nagakaigo karang kaso.
12: Headlines balita lokal, 2.17 million pesos nga multa ginpataw sa dive shop sa Islay, Boracay.
11: Headlines sa ato niya balita regional. Karne ita baboy hinpilak sa kanag sa Lawaan, Roja City.
12: Sa balita regional, lalaki patay matapos nga ginbuno italibong sa San Remigio sa Antique.
11: Headlines sa ato niya balita national. BBM ginhambang mas mayadrong personal nga pag-atubang ni VP Sara sa impeachment trial.
12: Sa balitang nasyonal, bunuan planong obrahon nga state witness sa plunder case ni Rem Waldez.
11: Balita International. Headline sa ato nga balita nga international. Bilang ka mga parte ita Colorado ginkanselarong fireworks display bangod sa pagaga ita wildfire.
12: Ang balitang nasyonal, ilang ka mga porsyon sa Colorado ginkanselarong fireworks display bangod sa pagag it wildfire.
11: Samtang sa aton man nga headline sa balita sa patag ita negosyo, BBM nakabuit masobra $1.9 billion nga bag-ong investment sa Canada.
12: Sa nga balita sa negosyo, DA nagtipon it pondo para sa UBE development.
11: Balita Sports. Headline sa aton nga balita sa patag itinampang, Serena Williams sa umatras sa doubles at Wimbledon bangod sa injury.
12: Balita ng sports, Alex Yala gin-dethrone si six-time Grand Slam winner Swiatek.
11: Balita Entertainment. Headline sa aton niya balitang showbiz, Beyonce nag-release it bagong kanta kadungan ita US Independence Day.
13: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
14: Yan ang radyo ko.
15: Wow! May puso.
11: Alas 6:06 ron aton niya oras. Maka K5 niya robatiano nga panguna nga headlines ginahatod kanto ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C at DTX Coffee Mix. May daid niya agahon na Banwa ita Kalibo. May daid niya agahon na probinsya Itaklan at sa bilog nga Western Visayas. Daog tamakaron ita Lunes. Esa sa isa buwan it Hulyo dag undusmela 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
13: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
11: Live in sa Broadcast Center at 94.5 by K5 News of FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
12: Aga kuman si K5 Regilin Torni.
11: Agsa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
13: Balita lokal.
11: Dako pro mga ginakabig nga high value individuals so HVIs sa ginpatigayon nga drug bypass operation it Aklan Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa Diversion Road Barangay Poblasyon Alta Vasaklan bandang alas 3:45 it hapon kahapon karang adlaw it Domingo Hulyo 5. Ging kilagaro mga subject nga sanday alias Nonoy 34 anyos driver aga resident it Barangay Tisa Rojas City Capiz ag si alias Dodoy 46 anyos nga residente man kasaysayan it barangay Poblacion, Kuartero, Capiz. Sa impormasyon nga naboy K5 News FM, nakumpiska sa operasyon ng kapin sa 230 grams. It ginadudahan karang shabu nga may standard drug price nga kapin sa 1,564,000. Naresto mano daywa karama tapos sigon nga magbaligya itang kasasyate suspected shabu sa mga operatiba nga nagpakunukuno nga buyer kabaylo it 4,100 nga buybust money. Magawa sa buybust item na recover man it mga otoridad rong 35 pang ka mga sachet ginadudahan nga shabu, toter, violet nga Changan sedan, aga weighing scale, aga lighter, ag tatlong ka mga wallet sa tatlong ka cellphone ng iba pang ka mga transparent sachet at mga plastics nga white sugod. Una man sa kusudiya makaroon at Altavas Municipal Police Station rong subject, aga magapangatubang sa kaso nga paggapa sa RA 9165 orong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
12: Balita lokal. Detalye at balita lokal, tatlo sa apat ka mga persons deprived of liberty na biktima ay pagpamuno sa Surit Auckland District Jail sa Bahing Karat Barangay Naloo Kalibo. Rong nagapabilin pa sa intensive care unit apang unagon sa stable nga kondisyon. Sa interview kay Jail Senior Inspector Woody Palmihar Jr., Officer in Charge sa Auckland District Jail, daywa sa mga suspect rong ginbutang sa isolation area ang posible nga maapektuhan. Ruanta karang a good conduct time allowance bangod sa insidente. Kasunod karas, gilayon nga nagpatigay ng BJMP at Greyhound Operation ag inspeksyon sa bilog karang a pasilidad kagakip rong mga kagamitan sa kusina para masiguro nga white mga deadly weapon sa lugar. Nasayuran kay Palmihar nga improvised weapon o kung ginbait gabutangan ni Cobiertos rong gingamit sa pagpamuno kung sa sin gintugyan yun lang nanda sa mga otoridad kung ano. O kung gintugyan yun lang nanda sa mga otoridad kung ano rong motibo sa nasambit nga incident. Sa makaroon, temporal yun ay nga ginpundo rong pagbaton at mga nagabisita para maibalik rong kagawasan sa presohan. Ginatanaw man nga may una nga paganabton nga administratibo rong personnel nga nakadyuti kat natabo rong insidente. Ginapahinugutan man at rong mga PDL nga makontak ro anda karang nga pamilya para ipasayod nga una sanda sa maayos nga kondisyon. Sa naman kay Palmihar, makabig nga isolated case gamang rong insidente ang ginahimo nanda rong tanan nga tikang para mapabilin nga guwas rong kada pasilidad. Bukon man suno ka na o kon na hauman sigun sanda nga magbulig sa pamilya at biktima kung gusto nga magpasaka at nagakaigo nga kaso.
11: Samtang sa pia kabahin na dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Magapangatubang sa kaso nga theft rong tatlong ka mga Iranian national matapos nga maaresto. Matapos karang takawon or matapos karang sa masalisihan rong kwarta isang kanegosyante sa Banwakara ita Balete. Sa interview kay Police Lieutenant Resi Bulano ita Officer in Charge at Balete Municipal Police Station, matapos rong pagkadakop sa mga raya ay masobra na pugo ka mga individual rong nakipag-angot sa mga otoridad nga ginaligar na biktima at mga sospek. Nagkasari-sari man rong haga karay kwarta nga na-report nga nabuo sa kada biktima sa nagkasari-sari man nga lugar iya sa probinsya at Aklan. Sa piyakara nagpanindugan man rong mga akusado nga bukon si Gonsanda ita scammer. Suno sa mga raya, mga mayad si Gonsanda nga tawo aga mga maamigohon, mga negosyante ag mga negosyante man si Gonsanda nga nagabulig sa iba man nga mga tawo. Sa makaroon ay padayon niya nakipagbuligan rong Balete NPS sa iba pang mga PNP stations. Kung may una karang mga report ka na biktima rong mga mga suspect sa andakarang manasakupan na sayuran nga overstaying won sa nasyon na rumang tatlo karang mga nadakpan. Inibisigahan pa it polisya rong mga sagakyan niya ginggamit it mga suspect na haling kato isang car rental company sa Luzon kung siin posible sigon na magapangatubang sa kasong car napping rong mga raya bangot sa uwa pagsunod sa nakatagana karang kontrata. Samtang ginahugat pa it polisya rong search warrant para nga mas ma-inspeksyon na rong nasambit karang sagakyan. Suno kaya PLT Bulano mabaho sigon nga bulig rugin ka sa nga checkpoint at mga municipal police station sa nakarang mga lugar bangod sa kung nagtaliwan karang mga reklamo sa anda karang mga tagatapan ay nakipagabuligan sanda sa mga kagapit karang kabanwahanan nga hagos at 25 minutos rong ginabuhay para ma-intercept rong sagakyan karang unagon yagin describe it anda karang mga nabiktima. Sa makaroon ay una raya sa paginakuwar, una raya sa kusodiya it balete MPS at nakatagana gon nga pasakaan na ita kaso.
12: Balitang lokal. Ita balita lokal. Pagpultahit Philippine Competition Commission ng Boracay Business Administration of Scuba Shops ag 39 karang ka mga miyembrong dive shop it kabilugan nga 2.17 million pesos mangon sa illegal nga price fixing sa Boracay Island Malay Aklan. Sunod sa PCC nagtaganan sigurong BBA assess it minimum nga presyo. Sa scuba diving services sa ginabawag, ro mga promo sa libre nga dugang serbisyo ang klaro nga pagpasraya it Philippine Competition Act. Bukon waman gin baton komisyon ng eksplikasyon na mga raya ay para sa kawasan at pangabuhinan it mga lokal. Ginmando man it PCC rong gilayon nga pagpapunto isit o kanit price fixing, agin pa rin dugan nga importante rong hilway nga kompetisyon para maprotektahan rong mga turista at mga bumagakag.
14: K5 News FM.
16: Yan ang radyo ko.
17: Wow! May puso.
14: Balitang Regional.
11: Alas 6:13 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional, ginahatod katon na DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa.
14: Balitang Regional.
11: Karni ita mga baboy ginpilak sa kanal sa Lawaan, Rojas City. May kampiyon nga balita si ka K5 Myla Fuentes, please kami.
18: Kinalangaw kag nagadala sang mabaho nga dapya sang hangin ang ginbilin nga karni sang baboy sa bukas nga kanal sa Barangay Lawaan, Rojas City. Sa pagpadulong sang K5 News FM Rojas sa lugar, nakit-an ang mga dalagko kag ginpanghiwa nga karni sang baboy nga nagalutaw sa tubig. Talalo pang doon man nga kaangay isa ka baboy ang ginpatay kag ginhaboy sa kanal. Magluwas diri, mayara pa sang nakasulod sa itong nga garbage bag. Sunod sa mga nagaobra sa establishmento kag malapit sa lugar, tuman kabaho ang dapya sang hangin kag masakit sa ilong. Dugang pa, wala man sila sang may natalupang dan nga makaduluda o kon mga salakyan kag tricycle nga nagpundo kag nakitaan nga naghaboy sa kanal. Panawagan sa mga inikuntani magkuha na nga mga karne nga hindi maayo ilabi na sa ila nga malapit sa lugar kag mga nagalabay. Nahibaluan nga kalakip ang Rojas City nga yara sa red zone angod sa epekto sang African Swine Fever o kon ASF.
19: Inisip ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
12: Balitang Regional. Mga balitang regional, lalaki patay matapos nga ginbuno ang italibong sa San Remigio sa Antique. Sa kampiyon nga balita ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
20: Gilayon nga ginbawian kang kabuhi ang isara kalalaki matapos nga ginbuno ang ana mismo talibang ginabanta alas 9 sa gabi Hulyo 2 sa sitio Kanyugan, Barangay Vilbar, San Remigio, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Siegfried, 28 anyos, soltero, sangkam manguma, samtang ang sospek amo si alias Romy, 61 anyos, kasado, sangkam manguma kaglunsay residente kang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Captain Charles Richard Casalan, ang acting chief of police kang San Remigio MPS nga nagpadulong ang biktima sa balay kang sospek nga may darang along nick. Pahayag pa ni Police Captain Casalan nga samtang nagalawid ang anda nga pag-inom-inom, liyag rin kang sospek nga magpahuway apang may mga istorya nga hindi manami nga nagtuhaw, tab-tab nga nagresulta sa pagpangbuno. Naman an base sa pagpangusisa kang kapulisan nga masamiman ginagubat kang biktima ang sospek. Sa tulad rin sa kusodiya kang San Remigio MPS ang sospek kag magapang atubang sa kaso nga homicide. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast. Open Newscast. Balitang National.
16: Balitang National.
11: Alas 6:17 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. Nagapati si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga mas magiging klaro ag mas madali rong proseso kung personal nga mag-atubang si Vice President Sara Duterte sa impeachment court at Senado. Suno kay Presidente Marcos mas mayad rong direkta nga magsabat rong akusado kaysa sa ipaagi gamang sa mga abogado apisar nga Raya Haya anaga mga sariling opinyon ag bukon it legal nga advice. Kung imaw sigon rong una sa sitwasyon, suno kanay mas pilion sigon karanga atubangon sa rong ag karang atubangon ag magasabat sa mga aligasyon apisar nga nagapamagaga arong anakarang mga abogado.
12: Balitang nasyonal, tinugyan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman. Rong desisyon sa plano nga obrahon niya si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang state witness sa plunder case kontra kay House Speaker Martin Romualdez. Sunod sa presidente rong ombudsman, rong mas nagkasayod kung ano rong mas mayad sa investigasyon. Dugang pa ni Marcos nga mabaskog roan ang pagsalig sa ombudsman bilang anti-graft body sa pagbuyotate kaso. Nagagawa sa pahayag ni Marcos kasunod it report nga ginakonsiderar itong ombudsman o pag-ubra kay Bunuan bilang state witness rong tika nga ginapatihan nga magkapabakod sa plunder case kontra kay Romualdez.
2: K5 News FM.
21: Yeah, ang radyo ko.
22: Wow, may puso.
2: Balita International. International.
11: Alas 6:18 aton yung oras sa para man sa Balita International. Balita sa Guwait Nasyon, ginahatod ka aton ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng gagnat o buag sipon, mag-inawit D3 Bio. Mapakar sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
2: Balita International. International.
11: Bilang ka mga fireworks display, rong temporaryong awagin pa dayon sa Colorado bilang ka parte ita US Independence Day bangod sa pagag-ita wildfire. Ginkakipan raya it mga lugar sa Colorado Springs, Douglas County, Arvada, Durango, aga Vale. Ginkahawagan ang darong mabaskog nga hangin ag dry condition sa lugar. Matandaan niya kung Hunyo 27 ay may una nga tatlong ka mga bomberong napatay ag daywarong mga naninahan bangod sa mga pnagon nga wildfire sa border it Colorado aga Utah.
2: K5 News FM.
21: Yan ang radyo ko.
22: Wow! May puso.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
11: Alas 6:20 aton yung oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagita negosyo. Hinahatod kato ni Mighty C, rumaskin pabaskog nga alkaline nga vitamin C. Nakabuo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sobra $1.9 billion nga bagong investment sa mining ag technology sector matapos nga makipagpugong sa mga opisyal at bilang ka mga kumpanya sa Vancouver sa Canada. Mag-deposit rong Ocean Gold Corporation ikapin sa $1.9 billion agot pag-awigon hasta sa 2037 rong operasyon ita DDPO Gold Copper Mines and Nueva Vizcaya aga Quirino. Mag-investment ara rung Bito Gold Corporation ag Phil Minera Resources Corporation ikapin sa $14 million para sa pagpagawig it solar power facility ag exploration program sa Masbate Gold Project.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
12: Ang balita sa negosyo, nagapahaumid pondo ng Department of Agriculture sa idagoming 2027 budget agod suportahan rong industriya itube sa Pilipinas sa tungait ng gatinaas nga global demand. Angot ka na, magapatigayin rong DAIT Industry Consultation sa Hulyo 23 agod ma-finalize rong mga prioridad nga programa, funding requirements sa governance framework sa handom nga mangin masunod nga major agricultural export industry rong pungsod. Kinadusate DA rong sa ka-industry-led nga estratehiya agad mapabaskog rong naga-negosya itube at makabuog it mas magagko nga share sa pangkalibutanon nga merkado. Kakipman sa ginadusate DA rong pagtukod it National UBE Federation bilang isagang sa prioridad agad matutukan ng mga kinahangganon ita producers, processors, aga exporters.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
23: Balita Sports. Sports. Sports.
11: Alas 6:22 rong aton yung oras. Para man sa detalye aton nga balita sports sa balita sa patagi tinampang ginahatod kato ni Klinika Dio Fresh. May bisi og vitamin E nga paputi nga pakinis ug nagapahumot it aton nga mga underarm. Umatras yun si Serena Williams sa doubles match kaibahan rong igmang hod nga si Venus sa Wimbledon. So na sa 44 anyos nga si Serena mag-angkon riot injury sa anakarang atuong parte itatuhod. Rong nasambit niya anunsyo ay matapos rong pagkapierde nana sa tatlong kasets sa singles match. Inhambag karang agubos imaw na subuan bangot hindi raya makahampang apang ginsiguro kara nga magabalik man imaw sa hampang kung magamayad rong anakarang mga injuries.
23: Balita sports.
12: Duga nga balita sa hinampang padayon nga nag-obright history rong Filipina tennis player nga si Alex Ayala matapos nga ginpierde karang defending champion nga si Iga Swiatek ita Poland sa ikatlo nga round it Wimbledon. Sa sugurit masobra daywang oras nga hampang nagdaog si Ayala sa score nga 7-6-6-2 rason agud nga makasugod raya sa round of 16 rong pinakamataas nga naabot itsang Kapinoy sa kasaysayan it Grand Slam Tennis. Sa piyakit babaho nga kadagagaan, nagpakita it pagkahambol si Ayala, agindayaw roana karang kontra nga anum nga beses nga nagkampyon sa Grand Slam.
23: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
23: Balitang Entertainment.
11: Sa isa 23 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista na atod kato ni TTX sa Beauty Soap. Nag-release it bagong kantarong American singer nga si Beyonce. Inadungan karas rong nasambit niya kantas nga Morning Dew sa pagsugong ika 250 nga dag-on it US Independence. Raya rong una nga kanta umpisa nga ginpagwa rong 2004 album nga Act 2 Cowboy Carter. Ubos matangan nalipay rong mga fans ni Beyonce bangod sa mga nagtaliwan nga Domingo may una gon nga pahapyaw rong singer sa anakarang social media account.
23: K5 News FM.
1: Yeah, ang radyo ko.
3: Wow!
5: May puso.
23: Ang kampyon nga istasyon. K5 News FM.
24: DJX 500. Morning Newscast.
25: Morning Newscast.
23: DJX 500. Morning Newscast.
11: Alas 6:24 ra aton nga oras. Back K5 ni Robatiano nagapanguna nga balitaan sa programa.
23: DTX 500 Morning Newscast.
25: Morning Newscast.
11: Monday edition July 6, 2026. Para sa dugang mga balita hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs -K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Iban si ka K5 Leonard Vira. Kauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
12: Ako naman si ka K5 Regilin Tornino.
11: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
23: K5 News FM.
26: Dominate the lives of the Filipino.
23: I Care Gold.
27: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio.

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga una.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinical DTX 500.
11: Clinical D3 Bio.
12: Clinical Sport Biotics.
11: Mighty

Makarakarang adlaw mag-umpisa dagon. Rong ginatawag nga kamatuuran. Sunungan ni kay spokesperson ag House Prosecution Panel spokesperson ag advisor Robert Ace Barbers. Runday karang pag-umpisa dagon, itunday karang public trial kay Vice President Sara Duterte. Sarunday karang impeachment makarang adlaw. Derong unang tikang, unang hakbang, unang adlaw nga gaosoy kita itunday karang kamatuuran. Sunungan ni kay Congressman Barbers, bisan runday karang mga defense team sa papatigay nga itrayaw hay trial. Ay ginausoy gid runday karang ginatawag nga kamatuoran no sa tanan nga mga allegation nga presentar no parehas karang partido ag suno ani sa aton karang congressman ayro mga senador judges nagapati sanda nga magahimo kanda karang mangin judge.

0: judgment, mangin berdek pinagi sa mga ebidensya nagin presentar sa aton karon nga impeachment na court mga kakipaib. Wait, ginatawag nga political di kara nga pagsilinangag sa nasabitan nga nga trial makarakarang adlaw. Adlaw ita pag-umpisa ta ita kamatuuran. Agrunday karang umpisa ita runday karang public hearing para sa runday karang accountability, truth and accountability. Suno kaya barbers. Kumpiyansa runday karang nga grupo. Ngarong igataogit karunday karang mga judges o ginatawag nga benefit of the doubt sa runday karang nga kaso. At siyempre, may andang sinumpaan siyempre ron nga sa andang pagpungko bilang mga judges ag likawan di kara o mangin politically neutral pagkabot sa runday karang mangin decision mga K-5. Huwag ginatanaw ita kung anuman rin mo nga political color basta base sa ebidensya rong ginatanaw itong day karon nga aton karon nga prosecutor no aton karon nga impeachment court sa aton karon nga senado. So no ngani kay Senate President Sherwin Gatchalian nag-expressa may mot kumpiyansa nga rong parehas karang majority ag minority ng mga senador ay magpartisipar sa runday karang nga andang trabaho bilang mga senator judges sa pag-umpisa korunday karang impeachment trial makarang adlaw it Lunes. Nga ni bubantay natun da mga K-5 kung ano maro mga magkataol to. May una of course nga manami nga mga questioning abo karon nga presenta na itong matiando mga argumento na magatimbang karang partido. Ag runday karang trial mag-umpisa sa runday karang statement ag procedural ruling. Mga alas dos pa kara ithapon, no? Bubantay naton. Aga kama naman, dapat waton kara ro mga 92 days pa nga timeline nga matapos, no? Aron dahi karang of course, ro, siyempre, makara July, July 6. So, kwan pa, no? Ro, inisal nga schedule para sa opening statement at procedural ruling ay sa maabot patanga 27, no? Araturong chimpo pagid nga after ko na State of the Nation address ko aton nga presidente nga konsasin, ikuan ba, i-recap pro evidentiary timeline karunday ka rin nga kaso mga K-5. So, makaraman ginatanaw pagid kon personal ba nga mag-attender si Vice President Sara Duterte magtambong ba imaw sa unang adlaw ko anang arang impeachment proceeding pero depende man gihapon doon sa nang abogado ay bisan uwa matay moron una sana nga hindi mo mag-attend personally ay sa gihapon may anang mataron nga mga legal counsel nga mag-represent no sa anang karon nga kaso nga ra nga ginapangatubang no impeachment trial sa aton mismo nga impeachment court ita Senado mga kakipaib. May daidgit nga agahon sa aton karang mga suki sa aton nga mga pinalangga karang tag pagamati. Iya sa kabukusan ko aton karang nga probinsya Taklan, kabukusan nga Western Visayas. Bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan. May daidgit nga agahon kinyo. Sa aton nga magmangod una nga nagapupumahaw sa makaranga panyimpo nga kapi-kapi. Riba bagong bugtaw pa lang ag dapat magbugtaw na kamo ha. Oh, alas 7 yung manangan na no. Ila lang ang mga minutos. Ro aton karang nga nabilin. Adlaw kita nga Lunes, pizza size sa bugan nga ra ita Julio 2026. Unang adlaw, unang Lunes, unang kamatuoran. Oh, kasa Senado eh. Sino sa aton nga mga aton nga mga congressman as part of prosecution team ay unang adlaw ita kamatuoran. So may opisina, may klase kita makarang adlaw. Aton nga mga tatapan ita gobyerno ag mga klase back to school, back to normalong tanan. Padayon kita sa aton karang pagpanabaho, oh. Ani bugtaw-bugtaw na sa mga may mga klase, may mga opisina. Ag magpupumahon kamo, magkapi-kapi. At siyempre of course aton nga mga negosyante nga agahon pa nga nagabugtaw kainap at agahon aga patasandara. Araban dato mga negosyante nga ra mga alas 2 alas 3 pat agaaga hibugtaw ta. Nagapreparayon naga pahaumon ko andang nga mga baligya agod nga kung kita magbakay sa aton nga mga merkado ready nakaplastar yon do mga baligyaan. Ani may daigid nga agahon sa aton nga mga negosyante sa aton nga mga merkado publiko. Kamusta ra aton nga Kalibo Public Market una? Aton nga mga talipapa iya sa Banuat Kalibo, kamusta? Aton nga mga negosyante man sa mga merkado publiko sa Numansya, Leso, Makato, Numansya, ano pa, Banga o sa mga kapit naton nga nagamonitor iya sa aton nga pag-ililiba. Ginaduga man nga nero ginaistoryahan o parte nga ra sa mga ASF nga ra. Oo, ay last time. Ro aton nga probinsya, hindi pa nga ni makahambal kung ASF giman ro aton nga ginapangatuba nga ra. Ay wapat confirmation. Although may ASF matamatod ito sa ibang probinsya kaingod ko aton nga probinsya at Aklan. Pero what confirmation nga kung daya ASF dahil ana karang St. Tomas karon dai karang ASF ay kaparehas man ko ASF nga may mga trangkaso man do mga baboy. Ani wa kita sure di kara kon ano gid man dahil wa pagid nakakon ay indi ta magpasaka di ta magpasaylor mga negosyante ngarat mga baboy nga pasudlon da aton nga mga otoridad para magkandak itong dai kan inspection. Oh, haro matabo lang kara. Inspection lang kita kara sa mga ginabaligya ng mga karni at baboy. Iya sa palibot ko aton kara nga probinsya at Aklan, niya bigid rin ang mga baboy nga ginabaligya sa aton nga mga lugar ha. O, bahala ka mo kung talipa ba. Basta wa nakasuhod sa atong public market. Ay tanaw naton doon kung may mga permit o halingid man doon sa rebahay safe gamiton. Kasimple malangabi kung taro problema nga pag-abot nga sa ginatawag naton nga rang kano mga inspection nga rap ma-identify mo kung nag-agi imo sa slaughterhouse o nag-agi imo gid sa tama nga pag inspection ko aton karang veterinary or aton karang municipal agricultural office o itanaw naton do randang tatak o may mga permit. So how strict kita makara sa pagpatuman karon dahil karang protocol mga K5 ay bisan ko ng taliwan nga adlaw nagpaadto kita sa may party karat Iloilo o panakot nakita nga may nagaabang sa aton karang nga mga daganon. So no, sa aton nga provincial veterinary office ito sa nang kakandak inspection te o panakot nakita to nga may mga opisyal kita itong nagatambay abi nga sa may partit Altabas di ba yari karon permirong porsyon nga ginabutangan itron day karang station para abangan day nagasuod nga mga karne why lusot do may bago nga nakita katong karne paboy wagid natwat ang saka wat ang inspection abi kon gina-inspect ani hay kabayang no may ASF man sa uwa o kabayang kunta nga hindi kita matapnan niya sa probinsya Taklan ay kabudlay makarang at simpo nga nga nagaumpisa ka gintinguha mo nga ni nga makahimo kat makausik at makautang kat kapital agkamahalit apang mga karubaboy agrong permit ang perde kara sa kapag alagat baboy sa aton nga nga manog alaga ta mga kakipaib agrong nagamin ng granon ta perme orayang mga middleman nga ra yung mga negosyante nga nagabaligya sa aton nga mga pasinsa sa mga negosyante nga nagamangranon ha. Ay inustisya tako na ba tugka kinatabo ay bakon mo baboy ibit urok makarama na ba ro size meal tapos bahugan mo ha kamahal-mahal paro mga pids kamahal-mahal paro mga gastusan sa pagalagat baboy tapos bako yang kimoro buhay ita grabe ka barato. Tapos bumakay ka sa merkado kung sino nga lugar una, kamagmaharo baboy. Ay sinabi matod ka ng justisya man. Tamaon ka pat ASF nga ra. Pero dapat na nga itong tutanawon yan sa makarang at simpong nga rataw. Kung may una, ginman ba kitang regulation pag-abot sa ringarang gina-question ko man makarang gina-usoy ko man. Since kinistoryahan na ito no party sa mga baboy nga ra. Di ba ka? Bayo so yun abinaton kon akma baga, ha? Ami ato, I don't know, may aton man nga mga grupo nga net organisasyon iya sa aton sa probinsya Taklan nga ng mga manog baboy. Ah, bukot baboy ya. Ah. Bukot mga baboy, manog baboy. Ay tao ko na pamatian man do, anda karang mga komento og mga suggestion, mga reaction. Ah, pag-abot sa aton karang probinsya iya sa probinsya Taklan. Nga dapat man ay makabawi man daton nga mga negosyante nga nagabaligat baboy sa mga ginapatay nga ra. Mga lariba na pipilitan at ang magpatay sa nang kaugalingon karang baboy ang ibaligya agod nga makabawi sanda ay kung saligan tanin morong mga negosyante nga ra ay baraton tinanda ka ra. Sobra tahagos katunga ro andang raimong lugi. Ah, pasensya sa mga negosyante pero doon nung kamatuuran ha. Doon nung kamatuuran sa nagkakinatabo sa mga karangat simpong ra. Ano yung bisan matamakon mag mahal o barato baboy? Wala akong pakialam. Tumatanga ka out baboy. Ha? Nagatiis na kita sa pagkilinaon ita isda nga ra. Ay may taro isda nga ra. Ay mangin safe. Ha? Safe ta sa aton nga ikaayong gawas mga kakipay.
1: Sa awat patulungan.
0: May dahit man nga ut adlaw. Patarto adlaw. May dahit man nga gahon sa aton nga mga transport na sektor nga nagabiyahe. Nagapasadaon sa makaraga chimpo raton nga mga tricycle drivers. Raton nga mga POJ, PUB nga nagahalin. Iya sa may party ita Katiklan, Malay, Pato ita Iloilo. Rojas, Bacolod. Alin man sa aton nga airport, no? Dahan-dahan lang kita ha. Hindi kita mag pupakarira ka to. Ito, last time, I don't know kung ano katoon doon naging kaso ko sa video na ito nga lang amigo man nga mga imbulba na imbulbar sa kaso nga rait aksidente. Iya sa may party ka rait na nabas mga kipay. Keep safe ang kita, hindi kita magdali. Importante, hey, makaabot kita, hindi kita mag pupakarira. Ay delikado gid, no? Mga makarangat simpo nga rin ginatawag nga aksidente. Ay wata ginatawag na pangayron kaya ginatawag nga aksidente mao. Bisan anong kakamayad kon madisclose siya pero tanawon doon ay kasi kon hi papanaugan kamot ta Shokos order man ko atong LTO. Agma impound pa yung sakyan agma dagasa pa inyo karong lisensya na hindi pa kamo man kabiyahe it habang buhay rundo pinaka masubo mga kakipay. By the way, may dadgit nga gahon aga congratulations gid no sa aton nga sister station na K5 News FM Iloilo nga naga-celebrate sa damakara itanda kina ipika 5th anniversary ito sa aton nga sister station Iloilo ay makarabo nga mga programa ro gina patigayon itaton karang nga sister station ito sa Iloilo City. So may dad congratulations kinyo tanan ha kay Sir Ray Umalay, kay Doc Ramil Oy, amon ka nga Chief Executive Officer, nagpapagid ng mga opisyal na ton ka ito K5 News FM Philippines sa pag-honor sa makarang adlaw nga rano. July 6, rong panglimang dag-union nga nagaservisyo rong K5 News FM Iloilo. Okay, congratulations, Ged. Well, ano raton ka nga mga tao pang doon, iya sa aton ka nga pag ililiba, makarang adlaw nga rata Lunes nga edisyon, itaton ka nga programa. Ano ro mga mainit nga mga balita ang aton ka nga pag istoryahan, iya sa aton ka nga pag ililiba mga kakipay. Sa aton ka nga nagapanguna nga mga balita, tatlo sa apat ka mga PDL. Ang mga preso nga ra, nagapabilin gihapon sa aton karang ICU ita Provincial Hospital matapos nga ni karang matabo runday karang madugo nga pagpamuno sa sugod ita penal facility it aton nga BGMP iya sa aton nga probinsya Taklan. Standby ka mo, may aton karang pakikipag-angot man kay Jail Inspector Woody Palmihar Jr. Do aton karang OIC ita BGMP. Agbasi indu naman maabot man aton si Attorney Judy Ben. Raton karang spokesperson it BGMP Region 6. Angot sa ginahimo karang imbestigasyon sa natabo nga ra nga insidente. Although isolated, isolated nga ni, pero may una nga naninahan. O, ano rong rason nagkabangdanan ay sa makaranga chimpo, ay hindi tama establish pero ginatawag nga motibo rin ka ra sa runday ka nga pagpamuno. Ano ra, tripping? Ano, mahambay naton nga napikon yung abi? Good light, ako makarangarang napipikon ka baga? Tapos may mga hinangiban ka? Ay sos, Mariusep, hayroon ng kabudlay. Kabigid nga, hindi gid malikawan. Nga nagadaga, it hinangiban, nagmataw mo raton nga mga preso nga ra. Ay siyempre, may mga aktibidades masanda nga kinangan gid it mga mataw mga bagay para sa nakarong nga proyekto. Tapos harong tagali, nagabugun anta. So ano ka safe abiro aton nga mga preso? Ang iba pagid nga mga preso una, kung makara. Ano kahugot nga patuman pag-abot sa ginatawag ka nga seguridad man? Sa suod, itaton ka nga BGMP. O ano, kugang sa ginatawag nga kulata raton nga mga preso nga ra? O, kinaton nga kulatahon. Agod nga sanda ay magtanda ag mag-instill kung ginatawag nga disiplina. Ay, siyempre, yung mga preso nga ra, mahamat kaya ginatawag nga PDL, ay bangod deprived sanda sa andang mga ginatawag nga mga rights. May mga ginatawag nga privilege ng kaginatao bangod sa nakarangasa nga ginobra. That's why nga sanda ginatawag nga PDL mga kakipaib. Balikan taman dayang arang tatluman ka mga Iranian national nga ra ang nadakpan ag manugloko. Manugloko sa mga negosyante ya sa aton karang probinsya Taklan tayo nga ni Rumakasubo takara ay rong kaso tang ginpile sa runday karang tatlo ordinary nga panakaw. Ay pila gilang abiro piyansa sa panakaw nga ra. O aton istorya ni Dunarag, may chance pa baga nga makafile para yung mga igmanghod natong na biktima ag itronday ka nga pagpangloko ag makonsider naton nga ibang arang mga biktima ay masood as ginatawag ka nga highway robbery. Tumayiming at abi matod nga panakaw taron tabo sa nauna nga ra. Dapat yagsunda ko atong PNP. Ag dapat kamo nga mga biktima magpasakaon kamot kaso agud nga hindi makauli ra to sa andang nasyon sa Iran. Iya gagi madido gagi sa aton sa Pilipinas anang kaso nga. Aga grabe ha. Only first time kita naka-encounter ya sa probinsya Taklan nga may una nga may kapin sa 1.56 million pesos nga haiga it siyaburong na-recover. Sarunday ka nga daywag ka mga high value individual. Sagin patigayin ka nga drug bypass operation sa may Banwa Karat Altabas. Agbaw, hay, rayang rahay mga bukon at taga-iyara. Ay, pero do, kapi sabi Altabas, nagagapit man lang. Abo, right, siguro mga supplier na itong natawag sa mga droga nga sa probinsya Taklan. Mga ko milyones, kung madispose tananda, abo, takara naga, nagapayununggo umata, ang naga, nagatirik man ng mga matari kara kung mga imanghod naton nga nagagamit itarunday karang asyabo. Hindi na ay maabot naton daton karang tatapan itaton nga provincial kaman sa aton karang nga public information officer no kay Police Captain na Aubrey Ayon. Imangota na kita sa dugang nga mga impormasyon nga may gani na intercept pag may gani ro aton nga PNP makarahay maabtikon pag-abot sa ginatawag nga mga checkpoint nga ra sa Milugra. O isasayakan ito ito nakita ro mga syabutang ara mga kakipaib. So standby ka mo karon sa mga update developments sa nasabitan karon nga kaso mga kakipaib. Samtang balikan taman harayang arang kamusta rogin patigay nga public hearing no sa aton karang barangay Bakhaw sur iya sa Banat Kalibo rong plano nga rat atong munisipyo nga magpatigay nga ra ita pagpatindog itunday karang nga paralysis sa machine para sa aton karang nga basura nga ra nga mabuhay nda nga ginatiabaw ko aton karang nga punong barangay kay Kapitan Boy Aquino nga matapos ndong basura bangod. The moment kay hindi ra matapos-tapos, grabe rong hugom. Hugom taro hindi ta masaparan. Okay tarong basura basta ni maghugom, pero kung nagahugom ta imaw, ay grabe tang pagtiis ko aton nga mga pumuyo, partikular sa nasabitan nga barangay. Although majority nga nagasugot, kaya may una gihapon hindi magsugot mga kipaib. Pero rule of majority is supreme the other nga minority mga kipaib. Balikan natin da kung ano nagtabo sa nasabitan karon nga pagpatigayin ita public consultation. Ag balikan tama na rin nga public trial nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga magkakomisyon makarang adlaw iya sa aton karon nga impeachment court it sinado mga kakipay.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan.
0: Daya raton ka lang nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Of course, pagkaibahan man kita, itaton ka lang nga mga patrol sa dakarang atipon nga mga balita. Alinman sa dakarang area of responsibility. Mga preska nga mga balita nga ibasyada iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Aga, siyempre, sa nga ni K5, Junad Biray. Ito makara naga-participar sa aton ka lang nga ika-5th anniversary ita K5 News FM Iloilo. Ako ni kara temporaryo K5 Romy Kahilig nga magapungko iya sa runday karang programa hasta kitat alas 9 rong oras kara itagahon iya sa aton karang paga ililiba. Feel free yun kamo nga magpadaga ko inyong mga feedback rin yung karon nga mga mensahe iya sa aton karang official Facebook Live, no? Nag-live kita sa aton karang programa, live programs K5 News Kalibo. Inyong mga opinion, reaction, suggestion, inyong ipadaya kato na itong pagkabasahon, iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Aga, siyempre, broadcasting kita live, iya sa aton karang broadcast center. Makita kita sa fourth floor, ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banua, ita Kalibo. Aga-broadcast man kita, pinagay sa aton karang website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton nga pagpanumbalik, ro mga detalye ko aton nga mga ginfang headlines. Agro aton nga dagagan ko atong panyimpo anaya. Aton nga pagpanumbalikan pagkatapos siya mangkara mga kakipay.

0: sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Kanta sa mga benefits.
3: Gusto ko D3 Bio K. Habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Walang ginapatulog pa ko sa D3 Bio. Ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
2: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
1: D3 Bio.
2: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kisa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health. O di na makita
4: your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo D3 Bio. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo, no?
2: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
5: Wow,
2: sang virgin coconut oil.
5: Wow, no, grabe. Kaya ako diabetic ko, baka ko.
4: Siyempre. Siyempre. Pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3 Bio.
5: Yes.
4: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
2: Ay, kanami.
4: Duwagin. Intelligent quotient.
5: Kailan na sa mga tagiya sa kumpanya.
4: And your emotional quotient.
5: Ay, bilang patan.
4: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 Bio. Because ang ketones sa D3 Bio, ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones, Sir Boy.
2: Yes. So, mga kayo hope ka permi, hindi ka buringon.
3: So, mga senior citizen da, ha? Dapat mag D3 Bio, good, no? Para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
5: Kamu na sa mga kabataan, mas sa alam, mas taas ang IQ sa bata nga kwan nga nag-breastfeed. Para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
4: Ibagin dyan ang mga nakagi.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: So, ang nanamihan ko, Sir Boy, sa ginatuwag D3 Bio, gintun ano sa Israel, ha? Ang D3 Bio, hindi lang makapatay sa ginatuwag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede nyo man patyon, Sir GP, ang parasite nga nag-istar sa aton nga buhok.
2: Ay, pati kuto. Hamlet.
5: Sa mga nanay lang nga nag-ugtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede nato na siya mapusa ang D3 Bio, i-apply, i-massage lang sa buhok.
2: Sa buhok.
5: O, andin putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, so, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir GP.
3: From head to toe, ang advantage ng D3 Bio.
4: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail fungus.
3: Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
4: Head to toe, no? Kaspa.
3: Kaspa, kaya.
4: Kag, ano?
3: Eksima, fungus.
4: Fungus sa imo nga koko. Amo nang meaning sa head to toe.
3: Ang mga koko na nga kakapodpod na fungal infection.
4: Mga punggulon na, pwede nyo ya, ano, pwede nyo mabutangan ang inyong mga punggol. Makabulig ang D3 Bio. Moon was topical oil, no? Iban nyo muda. Nami ya, Sir Boy, bilog na gabi ni mo, like, ano? May acne ka.
3: Kakas.
4: Oh, mabulig ka.
1: D3 Bio!
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio! Health News! K5 News FM! Jamming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. K5 News FM. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos.
0: Okay, palayin kita iya sa aton nga pag ililiba. May aton ka nga 6 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 7. May dadgid nga agahon anay sa aton. May banghol nga naga pupumahaw, naga pupungko-pungko sa makaraga kapi-kapi. Speaking ko katong nga kapi, ano yung ginakapi sa makarang agahon? Oh, mag DTX coffee mix kita mga K5. Pero nga DTX coffee mix, hay complete ra sa nakarang properties, may nakarang ampli acid, no? Ampli ag chia seed, may disugar dag sugar cane extract halin sa runday karang nga tubo powder nga kung sa sinin makabuligid, no? Abo nga mga health benefits ag properties nga makabuligid sa ating ikayang gawas. Ano rong mga benepisyo? Of course, una ka ra, abo ra nga inulin fiber para sa aton karang nga gawas. Ibigid sa aton migmanghol nga medyo pigaw magkaon it mga tinuga, prutas, no? Mahilig ka mo sa mga instant, mga karne. Nabundayon ka mo magbawas, no? Constipated ka mo, ha? So, kakinangan kita it fiber sa aton nga gawas. Agod nga ni nga, makabawas kita it manami ag hindi mag-cause it komplikasyon sa uli sa aton gawas kung kita hay may problema sa constipation nga mauli sa ginatawag nga irritable bowel movement or syndrome mga K5. Dapat adlaw-adlaw kita suno sa aton nga mga eksperto hay normal na itong pagbawas. So kung nagka-problema kita, something may problema kita sa aton nga agawas, no? Constipated kita. So, ro aton nga kape rung DTX sa coffee mix, abo nga inulin fiber nga makabulig sa pagpahumok aton mismo karon nga mga higko mga K5. Asay di kara, ginalimpyuhan man do atong atay sa mga mahigko na aton karang nga mga aton yung mga ginagatipon yun sa atong atay, no? Nga mga toxic nga kinangang limpyuhan agod nga ni nga mga healthy ro aton nga atay mga K5. Sa atong ginakaon, sa aton nga mga bisyo, nito maabu aton nga sa saring ginakaon yung bigit sa mga karang at simpong ra nga ro mga pagkaon ay puno it mga toxin mga K5. So kinangatong hugasan, limpyuhan ro atong DTX coffee mix makabuligid base sa nakarang mga ingredient mga K5. Sangkata sayang ay kun medyo nahuya ka pa ay pwede matagihapon doon nga tatlo nimo sa sangadlaw. Preskaton nga lang pagkakapi ay di malas taro limang kabaso nga ron kon. Di malason sa sangadlaw mga K5 da. Okay, DTX coffee mix ha. Aprobado na katong karinga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Okay, bago kita magpadayon sa aton nga pag-ililiba, dalang si Keron Tanay Rodagagan ko aton nga panyimpo makarang adlaw Lunes. Ano atong ginabumantayan? Although obviously, kung ang taliwang adlaw nga to, medyo sigidas ro, pagwaswas, ito nga karang bagyo. Ang may mga bubalita kita, may paabuto nga bagyo. At si Keron tabi atong pag-asa, agod nga makasali kita kung ano atong ginaexpektar sa suod nga sang Domingo, kaya bigil iya sa aton nga probinsya Itaclan. Pag-asa, ano rato nga panyimpo?
8: Umaga sa ating lahat, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 6, 2026. Una sa lahat, ang binabantay natin si Super Typhoon na may international name Bobby. Kasalukuyan, nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layo itong more than 2,300 kilometers silangan ng Luzon. Ang lakas ng Super Typhoon ay umabot sa, o lakas ng hangin ng Super Typhoon, malapit sa mata nito ay umaabot sa 215 kilometers per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 265 kilometers per hour. Inaasa na ito'y kikilos pan-west-northwest o palapit sa ating Philippine Area of Responsibility sa bilis na 15 kilometers per hour. Kapag hindi magbabago ang galaw at direksyon ng bagyong ito, inaasa na ito ay papasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Kapag nasa loob ng ating PER, tatawagin natin siyang Inday. Mababang tsansa na mag-landfall sa ating bansa. Itong sentro o mata ng bagyo ay lalapit sa Batanes area bago mag-landfall sa Taiwan. Ang pagbukso ng malakas na hangin ay maranasan sa pagitan ng bukas at Miyerkules sa malaking bahagi nating bansa, dulot ng bagyo at southwest monsoon. Ito namang enhanced southwest monsoon o habagat na kusang magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa ating bansa, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito, ay maranasan po natin sa araw ng Huwebes, July 9. Sa ibang view, inyong makikita, malayo pa ang bagyo sa ating bansa at wala pang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Yun namang southwest monsoon ay hindi umaabot sa ating bansa. Kaya sa araw na ito, maganda at maliwala sa panahon ang ating inaasahan, hindi lamang sa Luzon, ganun din sa Visayas at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang mga localized thunderstorm o yung mga biglaang buhos na ulan sa bandang hapon o sa gabi. Wala tayong gale warning o ibig sabihin wala tayong inaasang malalakas na hangin na magdudulot ng matataas ng alon sa ating karagatan. Paalala sa ating mga kababayan na papalaod sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sikat sa ganap na 5:32 ng umaga, sunset ay sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan pong ating weather update at sa ating binabantayang si Super Typhoon na magiging si Inday. Mula sa PAGASA, ako po si Alzardi Aurelio.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos.
0: Okay, abong asamat, gid karaton karanga pag-asa, sarunday karanga dagagan, itaton karanga panyimpo bawhay. Expected na aton da nga posible sa maabot karanga Miyerkules sa maugnon onward ro aton karanga Pilipinas, no? Although nga aranga super typhoon ba delikado ra ay araw kung makita ninyo kay naro ang atong forecast at pag-asa yakit mo sa tunga-tunga ku aton nga mapat Pilipinas ay dayo malabro tendency karon kung magpaibabot ang kita minus pag northward, no, nga direction kunta northeast nga direction paibabaw ta kunta okay ta kunta ron, no, pero kung mag southwest o ana nga dagagan doon no delikado tamaon kita posible ro aton nga Visayas mga K5. So makon mo nagabot-abot at 200, no? Super typhoon kita si Bobby nga ra nga kusumod yun sa aton nga Philippine Area Responsibility. Hay tago nimo nga si Inday. Grabe si Inday nga ra. Nga ni bubantay naton da mga K5 sa makarang at simpo ha, sa maabot karang Miyerkules atong ipangamuyo gid ha, Lunes pang kita makara. Although manami atong panyimpo, kabay ang kunta nga sumaka gid pa ibabaw, nga indi on mag makaagi pa imo it ginatawag karang high pressure nga ha, persahon imo nga magpaidagom agod nga umigo imo sa sentro. Kung paibabaw ta kun timo ron haywat at problema, no? Patot Batanes Group of Island ito sa pinaka alipungto ko aton nga mapa pagwa matagihapon sa Philippine. Kabay kunta ha nga mag-aging imo nga what effect tag okay lang guugan, no? Pero basta mga makarabi nga rang mga typhoon nga ra yaban-yaban kara ro ugan ay mahina gid. Pero ro nagapa trigger makaraya sa aton sa Pilipinas dayang ranga southwest monsoon o habagat, ha? Ay bisan may matakaton no bagyo ay alat ha. Sige das na pag ilinugan, doon naman budlay mga K5. So prepare kita ha, ngayon kung may mga bugaran kita, may mga ginabugad, may mga activities kita sa Miyerkules, Huwebes onward, atong itong planuhon kung ano rong posible itong himuon ay posible nga base mag-ininugan ratong chimpo mga K5.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Okay, sa aton karang pagpadayon niya sa aton nga pagililiba, maadton kita sa aton karang mga main na topic ko, no? E base kung maubusan man kita ta oras ag chimpo, iya sa aton nga pagililiba puno kita sa makarang at chimpo kung mga mainit nga mga balita aton karang natutukan, iya sa kabukusan ko aton nga pagililiba. Tutukan na ag istoryahan, diyang kasong ra itong daya karang pagpangluko, no? O scam nga natabo, iya sa aton karang probinsya Taklan, Nga kung inyo karang ma-recall sa aton karang mga tagpagamati ha, nga kung nagtaliwan karang Biyernes na dakpan sa ginatawag karang checkpoint, mukod at entrapment kung na checkpoint ay, hindi tani mo ma-entrap abir yung karang mga, kung nga ra, mga Iranian national, no? Raunabi ka ra, natang bigitsura kung mga Iranian nga nga mga Indian ay halos parehas gilang abitsura man, no? Matambok nga mataas-taas ilong nga mabaho nga yawas, di ba? Doon doon ng mga BMI, no? Itron tayo karang mga Indian national nga ra, aga mga Iranian ay para sa mga labisan daron, nakaroon nga kan, pero man katon sa ASEAN, Asian country, mga nga, roaton nga BMI, high parehas man sa ibang mga nasyon, no? Korea, Japan, doon naton nga mga gawas, no? South Korea, tanan, no? Doon naton nga makan sa Asia. Ikan tayo toron, hay, hagro sanda, hay, parehas man, no? Parehas man mga K-5, ro anda karon nga body statistic or anda karon nga BMI na tawag. Aga nasaran nga nilang Iranian bangod nga ni sa anda karon nga mga ginpresentar man nga mga dokumento, mga ID sa aton karang PMT after nga sandahay ma apprehend, no? Ma-plug down ta karang ginasakyan nga bihikulo sa mga somewhere sa may party karat Altabas. Ro pinaka ulihi nga insidente na tabuya sa may Balite, no? Abtik matagid gani rayang kuan nga ra, rayang negosyante man nga rang hadalig. Gaban hagos andang nga mga modus, randang mga target hay mga negosyante, no? That's why nga nang kaso nga ra hay kun atong tan-awon pag-abot sa ginatawag nga highway robbery ay masod I think sa Republic Act 532 kun dak magsaga sa runday karang kaso. Ito runday karon nga highway robbery bangod do andang target nga ginauso, you know, o 532 tama, no? Presidential Decree 532 bangod doon ang karang gina-target ay bukong at wasan pag gina-target nga kwan kung sino nga na nga jackpotan nga negosyante ka man kwan basta medyo may sakyan ka ag naga napagtanaw may mga business ka, may mga transaction ka, gina-kwan ka, gina-muho ka nanda galing ro kaso makara masadong manaba ag kumbaga kung i-file gugugin pailo kaso nga ra, hapailo no kaso nga ra, ay, kumbaga parang, kwan yun tayo, toothpick na para kandaro kaso kung tanga ra, eh, pila malang lupian sa it, panakaw nga ra. Okay, bago kita ka mag-add to sa nasambitan ka nga kaso, mag-tao ita dugang pa ka nga mga komentaryo at analysis, pamatian tabi atong pagkikipag-angot sa aton ka nga hipi, ita aton ka nga Altabas sa PNP, sarunday ka nga aton nga pagkikipag-interview, no? Kahapon kami atong news team with K5 Junard na tigayon naton nga mabuan ni statement tag hindi na ay aton man nga ipabati kinyo ami amon mga conversation, no? Ah, naubos amon nga English ni K5 Junard. Ang grabe nga English ana iba. Oh, naubos ay. Aga doon nga ni, no? Maabtik na sandagid maghambay, no? Makuan kita. Kumbaga ay makwanta, matamis ng mga baba. Ay, nagabuka ka pa sing baba ay daskan kagi ita andang kwan, andang pagsabat akimo. Nga ni kon mga, mukhang matabig ba sa mga manugloko nga ron ay randang ginagamit andang baba, no? Maabtik sa na magtiyog-tiyog at mga istorya. Nga hasta nga malito ka, doon na ng mga kwan, randang mga bisyo. Di ba ka? Doon mo lang ng padaog ka ron, nagod malito ka, kung ano ng mga gustong ubrahon, ay anda nga mamaterialize mga K5. Pamatayan tabi si Police Lieutenant Rizzi Bulanon, no? Aton ka nga OIC ita Altabas PNP sa rin ka nga tabo nga rang incident nga ita mahamba na ton madinag on nga operation it aton nga Altabas together of course so aton nga baliti man nga natigayon man, no? Nga mapasakat kaso ron dahil karon nga tatlo karang nga mga pari national iya sa aton nga probinsya taklan nga kabuhay nda nga sakit ugo ko aton nga mga negosyante ag even ha ro amon iyang sa bilog sa among partner iya sa broadcast center nangin biktima before da et ron dahil karang nga rayang arang kwan nga ra rayang mga Iranian national nga ra kahapon nga ni Makon kung tawan kami chance basi kung hapitik arang duhunggan ni kara. Ah, bukod basta-basta eh. Mako mo pilang thousand kimur na duga. bangod sa ginubrang ra ko mga tuntong ra nga mga Iranian national nga. Pamatayan ta si Police Lieutenant Rin Cebulanon.
9: Mark A5 si Lieutenant Rin Cebulanon no, aton nga officer in charge it Balete PNP. Ray may kantanan sa update ba no, kuray nga ra nga natabo nga pag aresto pag dakop sa like ra nga mga foreign national nga ginasugid no, sandara responsable ko mga nagkananabo nga pagpangbiktima sa aton nga makigmanghuran or mga klanon nga ginbuan ang dayt like ra nga kwarta no, may naghambag budol-budol scammer Mark A5. Sir Ostanan, good morning kimo sir.
10: Good morning ho sa K5 News FM, Kalibo, ag sa mga inyong nagapamati, sa mga viewers, good morning.
9: Sir, ano gito yung pisahan ka na sir? Paano nabot sa puntong iaraging custody sir sa aton nga at tapanit balete PNP sir?
10: Nag-umpisa ginang abira ko may nag-agto iyang complainant, bali mo naging complainant sa atong kaso sa mga foreigner. Nga nagadali kita imo nga, siyempre gahapo-hapo gimo to nga nag-complain imo nga binuo ko nung kanaro kwarta it Indian National identify naman nga foreigner ang sa bilog nga bayi ko no dayo kalaki hinambang naman nga may sakyan sanda nga kulay gray nga medyo expander dan ang itsura no ba banay mo masyado nga klaro sa sakyan pero klaro na pati plate number.
9: So, sing ko nung area na sir natabo
10: balik to ron sa sitio Bangbang Barangay Feliciano.
9: Okay.
10: At sandara gasakay sana sa top down ba nga tricycle nga tagina karga-kargahan ba nga nga ano.
9: Oo.
10: Bali imaw may driver man imo top down ag gabaka bit baboy ra may ibahan man nanaro an ang ginabakan it baboy ag may ilalay pagit sa bilog ag ginabuo na ta kun tor baboy nga to ito sa lugar it anang ginabakan ag dagadaga kita nanaro kwartang inog bayad sa baboy ron.
9: So ka kon panggalig a transaction pangta gabaw pat baboy.
10: Pagto sanda it direction it Barangay Feliciano. May nagasunod ganda nga si Akyan nga ni nga nga kulay gray. Agro, dahil nga ginparahan sanda. So nangawa sanda ron. Nakita na nga may nagbukas ro, si, ro anang si aming baga ginaparahan. Nagparang mato sanda. Pagpundo nanda, nag-in-approach sanda. So sa bilo nga natang may pinaka may edad sa tatlo nga nga. Agin pangunta na mo kung pwede ko nga masayuran da nang itsura it 100 piso bill.
9: And in common sir, English.
10: English. Tubukon bagat straight ni English.
9: Okay.
10: Iyan matay mo agos. Ay, kung ano ro kulay.
9: Mm-hmm.
10: So, gin, simpre sa ugali matabi natin nga aklano kung ano mata. Ay, ano mata gin entertain. Gumuo matay mo ta nga wallet at pinakita mata na itsura ko sa gatos. Kung
9: okay. Kulay.
10: So, gusto pagit ko nang makita ro 500. Hasta makita pag 1,000, anong kulay ba ng itsura?
9: Oo.
10: Ay, ginbu, gabi na narubalit, ipakita ba't makaroon, no? Ay, kita pag doon ng mga kwarta, baho to, baka nga ni Matbaboy. Ay, kita ko, foreigner. Ay, imbis nga, kung dapat, sa gusto ba ikaw, hindi ko tanong pagkaw-kaw mo ng kwarta, ay mo malang purbos, makita mo
9: ng kwarta.
10: Ay, rogo ata, pag makaroon na itwalit, pagpakita, binuutay ito nga itong foreigner do kwarta.
9: Pirsahan, sir, yung buo.
10: Mamat pirsahan, medyo kinuutay taba na nga. Pagbuka at makara sa wallet, binuuna na ro kwarta nga to. Pero may nabilin tagapon sa wallet, wag yung bubugi ba tanan. Pagbuo ka ron, nagpanaw mo na taro foreigner, sumakay ko sa akyan. Naghibayag, nagbabay-babay pa. Dahil nga ni karon do, dahil wata ka react ro, kan, dahil nga rin nga komplinan.
9: Parang na-hypnotized imo, no?
10: Oo, pati ang di, apat sanda.
9: Oo. Apuro gaki man doon.
10: Apuro man sa nagaki, huwag sa nakareact. Pero yung pagiging nga nga, ginpangutan na kung kumplinan kung siin nga pa ito nga direksyon tayo. Ay, di pa nga nimo masyado kasabat kung sa siin direksyon ay, di ba, anang direksyon ta pareho tanang pa ito itbanga. Ay, basi man na siya kung pabanga to, galing man na basi kung bumalik. Kung butang bagon, huwag nimo kasalit.
9: Kung ang U-turn or dumiritso. Oo.
10: Ay, para kung naman na siya, basi man na kung bumalik, pa ito pa man nakabas.
9: Oo.
10: Ay timing man abi ratong time ay kuno sa iga schedule abi simultaneous checkpoint to
9: ano
10: simultaneous ay tanan-tanan nga police station na may checkpoint doon
9: yung
10: time nga last sugod ami mo sa 2 to 4 time ay nga
9: okay.
10: Oras itapon so gintawgan ko banga municipal police station nga inform do nga checkpoint nga sa makarang klase nga description na siya kan ang tao. At the same time, ito pag sa Altabas Municipal Police Station nga sa anang checkpoint, nga base may ma-intercept sa anang maurang klase nga siya kan. Kaya after matangan ni mga 20 to 25 minutes, nagtawag doon Altabas nga rang MPS. nag-inform kamo nga may na-intercept sa mga sakyan, same gin sa description nga gintao, ito mandubay at daywang ka-foreigner nga.
9: Ag-foreigner, mando mga sakay.
10: Ito sa nag-inhold. So, dato na yun nga, in-contact ko rato nga itong complainant, isi yung nagpanoy mo at madali mo lang. Huwag ko't number. Iyon, makon, agto ano yung makon niya, agto na ito sa Antabas, ipaturo kayo mo kung saan dagiman to. Gin pasagay kayo mo sa patron, naging sugang namo dito sa deposit yung ito sa Antabas.
9: Okay.
10: Ag ito sa istasyon, nakonfirma it complainant nga dato sa nang mga tao ro nagbuwit ang kwarta. Ag nangawang ang imaw nga ruplaka nga ito nga ginhambanan na describe na na iba o taruplakang ito nakaplastar. Sakyan. Nasairan ko lihing nga ratong atong plakang nga ginagamit di hukas-hukas galito.
9: Oo. So daw kod sir, daw modus preparado kita sa ndasan ang ginahimo galing nga.
10: Yes sir.
9: Para so, malikaw ro kuwan ro halimbawa tawag backtracking pagi sa plate number may andat galing preparasyon.
10: Part yung tatanda nga mga kunanda pang lukur, scam nanda.
9: Oo. Okay. So pa sa Altabas PNP, wa kunot may resistance man?
10: Wa man, huwas bilang na Rosambirog, tagbaye, nagambang nga masakit kunuraan ng kilid.
9: Oo.
10: Kung hindi mong mapakali, gain kunuraan pa matsag. So, ulpi lang nagain at matsag. So, nag-ambay ro, Altabas MPS nga to nga padagan ng sanday, medical practice niya, mga hindi ribo o kan.
9: Mm-hmm.
10: Ay nagwan mata, nag balibad mata, nag-okay rin kunuraan ko matsag, kubayin.
9: Mm-hmm.
10: Dato ro, nga, lagi to pa yung sitasyon nga, no, gagawin sa nga kung pwede, ayuson lang.
9: Oh.
10: Naging opera na ro complainant kira ipilang dollars.
9: Kuna
10: yung kwarta, buko na ng kwarta.
9: May ginapakita mata, sir?
10: Nagpakita sa nang dollars nga, ano.
9: Okay.
10: Pero wak mo ito nag-entertain do, ano, do complainant. Hasta naka, pag-abot iya, sa istasyon na may mga tao, tayo yung mga
9: nga, eh, iya ro place of incident, so iya takin nyo matuod ron. Okay.
10: Ang iya, may mga tao, tayo.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pablo on the spot.
0: Okay, balik ka natin do pakikipag-angot nga kay Pulis Lutan at Resibulano at ang karang hipi at Balite PNP pagkatapos siyang kwa itong dugang pang mga pahanomdom. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
11: Ako si Rene,

0: sa mga tawong na may katarata.
1: Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Subong,
1: nagamaneho na ko.
0: Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Dry eye?
2: Pirmiga katol imo mata?
3: Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
2: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
3: Ang Eye Care Gold Capsule
2: highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
3: Eye Care Gold Capsule
2: may aras sang lutein,
3: vitamin A,
2: vitamin E,
3: vitamin C,
2: zinc.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Bonggit.
1: Mighty Sing.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang durable

0: ng ating memorya.
1: Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DDX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.

0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
1: Balik itaya sa aton nga pag ililiba may 34 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 7. May daigid nga gahon sinyo karang atong banghord nga kakabukas kung anda karang mga radyo ha. Nakatunin ka mo sa 94.5 MHz no? Sa aton nga mga FM band no? Sa mga digital ag mga inyong nga mga transistor radio, cassette, karaoke, kung ano man na, basta may FM ba, no? Tunin ka sa 94.5 MHz mga K5. Now, sa ato nga pagpadayon niya sa ato nga pag-ililiba, balikan taro dugang pa nga mga impormasyon nga mabuo naton sa aton karang hipi ita baliti PNP, no? Sa nangin madinagag-on nga pagkadakop sa runday karang sakit ugo ko aton karang mga negosyante, iya sa probinsya Taklan in particular, raya nga mga manugloko nga nga mga Iranian national, no? Mga maaptik kita pag-abot sa kwarta ay bukong nga bar maaptik. Pati ro alima, maaptik din sa pagpang-gugos it kwarta. May kapin kun abo rin kwarta ay sigurado gitagid. Andagit ang paborito ron. Nga ni kung may mga kwarta kita nga sa mga ni bukong nga advice abo sa publiko nga ra, ha? Nga nagabukad ka si imong kahita, nga abo rin kwarta. Oh, ayot bukad, delikado ron. Ha? Nag-invite ron sa mga manakaw ag mga kwan doon? May mga masamang balak nga mag-haras kimo abi or takawan ka or ikuan ka kung ano nga pwede nga o mga pickpocketer nga ra. Delikado ra. Mula nga ni katong chimpong at tokot Manila. First time ko mag-atot Manila. Pero advice katong sang tiya, hindi kagin magsuksok kung at mga alahas si imong alima, si imong kwan. Sa imong liog. Eh, abot naman to doon. Ako nakasaksit ang karon dati sa Metro Manila. Makon mo nga, sang bayi to ay, ranang ali magin tautaw na ba sa guwa it siya kyan? Sa kay mutbas? Ay, may anat ang alahas ng alima. Bawa. Ah. Binira it kwan? Manakaw? Ay, kadali-dali mabuo. Bugto kya. Ay, singgit imaw. Ay, kung gulpa to. Ay, goodbye ka doon. Siyempre. Di ba? Gani hay dapat hindi magpakita it mga motibo gid nga may kwarta ka, di ba? Mas mayad nga pakita kang medyo wa-uwa ka gid. Agud nga hindi siya na mag-attempt kay mo. Okay, sige. Balikan ta si Lieutenant Rez si aton karang hipi.
2: Nag-abot dahil may nakakita tabi itatabo ang ito sa altabas ang pati pagidiya nga nga kan ito siguro sa area nga nagpusro kumplinan.
3: Oo.
2: May nakakon nga naka-update nga dakpan imaw. May nag-abot iya nga mga tao na matamat iya sa atubang station gali ay sandamanda naging biktima may tayo nga mga foreigner.
3: So pag-abot
2: iya it na yung patrol ay harap naman imaw. Imo gin man nakakon nung gumali raw na doon
3: na mga so identify sa natalan ala sir?
2: Sanda gin na tatlo. Agro ibang ato nag-identify may mga unga pangalikman sa nakibahan doon nga mga isot.
3: Oo.
2: At ang atong time.
3: So pilat ka grupo ro nag-dubo kanda makon sir? Nga mga biktima nanda.
2: Re ka pag-abot iya nga to, ratong time nga to nga dakpan sanday may apat kag iya nga nagugat.
3: Maliban sa complaint na kaging cater naton.
2: Tapos may nag-abot pag nga iba hapon hasta nabot at gabi.
3: Gabi eh.
2: Wow. The next day pag gid hasta hapon ag kaina pag nga ramen nag-abot.
3: Pag
2: may gain pero tawag halin sa kapis. May biktima man sanda.
3: So kwanta sige sobra na pugo ta ka mga kuno rin individual ano na biktima.
2: Oo, ag sari-sari ron nga kwan nga lugar.
3: Oo.
2: Iba-iba man yung amount, depende sa mga kung pila na kabuo.
3: Majority aklanon?
2: Majority aklanon.
3: Okay. So, saan dabi sir nga sideband nga na ay mga kwanday, no? Hindi man yung fluent na sanda sa English, kay man daw, ano ra, Iranian or kwan baga nga lahi. Sa part it PNP sir, paano yung sanda na kwan makaroon? Nabuan mat, siyempre, anda nga side?
2: Naging pangutan na sanda nga, o matanamo tanang mutana parte nga kun budur kang basa amo ita ginhambo sanda nga may kaso sanda nga kubang nga may mga komplinan.
3: Oo.
2: Ay mga good people kuno sanda friendly and may businessman
3: nag inapmani
2: kuno ay millionaire kuno sanda.
3: Oho.
2: Ag sitilan ang agbukot abi kuno sanda scammer kundi man bubuligon yun kuno sanda ga panaut kwarta. Paano kuno maabot nga sa punto nga sanda kuno ginpabandan nga nang luko. Ay, wa matamit niya. Siyempre, may ka-exist abing komplinant.
3: Oo, correct.
2: Nag-uro sa nagsanda.
3: Oo.
2: Magkitap mo.
3: So, ano ka, sir, do status ng lama

0: karon Sunday makara Monday agaron do mga complainant abo ta ag majority man yata daw decided magfile it kaso ano kon sa do proseso kan na makaron
1: bali kahapon abira gin kahapon gin file o kaso inquest nga TIF walang iya na sana gin balik sa custody ret iya station dahil wa sana kapiyansa kundo bilabo lang nga nga kaso iya na ani sana mintas wa pait na commitment order halin sa judge nga i-remit sana ito sa naluok.
0: Oo.
1: So, for the meantime, yes, andaron, ag, may nag-aabot iya nga mga na, reklamo kanda ang mga naging biktima. Ginakiter iya ron para i-file man namon gapon regular filing. Ag may iya man nga mga iba nga mga nag-coordinate nga mga police stations nga may nablatter ito nga naging lukunan dahil nato man ka proseso man sana to para mapailan man sana na kaso.
0: Ano particular sa nga case yan? Qualified?
1: TIF, tema.
0: TIF, wait, ah.
1: TIF. Qualified, abing nga na kung buko ni mo iba o complainant o may gamit na trust and confidence sa qualified. TIF, imaw, dahil buko na kuhain mo na sugod sa swindling dahil kaswal at abang binuog
0: na ah.
1: Kwarta.
0: Oo.
1: Sana rin sa consent, kontra gusto it na complainant mo sa TIF.
0: Okay.
2: Okay. So, ipangutana ko, no, no, regarding sa TIF, pero, no, dahil may mga previous kita nga mga nabatian man nga ngani may na may nasaran kita nga parang ginagugos ro kwarta no aside nga ginatao kimo ginagugos ro bag ginapilasan parang ginabugit akimo di ta mahog ra sa rabi reset
1: bun may force intimidation na isud bat imo sa rabi
0: reset
1: ay wa matabi to kung rugwa tabi na nang to sa kumpling arkana nga so matipay raparapan nga ibugat abaga
0: oh
1: may... sa
2: Sir, nung nakabitro ato ang taga na ginabasihan, takarang nga kaso makaratagrayang ulihit ang kumpinan.
1: Yes, sir. Dahil doon do, sugod imo sa inquest, dahil may simpre, may ginatawag kita nga reglementary period, 12-18-6.
0: Pero
1: pag-report iya ita kumpinan, tay natabo gila mga more than, mga siguro 1 hour. Aghadakpan man imo mga minutes lang.
0: Okay,
1: 25 minutes after imo nga nabiktima. So, sugod kita imo ron, kung hingabuto ni mod file, dapat within sa rayang time nga nga within 18 hours or 12 hours ay masugod imo rekaron mahingabot imo inquest so inquest imo
2: so dapat kay sir no iba nga to nga naging himuan nanda it ma confirmed ni mahog kasi natawag nga robbery dapat makahingabot sir so na qualified makara sa
1: sana so nga makahingabot ay regular filing
0: regular filing ato
1: may, may time taron nga mga sabton ta may anda pa tanga sabwina nga maabot kara kanda nga tawa sa nat ilang days nga masabat para man nga siyempre may lindo proseso musi man sa abogado para masabat ang daro mga kaso nga ron agun magpabor taro complaint ay siyempre panuogan din sa natuwaran to pares
2: Sir, positibo sa handang Iranian National paano sa nakaabot iya sa Pilipinas ag ano ro status ng karasit makara hindi mga panda mga illegal alien nga nagastay ya overstaying sa Pilipinas
1: gin side man lang naton di mauron nga Iranian National sa database ang dang ginpagita nga identification card ang ID mo sa bilog na to sa bilog pinakabata na nakaray 35 taga naga drive agro mag-asawa nga ra 57 years old gaki agro bayay 48 years old agro visa ana nga record ita gin info pagkata through call nga sa Bureau of Immigration ay dahil nga nga sa tatlo nga sa bilog kaya ka-ugastiying. Gaya nga sa aksyon na nga ragin kung man ito sa record sa ITO HPG kaya nga nga sa aksyon naging rintan ang dara. Agro karintan nga to 2 years na nga naging client ay nga tatlo. 6 months ang nga kontrata makaroon sa dahil sa aksyon. Wa pa natapos ang kontrata. Gusto ko nang mag-pilot kaso o complainant nga to, araw tigaan ng sa karintal. Pailan at kaso karnaping dahil ginamit na binanda outside yun sa kontrata nga sumuot sa naya sa Visayas. Sa Luzon na nga rinta. Yan ay gin-coordinate siya na sa HPG ay patrol group ay masuod tayo mo sa civil case dahil may kontrata abi. Hindi ko
2: sa kontrata sa nagkakinta.
1: O sa civil case
0: mo.
1: So, kung isa ka ra, dahil kung una, abih, nabuksan pa ng daro na sa nagabot kwarta, umpisa nga kapilat kaso ay nag-limit na nag-amboy si prosecutor na hindi pwede buksan nga lang sa akin ngayon. Apply na tarot search warrant para makita ka ng tanan na nagsuod ka lang at sa nagbagong na nakabutang suod. Makara, kung pila lang mananda, kung may kwarta pa sa daro ina sa andang posisyon ay doon lang magamito nanda pag bakat pagkaon pero kung wa sa nat ino bakat pagkaon ay iya gikamon no, kami lima gastos kada kanta
0: Intas
1: iya kamon sa nga custody
0: sa search sir na iproseso sir may ato niya timeline yon kung saan man naburo yon para ma witness man kami sa pag media sir
1: kaya din nga si Sunday pa kara pwede man kita maka apply sa search warrant ito pa nabi sa korte ro gin-apply sa executive judge.
0: Oo, oh, oo. Oh, oh.
1: E, gina-schedule pa abi rayon doon.
0: Mm-hmm.
1: Kung anong schedule ron nga paano para mag-meet kamo judge gin-examine pa abi ron para for approval it search warrant.
0: Oo, oh, oo.
1: Oh, oh. So mintras wa pa ron ay ugat nga kita pandon. Mm-hmm. Pero within this week ay i-process na mo na pa-apply ko search warrant sa sakyan.
2: Oh. So ganda karang kwan ba? Randang ginistara, no? Sino kita sandag ang originate rag? Ano lang, anang wudus ka? Raga adto sa nasabay from province, city, ang tapos mabalik patas ang naging halinan.
1: Ang daming karang sakyan, nakababong gamit ito, mga personal na ng mga belongings, ito ang
0: tampon,
1: sawal, mga underwear, mga toothbrush, toothpaste. Buo ron, medyo bagayo tayo, mao.
0: Hmm.
1: Pero siyempre, sa sitwasyon na hindi man si Kusanda ina magkatog sa sakin mismo,
0: oh,
1: oh. Ay sunok man sa sambayin nga to, na sambilog sa foreigner ay nag-check-in sanda sa mga hotel.
0: Consist sa nahihabdat?
1: Consist sa nahihabutan.
0: Oh.
1: Agwasan na it particular nga address iya nga ginulian, kundi ma-check-in yata.
0: Or kakilaga, wa man?
1: Wa masalot mga kilagid iya nga kan. Pero sa when, mayiging contact sa nga anak ko nung atong amigo nga, Tagalog speaking, pero medyo foreigner man to eh, naisurya ko.
0: Hmm.
1: Ay hindi ko man hagos sa house mapada ng ano. Kampay, raanabi nga inog istorya, medyo katikinsa man mo to diya. Ayuson, gaban-gaban ang istorya, wala na akong entertain.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kuli, may bayi matanga to nga amban ang abugada.
0: Mm-hmm.
1: So kung ano matay, siyempre dapat bukunta sa tawag. Agto na sana niya sa station, na naman namang advice.
0: Oo.
1: Nga prepare mo akong batch better nga agto na sana sa police station para ayusin kung may mga kaso nga nagdipinsahan ng darandang cliente kung gusto nanda.
2: Sir, pagpatagay
1: niyo, man nag-abot.
2: Pagpatagay niyo, tactical kumbaga, interrogation, may wasang haminsyon nga may mga aklanong sandang kilala ito?
1: Wa man nabirong kami nagpanit ng interrogation sanda, siyempre may presence at counsel karon kung magpan kita sa custodian investigation. Ay wa kami karon nag-limit na kami sa pangutana itandang identification.
0: Mm-hmm.
1: Parte mata sa mga andang inubra nga mga kaso kung ano matang pangluko kung sino nga mga lugar wa kami tanda pang mag-questions.
2: Initially sir, wa kamo itkan nakabot initial information sa immigration basi kung may mga kaso may ito sa andang nasyon da.
1: Dahil namutang abil sa sakwan na wat opisina pagkaroon po siya sa iwa pamagamit kumplito pa nga details doon sa nakabutang sa amon ng mga ubrahon nga anda nga status na yung entry iya karoon status na iya karoon sa Pilipinas kung ano ay doon na amon nga ipakonsada ng yun this week para masayro naman ka na nga record tanan.
0: Oo. Sir, lastly siguro imong kamba si Miga Pamati pabaga no nga biktima it mga Iranian national nga ra no. Tawag ko niya ko iba Indian eh daw labi na daw Indiano eh. Imong pag-inganyo kana sir nga magkuan man bulig sa tuon awtoridad ug mapasakat abo gid nga kaso nga mga grupo nga ra.
1: Adto nga ni gina pangabay lang namon sa mga pumuyo nga naging biktima mat daya nga ra nga mga foreigner mga Iranian national nga ra. Nga kun iya sana sa balita magtunas sa daya sa police station nga nabawa ko dito sana na iya sanda na loko o nabugat kwarta sa within sa jurisdiction nita Baliti ay iya sana mag-police station para ubra nato nita complaint on kaso para mapain nato kaso sa Office of the Provincial Prosecutor.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa ibang atong lugar, sa ibang munisipyo ay inalang kamo coordinate man sa inyong station ay ikiter man kamo una ka mga police una para mapailan man sa nat kaso agud magnami nga mag-abo nga kaso agud dinding gid man sandara maka bangon pag kuandang para nga kaso dasok gid sala sa pulungan.
0: Kung makapiansa sana sir like halimbawa tomorrow Monday ma-release sala sanda.
1: Yes, ma-release it sandara kung makapiansa. Ro problema galing nga iwa sanda ka piansa ra dahil ro andang the requirement abi it bill karon na semi undertaking karon. Undertaking karon na gina-attach karon imong identification card nga legitimate.
0: Oo.
1: Bukod nya sa bilog dapat may padpagid nga iba.
0: Oo.
1: Para maklaro ikaw gid wa mismo ron. Agro andang address nga ni hindi pa ma-plastat mayadgad. Nga ni ito siya naka-bail. Bail.
0: Mga pila takot na sir.
1: Bisan may kwarta sa da, hero attachment karon na.
0: Oo. Mga pila sir dokan karon estimated nga bail ban.
1: Andang kaso nga to kahapon nga TFI andang recommended bail ban ay 30,000 each. Mm. 30 mil sanda kada sambilog, tatlo sanda di.
0: 90,000.
1: Kung bagay, isa to na itang kwata kung pares andang status nga ra.
0: Oo.
1: Nga ganay, wasanda requirements nga i-provide.
0: Oo.
1: Para mga makabail.
0: Sige sir. Lieutenant Bulanon sir, thank you so much. Good morning sir. Congratulations sa Balite PNP.
1: Yes sir, good morning. Sa nagkakumati.
0: Oo.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
4: Nabatayan naton daton karang hipi no. Ita altabas sa PNP si Police Lieutenant Rizzi Bulanon ag nagagawa nga ni sa runday karang andang pagpatigay nito investigation. Nga runday karang mga suspitsado nga ra hay wa tagalirat ginatawag nga permanent address iya sa aton nga kanabi Bisayas o kung siya sa aton sa Bisayas in particular no, dahil rayang mga tinuga nga ra dayang mga suspect nga ra bukod niya mat makara nag-strike ra pilang busy sa tang nagabalik-balik iya sa aton nga probinsya Taklan taw nga ni kun siguro makon hay naanaran na nandaro mga aklanon dahil madali kita maluko, di ba? Oh. Ay, amakon mo, sobrang napugo. Ag, bukot napugo. Ay, bisan kita atong sabilog sa atong partner iya sa broadcast center bago imo nag-sugod iya sa aton nga istasyon. Kadali imo last year, that is January 8, 2025, habuganin mo at may kapin sa 27,000 pesos. Ag sabilog na imo makarang mag-file man ita kaso regular filing sa aton karang Altabas PNP. Ito na taboro na sabitan ng insidente nga at pagpang haras, no? That's why nga na inahambay ko kaina nga nakibot kita nga ro kaso nga ginfile, ginpangutana, ginaton do kaso nga rahaman it tip ang panakaw, no? Simple tip nga ginatawag mga K5. Ay pila malang, no? Bilabul malang imoron, ha? Ag pila malang dupyan sa rekaron, ha? Ro mga tinakaw nga rang milyones it mga Iranian National nga ra, ay, piso ang kandaron mga K5. Baliwala ang ron. Galing, ay base abi sa atong proseso, sa aton nga laye, nga kung ano represente nga krime nga gin-commit kung dahil ka nga mga partner nga ra, ay ro pinakaulihi dahil ang kaso nga ra itpagpanakaw tay. No? Kung ginharas kung tay maura, aray ang arangsang ka manugbaligi ang arat baboy, na wag ginpirsahan yung ginbuka na, okay, takunta, rabirit, takunta ro kaso. Galing na hug, tabi sa ginatawag nga panakaw. Nga nino matabo ka ra, whether we like it or not, ag the observance of procedural due process of law, ay makapian sa taron dahil ka ng mga suspitsado nga ramang kakipay.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo on the spot.
4: Hindi man pwede abangan nimo nga hindi ka tayo makagawa una ay nakapiansa kay rin kaso malang ay manabaha malang. Di ba ya? Mung nga ni makaragat simpo, Roaton nga Aklan Provincial Police Office, haligid mismo sa aton nga Provincial Director, nga nagapanawagan ay may unang masubra na pugo unay. May ito pa nga ni sa may party truhas, ay doto kung sin pagit, kung may iluilo pagit abi. Nga along the way, andang hadagasa, kurunday karang mga manugloko nga ra. Nga mag-file ka mo't kaso gon. Hindi yun ka mo mag-ayang-ayang pa nga mag-abihay abihay mag kundi pa ka mo ipag hindi pa ka mo pagtikuron nga mag-file ay hindi ka mo mag-file, hindi ka mo magpilito, hindi ka mo mag-file. Ay dapat mahugog ito yung mo ginatawag na rabiri. Actually, kung ako nagkatanaw, bukong yung rabiri ro kaso ka ra. I think mahugog yapon na sinatawag nga rabiri syndicate, hamaan. Ay abuusan da, more than 3 ronday ka nga mga suspitsado nga rag. Asay sa nadakpan nga ra, base may una pata nga iba nga nagalibot-libot, ha? Iya sa probinsya Taklan. Hindi ito magpatli nga sandayamang. Okay, balikan natin da ha. Pagkatapos siya may dugang pa nga mga pandom. Kaili. Ha? Report? Lunard? Ay, da. Sige, sige. Okay, so daan si Kakipab Lunard, may dugang information with regard sa runday karang ginestoryahan. Tanaton nga rang ha. Natabo nga lang sa o pakitakop ko ato nga lang pare national K5 Nerd para sa kampyon nga balita kay Listan Pai
3: sa bawat katanungan.
4: Okay dalang gid sita pan
3: K5 News FM live report.
4: K5 Nerd,
5: K5 Ron, bali gina usin na ton tag video ba kaapon nito tag kita gid ra nang itsura.
4: Oo.
5: Ag sa video nga bow taman kahapon no while nga nag shoot kita sa Lakapsel. Ita rin nga nga balit, and take. Pero kung ma-recover ito, i-match, pareho kita sa daw itsura. Bali, doon lang kasi baby driver ka, kat bata, kita bromi.
4: Carbon copy gito? Well,
5: oo, imo kita, ano kita maton nga, paano katangos ito? Pa ng ilong, at ranang burangos kita baga.
4: Imo kita, no?
5: Kita bromi. Oo. Taugo na rin mo katong Aklanon, Indiano, din nga nga daw na sana hindi kita nga gaba na biyasaton sa Aklan sa Pilipinas sa ikat mga Bombay ka rin nagpautang.
4: Para sa sabihan nga, andang itsura ka rin ho, aga ng gawas.
5: Opo, pareho man nabi matod. Mm. So, sandat ara, based man sa ginpakita, nanda nga ID, yeah, sa ito nga kapulisan that time, nga gin-apprehend sanda, ay pantara, no? Iranian, national, kipay bro, mag- overstaying ito nga sa ito sa Juan, Pilipinas.
4: Mm.
5: So, based man to sa day ka ng panato, no? Interview kay Lieutenant Rizria Bulanon ay pantara, no? Makapiansa, pero una to kwarta makapiansa kasi ka naba-naba gali kay Pedro no piansa day ka ng theft or day ka ng kaso nga pagpanakaw. Nag-abot ito na sa 30,000 pesos, no? So, 38. So, 90,000. Oo, ay kumiandat una ng mga naha ipon-tipon doon yung kwarta. Kasi na-istorya natin kahapon, according matangani sa dekarang sa bilog sa mga suspect, ay rich, halin ako naman sa rich family, no? Ag rich man, ako na yung
4: agro pagrinta na siya kyan nga rin mabuhay itang panyimpo ng pagrinta, binugan, ano?
5: Ay, may separate case, arang kay Pedro. In short, magapangatubang tayo mga sanda sa patong-patong nga kaso, no? Kasi, based to kay Lieutenant Rizzi, do gina-file pat ang kaso makaroon kasi ma-disappoint ba iba ng mga victim. Theft na imaw
4: then datong
5: at oh datong na tabo ato sa may bangbang based man sa pag-usisa ni Pepe hay di ba gin pakita ro wallet din buhat sample ko kwarta kaso ibino na tabo ro iba ni kwarta sa wallet eh siyempre linibo ro nag audit ga makait baboy kay Pedro may sigamang ko baboy makaroon na tigpilat aro presyo, so may dapat may basta tiga kapital. Tibino na at gulpi na ito sa kahitat na itong biktima, ag dinto talaw na, tsaka sumakit at umansa sa akyan, ag pumanaw, na-hypnotize man doon ang biktim, mat makatatabagin ubra na. Nagkita malabi bilang mga biyabihon ng mga Pilipino, ay eh, umat atong ginisipan at malain na itong foreign national, na rin tagalin, no, nga nagkapang biktima. So dato dato ro case sa ginfile theft tapos ginenganyo ko hepe ag katanya kan police provincial office nga ro iban yung mga victim magfile it separate man yung kaso kung sino mo gin biktima ito ka mo sa ring municipality police station magfile it reklamo agod ma matambakan ba ka kaso ring nga mga suspect and then separate pagid ay dato atong tagiya gali company nga gimbuan nat day karang makotse no siya kyan nga paadto iya sa clan ay ipili na ugan yung manggali sa dara nga kabuhay tagali kay Pedro nga dapat ay
4: may balik na
5: ibalik kan dara yung unit ang wa sanda nagsunod sa kontrata ang pirmahan ani kontrata din kay Pedro nga ginapirmahan bago kay may tugyan do yung unit no sa ginatawag rent a car so kung yung sanda sumubra gon sa ipilang Domingo tapos nag out of route pag isanda ay within kuno tag siguro
4: lugon
5: area ta kay Pedro kay Pedro do o kwa no, dogin alaw kanda nga maglibot sa dahil ano pangangabot sa nariya sa
4: Aklan.
5: Aklan yun, no? So, nag-decider taro company nga mag-file it akaso, ito ang naging file doon sa ito nga taga, ang ginulong reklamo, ito sa HPG, kay Pedron, pero masunod, makamdoon, maagi pa sa tamang proseso, so, kung ito ang isipon ay, mabuhay-buhay yung mataro niya chimpo, no? Or bugan kay Pedron, magwa-ruwaran ganda sa kaso matana nga carnapping pagid. No separate pagitag test nga ron nga mga aklanon at kapisnon nga ginpang biktima nanda halin pat anak ko tinalikdan nga dagon kay Pedrome dahil anang modus abi wal man nga iba halos pareho man
4: lang pattern
5: oh gapa kuno-kuno nga kita manabi nga Pilipino pag hinamanan ng foreign na rabi nato ni kwartahan no galing nga gapang lukotag sa itsura na abi kay Pedrome kating ko mga babae nga matindira nga raro
4: ay gwapo
5: historia oh historia na ba makonay gapangutanay mo kung mga ano ritsura at kwarta ita yes, sa Pilipinas o Philippine money so anang bubuy tantagali at inganyuhon ka man kubuyot na nga sambilog malaman nga dolyares tapos ay anak ka nga dayahon sa istorya asa nga magsala ka baga tapos ay ito tigali kinabuan ko tingnan na it daya karang kwarta no ribabi wata na disider man magreklamo ay may 500 may 1,000 eh, pero ang mga patungpulis ay parang mamadlaon baga rin. Matawan matahosay sa karo. Ibang biktima ay ribat abi may 19,000 sa ding latest na victim. May inkilayo na ito nga 27,000. Oo, tapos may sa ibang probinsya pagid nga ito. Mabaw-bahutan na, no? Agdi pala numasayan kung sa iba pagid nga maging agyan ng probinsya, patot Panay Island, ay may mga nakabiktima katasanda, no? So, ano ay ginapandon, ginapabot it police nga dapat ay i-file gid kaso. Ag sambilog pa basi mambaw riba him padabat na balopiansa sa Tefron imaw pero kung si Sepe pang tanon ay sige gina proseso mo dabirin kay Pebron buko tamon nga may natipon mo kwarta 90,000 piansa kayon. Mm. Kung di maagi ka pa sa legal na proseso, proper documents i-present mo, imong nga valid ID, ay magkakaroon siguro man na magkatalogid ro dahil ka lang tatlo ka mga suspect kasi maliban sa ID, sa bilog na rin sa dahil ka lang nga driver, ay wala masan natin ginapakita kay Pebroming kuwa, no?
4: Iba dapat ay mga passport, handa ka lang legal na parang ginapresentar.
5: Yun. Para mas valid, gid, eh di man lang bimamal ko, police kung valid ro ID nga to kay Pebro, mm-hmm. Anak Iranian government, sabi ko no to, ay tako, mas ganan sa kaya na nang tikion ro plaka, ayhan paro ID.
4: Sa bagay, oo.
5: Diba? Oo, so, hindi
4: makwalit ko police. At loko
5: oo, oh, manugloko kita na. Ay, sipon mo ang rason sa plaka, nga nasinyasan na kita kahapon to, gaguwa mo na itong English, ganyan kinago ay, aman na to ay, aman, aman, di ba, yung question mo, matinambutangan ito yung fake nga plate, sinimuro siya kyan.
4: Mm-hmm.
5: Pero reason yung tanana, manandaraton to kahapon ay, eh kung may mabailar ko ng mga traffic violations, ay, magumukulong ka na rin pagpagagyo, sinana to, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Ay, kwanta ron, national lot aron nga violation kay Pebromi, dinya rin yung mga, pag ginapiki mo ro plaka tin mo nga siyat yan ay alaga pag ilong yung kaso mga kwantanan so kani klaro ta na nga budol-budol sa nda or manugloko gida na no at isa gida pa malibaran na nakatong kapon doon based man sa ato niya pag-istorya nga sinanda ka niya ay anda malaman ko no ay gamas share ko na sa nda sa Bukakay no ang nakig po mga kapon nagit po
4: mga tanata
5: oo, hanggang matiya ka mo. Ay, kamon man na naghambal nga, yaro buraka, ay, masama ba ang bisita to kami as a tourist, sinana to katong kapon, ay, buko matanan nga gato buraka, ay, turista, iba ka nga gato kuno-kuno man nga turista, di ba? Apres ko andang ubra nga ra. So, din doon ay, sige pa tanong manihip eh, nagtawag kita kapon to ay, usan na itong buong tag-video itong nakita mo ba, ay, wow, tagali ka duty, tagkilala kang PNP personnel, ay pa-forward na galing ro link makon para ma-post naton para awareness ban ba sa aton nga mga kaigmang hura no nga kun halimbawa makapyan sa lan sa nakibet room na ma-process na kuno ano ang abogado man nag-abot ya sa aton sa clan I don't know kung matuod mo taruyon pero din ang ginalatag to sa pulis nga man nag-abot kuno ang abogado para buligan sanda no sa pag-bail kun ma-process kuno makarang adlaw it day karang Lunes no kay Pedro pero pag hindi ay inquest at agin sandara sa aton nga RGMP, no? Para sa kaso nga yung natawag naton, kaso nga pagpanakaw kay Pedro May.
4: Okay.
5: So, dito matod nga balita, sa pagbisita to kaapon sa opisina, itaton ka ng balete, PNP Station. Para sa programang Foro de los Pueblos, ako si K5 yung nagbiray para sa kampiyon nga balita, Servicio Publico Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
4: Abong salamat ta kay Five Nerd, magapanumbalik kita pagkatapos sa dugang pang mga reminders, kindly standby.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, kahilam

0: nakamo.
1: Sa DTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas. DTX
2: 500! Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi, amala na yung makabuligid sa imo'y kayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo, sir boy, nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw.
3: Mm-hmm. Tulo, luha mo po kaon kagid.
2: Mga nga mga bata pat sa unan, no? Biskan na humbal nga kaon kautan, daw hindi gid yan nami kaon utan.
3: No?
2: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lulo, lula, tatay, nanay, kaon kautan. Because of the antioxidants sa mga utan.
3: Mm-hmm.
2: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso, kag saging.
3: Apple kag saging. Ang muna sa una.
2: Ang muna mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
3: Mm-hmm.
2: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
3: Correct.
2: Nga ang may DTX 500, sir boy, kaya mga bata di na magkaunutan.
4: Di na magkaunutan.
2: 5 na lang DTX 500.
4: Plus, para dasok. Kinanglan nila kinilo kilo dok nga utan.
2: Mm-hmm. Gani.
4: Kaso, kayo may ara na kita sang DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
5: DTX 500!
1: Ginakanon. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati na mo.